0: shift ang consumers to clean energy nang hassle-free, habang napapababa ang kanilang monthly power bills. Pakinggan natin ang second part ng ating kwentuhan kasama ang Solviva.
1: In Solviva, yung gusto namin is bawat customer, customize and alagaan ka talaga namin. Alam namin kung ano yung kailangan mo. And we design yung system based dun sa gusto mo.
0: If you can walk us through the step-by-step process until dun sa punto na ma-reach ko yung goal ko na mapababa yung kuryente ko or wala akong babayaran at all doon sa kuryente ko. Ano yung kailangan kong unang gawin?
1: Yeah, madali lang. Ano? So, search mo lang kami sa Facebook or Instagram, Solviva Energy. And as soon as mag-chat ka doon, in less than 24 hours, may makausap ka na agad, may mag-respond na representative namin. And mag-uumpisa na kaagad yung interview namin sa'yo. And then pagkwentuhan natin doon, ano ba yung mga objective mo installing solar? Gusto mo ba na maging malaki yung savings? Yun lang. Gusto mo ba na maging magandang investment ito? Mabilis mong mabawi yung investment mo? Or gusto mo ba ng peace of mind wherein hindi mo naalahanin yung bill mo kasi laging zero naman yung darating pagdating ng billing period? Kung 10,000 yung bill mo and gusto mong maging zero yung bill, yun yung objective mo, then we'll recommend you a 15 kilowatt system and batteries. So yung quantity naman ng battery will also depend dun sa interview kung gaano ba kadalas yung gamit mo sa gabi. Kung i-oversize naman natin yung system, medyo mas hahaba naman yung ROI niya. But for some, yun talaga yung purpose eh. Bakit nila gustong mag-solar? Gusto nilang ma-achieve yung peace of mind na hindi ko na kailangan alahan, hindi ko na kailangan isipin kung ngayon ba yung anak ko, kailangan ba hinaan ko yung aircon kasi ang mahal ng kuryente. Doon papasok yon, which varies, depende talaga sa mga customers namin.
0: Pag sinabi natin mas mahaba yung ROI, ibig sabihin natin mas mahal yung buong sistema.
1: Mas mahal yung buong sistema.
0: Para ma-install.
1: Yes.
0: Magbenta siya pabalik sa grid, pwede rin ba yung setup na nakakonect ka pa rin sa grid pero hindi mo naman necessarily gusto magbenta? Gusto mo lang na may backup? Pwede rin yon. Okay, so that's option 2. And then another option siguro is yung entirely wala ka sa grid. Hindi ka nakakonect. Mm-hmm. So hindi ka pwede magbenta, hindi ka rin pwede kumuha.
1: Yes.
0: So depende yan sa pangangailangan at kagustuhan ng and sa budget siguro ng customer.
1: Yeah, and all of that are all possible naman dun sa mga packages na in-offer namin.
0: Kaya siguro kailangan ng interview process.
1: Yes, and we provide them and explain all the options para makapili talaga sila kung ano yung gusto nila para dun sa bahay nila. And ito rin yung pinaka-popular for the previous year na klase ng system na kinakabit namin. Is simple lang siya na grid-tied system, meaning sufficient lang yung solar panel na ikakabit para dun sa daytime consumption. In that way, kung ano lang yung equipment na kailangan para makapag-produce ng electricity, para masupplyan yung daytime consumption niya, yun lang yung babayaran ng client natin. So, kung i-analyze natin siya, yun yung option wherein ma-maximize niya yung savings at minimal cost. Yung maganda dun sa design na ginagawa namin for our residential customers is lahat ng installation namin, at least hybrid ready na siya. The purpose of site visit is ma-confirm na lang talaga kung yung napag-usapan ba namin is applicable talaga sa site. Wala ba kaming nami-miss? Kasi hindi rin naman natin iaalaw na ikakabit na yung system na hindi man lang na-check lahat ng technical factors on-site kasi verbal conversation lang naman yung ginawa during interview. Yung gusto namin mangyari is halos minimal or wala nang maging additional charge. Kasi gaya nga nung nabanggit ko kanina, ayaw na ayaw namin ng magmukha na merong hidden charges. So we make it sure na as much as possible, sobrang accurate nung initial proposal. Number one kasi yung safety. Unang-una, hindi naman kayang i-confirm most of the time ng mga customer natin ano ba yung size ng breaker niya, yung mga electrical lines niya doon, talagang kailangan niya ng magsusupport and mag-guide sa kanya pagdating sa technical aspect. Kaya yung mga engineers natin, by the way, yung mga technical assessors namin also are licensed engineers, and mag-guide talaga yung customer. And on-site mismo, pagka nakita na, ito po, may problem pala yung isang napag-usapan ninyo with our representative, napag-uusapan na rin on-site. In less than 2 hours, tapos na, actually. And depende pa nga kung sobrang simple lang ba, in 1 hour. Tapos na kaagad yung, and wala nang masyadong ibang kailangan, gustong ipa-consider yung customer in less than an hour nga, natatapos na yung technical visit. So after nung site visit, then mape-prepare na namin ngayon yung final contract natin, which is i-explain din muna natin sa customer para maintindihan niya line by line ano yung mga rights din niya para doon sa ina-avail yung system, and ano also yung purpose ng bawat item doon sa binibili niya sa aming package. After nung explanation, yung walkthrough nung final design, and nakapag-sign na yung customer natin sa contract, then we can already book na yung installation niya. The next day, pwede agad namin i-book yung installation schedule mo kung kailan ka also available.
0: So in less than a week.
1: In less than a
0: week. Mula dun sa punto na nag-reach out ako sa inyo, nag-message sa Facebook o kaya sa Instagram, kung mabilis ang proseso, kung walang naging aberya, bago sa susunod na weekend, meron na akong solar rooftop.
1: Yes. So
0: maaari yun.
1: After nung signing ng contract, then pag-usapan natin agad, kailan mo gustong ikabit namin yung solar mo. Yung maganda naman kay Solviva is that all of our designers, all of our personnels, and even our installers are all licensed electrical practitioner na. May peace of mind na kaagad yung customers namin na lahat ng part ng installation is dumaan sa licensed electrical engineers. Unless kung gusto mo pa talagang magkaroon ng opportunity to sell back yung kuryente mo pabalik, then you will going to apply sa distribution utility for a net metering application.
0: Ibang proseso pa to.
1: Ibang proseso din yun. Ngayon kasi dahil I can say maybe isa ng factor is yung offering namin na rent own zero down payment. Talagang natanggal yung barrier doon sa access sa pag-avail ng solar facility na tinatawag. And dahil doon, yung dating option, popular option na grid tied muna is medyo nag-shift talaga. Dahil sa mga offerings na to, nabibigyan na sila ng chance na instead of grid tied lang muna, idiretso na nila na may battery na. Kasi imbes na gumastos sila for other requirements, then inaalat nilang nila for the battery setup.
0: So sila na lang mag-aasikaso ng mga ibang permit
1: yes.
0: na kailangan, tapos doon na lang nila ilalagak yung pera para
1: yes.
0: makapagdagdag ng baterya.
1: Kasi yung common reasoning na naisip nila, no? Kasi pag pinili nila yun, may kuryente na rin sila sa gabi. Hindi na rin sila mamamroblema kapag may blackouts or brownouts.
0: So andun na tayo sa punto na nakapag-install na dun sa ating solar journey gaya ng sinabi mo kanina. Ano naman ngayon ang maaasahan ng ating mga kababayan once meron na silang kuryente? Ano ba yung maintenance? Ano ba yung after sales? Mm-hmm. Andyan pa rin ba ang Solviva in every step of the way pag nagka-aberya? At gaano katagal kayo na andyan?
1: Yes. So yung maganda kay Solviva is very easy to reach. In fact, even in our installation, no, para mas madali pang makontakt si Solviva after yung installation, we even install QR codes dun sa mga equipment sa kinakabit namin para i-scan lang nila, makakagawa na sila mismo ng tickets para ma-reach out namin sila. And on top of that, we also provide yung access dun sa application, sa app, wherein pwede nilang makita mismo at any point in time kung talaga bang nagpo-produce yung kinabit naming solar facility, and at the same time kami din, makita rin namin. So whenever merong aberya dun sa system, it's either mauna yung client, makita, makagawa siyang ticket, or kami na mismo kahit na hindi niya nakita, is kami na mag-reach out and magsabi sa customer ano yung naging problem and kung may kailangan bang ayusin sa setup niya. Dahil gusto namin i-value yung relationship na to, no? Hindi, ayaw naming maging yung experience ng customer is after ma-install, parang medyo bahala ka na. We provide yung service ng monitoring and also pag-address sa mga technical concern hanggang dun sa end ng lifespan ng system na binili niya.
0: Which is,
1: sabi natin kanina, is 25, at least 25 years.
0: So mula but, ngayon, plus 25 years, andyan ang Solviva.
1: Yes,
0: para sa lahat ng problema na nalalabas.
1: Yes. Even as low as 260,000, you can already start saving with our 5 kilowatt system. And kung gusto mong magdagdag naman ng battery, you just need to add at least 170,000 para dun naman sa battery natin. And we also have options for down payment kung gusto mong i-design again yung package, no, na mas malaki yung savings mo kaysa dun sa monthly amortization. We can even customize kung gusto mong malaki yung down payment para mas maliit yung monthly amortization. Or totally, wala ka talagang ilalabas, zero down payment, and then we can compute kung magkano yung magiging monthly amortization mo. So actually, almost all major banks partner naman namin, and to make it even easier para sa mga customers natin, they can even use their credit cards nga to avail yung offerings ni Solviva.
0: Tapos doon na lang niya, buwan-buwan, doon
1: babayaran. Niya,
0: i-spread niya 3 years, 5 years. Yes. Parang ano lang, no? Parang bagong cellphone, bagong iPhone.
1: Oh.
0: I-amortize mo in the next 3 years or five years.
1: And then yung sa'yo na.
0: Tapos sa'yo na.
1: Bago yung savings, ginagawa natin to kasi conscious tayo na mas magandang source ito ng electricity. Diba? Hindi lang para sa atin, but also para sa environment. So, doon pa lang sa product development when you were choosing yung mga equipments, we already identified na dapat itong mga equipments na kakabit namin also have their partner recycling facility so that after 25 years, we are still able to communicate and also execute our program para properly dispose and even i-recycle yung mga equipments na kinabit namin. Hindi na siya gumagana. They can still contact Solviva and ask for assistance kung paano ba properly, even yung pagtanggal mismo safely ng equipment and also yung proper disposal.
0: Andyan pa rin ang
1: Andyan Solviva. Pa rin ang Solviva.
0: Grabe, no? 25 so, installation, year relationship.
1: Operation, and even yung termination ng facility kung gusto mo nang ipatanggal doon, andito si Solviva.
0: Full life cycle. From start to finish, na andyan ang Solviva.
1: Yes.
2: Sa pagbabalik ng power shift, ipagpapatuloy natin ang ating deep dive with Solviva habang pinag-uusapan natin ang kanilang long-term expansion plans at kung paano nakakatulong ang distributed rooftop generation sa overall stability ng national grid.

0: mag-oversize ng mga installations?
1: Pwede kang mag-oversize pero depende naman sa preference mo. So kung gusto mo mag-zero bill, more often than not, oversize yung system mo.
0: Pag oversize, ito na yung tinatawag natin na pwede ka na magbenta sa labas or nagiging net.
1: Pwede ka magbenta o pwede ka mag-store. And yung goal ng oversize ay para kaya mo mag-generate enough during the daytime para i-offset yung nighttime consumption mo.
0: Ayun. At kung ganito, hindi ba kailangan masyadong, marami ba masyadong kailangan pala ng mga permits galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makapagpatayo?
1: Sa LGU lang naman, pero yung goal naman talaga is kaya natin i-adapt din yung permitting para sa growing demand for solar.
0: At itong lahat ng ito, kayo na rin ang bahala dito?
1: Depende sa customer. Kung gusto nila na kami mag-handle, pwede rin sila.
0: What about battery energy storage? Gano'ng kahalaga na meron ka ring baterya na ilalagay doon sa sistema mo?
1: Napaka-importante niya kung yung household mo ay predominantly nighttime consumer. So ibig sabihin, sa umaga, hindi mo ginagamit yung mga appliances nyo, nasasayang yung solar. And so kung malakas ka gumamit sa gabi, ideally ma-store mo yung daytime generation mo para gamitin mo sa gabi.
0: Ang solar rooftop ba ay mas mabuti siyang investment kaysa sa iwanan mo na lang ang pera mo sa banko o di kaya magtayo ka ng sari-sari store?
1: 100% it's a better investment. And where I'm coming from is kasi yung IRR na nakikita namin sa solar investment over 25 years ay higit pa sa 20%.
0: At gano'ng katagal naman itong solar home system na pwede siyang buhay sa bubong mo?
1: We typically say at least 25 years.
0: 25 years.
1: Yes.
0: So, nakapag-asawa na yung mga anak mo, nandyan pa rin ang solar home system.
1: Yes, clingy siya.
0: Clingy siya. At last question, nasaan at saan pupunta ang solar home systems dito sa Pilipinas in the next 10 years?
1: I think in the next 10 years, it'll be ubiquitous. Ibig sabihin, most homes should have a solar system.
0: And that's a wrap. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kobe.
1: Thank you.
0: Coming up next, we hear directly from a Solviva customer on how solar energy transformed their lives. Keep the energy on for a milestone moment. The official MOU signing for PowerShift's season-ender community project on Samal Island.

0: Good evening mga ka-Power Shift. Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng Solar Home System Installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po.
0: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
1: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil naalarman na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
0: Mm-hmm.
1: So, sa nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
0: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
1: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
0: 16,000. And this was last year pa po, ano, 2025 mm-hmm. ito.
1: Yeah.
0: 16,000. At paano po kayo namili naman ng kung sino at kung anong kumpanya ang pagpapakabitan ninyo or ang magkakabit para sa inyo?
1: Nag-research ako sa Facebook yung mga advertisement. May mga na-contact din ako ibang company.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hanggang sa nakita ko ang company ito, na sila ang mabilis na nag-reply.
0: Mabilis at ang kumpanya po na ito ay ang Solviva.
1: Yes.
0: Yan. So nag-compare po ba kayo presyo? Ano ang mga naging ano nyo, batayan? Para...
1: Unang-una, yung presyo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung, siyempre, medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar. Mm-hmm. Pero dahil Solviva, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent to own.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ginrab ko yung opportunity na yan.
0: Sige nga, sir, paliwanag nyo po sa amin. Ano po itong rent to own? Paano po? Hulugan?
1: Hulugan. Mm-hmm. Monthly. Upon installation, wala kang babayaran kahit 5. Tapos bibigyan ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
0: Nung naikabit na yung...

0: Solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
1: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
0: 7,000 agad. So parang halos kalahati, ano? So ano po yung mga appliances ninyo dito sa pamamahay ninyo na naging mag kumbaga parang mas na naging efficient ang gamit ninyo dahil may solar na? Bukod sa aircon, kasi aircon ang unang ano eh. Mm-hmm. Ilan po bang aircon?
1: Halos lahat ng kwarto meron eh.
0: So,
1: tatlo, apat.
0: Including lima. Yung itong sala, kung nasan tayo ngayon.
1: Bali, anim.
0: Anim. Mm-hmm. Anim na aircon. Refrigerator.
1: Dalawa.
0: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
1: Dalawang freezer.
0: Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
1: Pinag-i-stockan ko ng...
0: Kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
1: food
0: din.
1: Business,
0: kasi Sir Caloy. Sir, so ito ngayon, meron din kayong battery. Tama
1: meron,
0: po ba?
1: Meron.
0: Bakit po ninyo naisip na bukod sa... Kasi ang regular lang naman na solar installation, yung panels lang. Bakit nyo po naisip na magkaroon rin ng battery?
1: Yung battery kasi, yun ang magagamit mo sa gabi. Dahil wala ka nang maha-harvest sa araw, gabi na. Doon i-store ang mga na-harvest na kuryente. Then magagamit mo siya sa gabi.
0: Okay. At sa gabi po, more or less, saan ninyo talaga nagagamit ito?
1: Sa aircon.
0: So paano po ba ninyo namomonitor yung konsumo, yung consumption, and even yung pag-charge ng battery.
1: Ito so, yung nandyan. I-download nila sa app sa telephone ko. Kaya, kita ko ang harvest ng solar, supply ng Meralco, yung consumption ko.
0: Yun.
1: Ito yung battery niya. Hindi siya gumagana. Pero ayun. Full charge na siya.
0: Senior citizen na kayo, sir, ano?
1: Oo.
0: Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan. Napaka user-friendly niya. Ganon. Dito, sir, gano'ng kadalas nyo naman, sinabi nyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero sila rin, they are able to see and monitor.
1: Yes.
0: So, yun yung isa sa mga mahalaga, yun sir, ang, no? Na meron tayong tinatawag na after-sales service.
1: May support.
0: May support system kaagad.
1: Oo.
0: Ngayon na umuulan, oh, di ba naka-jacket ako eh. Umuulan, habagat, hindi natin maiiwasan, there are cloudy days.
1: Yes.
0: Nag-ano pa rin ba?
1: Actually, ito, nagha-harvest pa siya ng 1.1 kilowatt.
0: Oh, so meron pa rin siyang
1: harvest.
0: Pag sinabi nating harvest, yan naman ngayon kinakarga niya doon sa battery ninyo.
1: Full charge na yung battery ko. Siya na ang kinukonsumo ko ngayon.
0: Okay.
1: Kaya ang Meralco ko, minimal pa rin.
0: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na, naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, may ashfall na naman. Meron bang mga, ano naman ang mga ano nyo dito? Ano
1: dahil na? Sagot naman ng company yung maintenance.
0: Ayan na naman.
1: Meron silang isang libreng PMS.
0: Mm-hmm.
1: Then, willing naman sila pag ano, may problema. Ora mismo andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
0: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon
1: sa
0: sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
1: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan. Mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
0: So,
1: yun ang nabago sa atin.
0: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
1: Yes.
0: Gano'ng katagal po yung decision-making process natin, yung pagpipili po ninyo?
1: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva, mabilis sila mag-reply. Responsive ang ano.
0: Mm-mm.
1: So, nag-decide na ako sa kanila ko.
0: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, ano, cost and yung service, yung after-sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
1: Yun nga, yung pumili sila nung mapagkakatiwala ang company, na kaya sa lang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit na solar. Marami din ako nababalitaan kasi

0: nasusunog
1: mm.
0: yung mga system nila.
1: Mm-mm.
0: Tsaka i-chinik ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
1: Mm. Actually, maganda yung mga system sa nila. Hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also. Kaya marami na po kayong naging experience. Gano'ng katagal po or gano'ng kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
0: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
1: One day? Tapos na kaagad?
0: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m., tapos na eh.
1: So, ibig sabihin po, hindi na kinailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo?
0: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat sa nilalagay.
1: Mm-mm.
0: Kaya pagdating nila, alam na. Kaya ang bilis ng trabaho nila.
1: So, isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day, gamit...
0: The next day,
1: kasi may araw,
0: na-activate na nila yung na-activate system.
1: Na, at gumagana na, nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, pang ano natin, mga panghuling salita ninyo sa ating mga manonood, ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
0: Maganda, dahil unang-una, isipin nyo, dadating yung panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas. Tuloy niya, may crisis pa, hanggang hindi na pa matatapos yan. Tapos, pangalawa, investment din na investment na talagang makaka-minus kayo sa mga bayarin nyo monthly. Karamihan sa atin, monthly ang problema eh.
1: Oo.
0: Ano babayar mo? Kuryente, taas ko, tubig ko. Yan ang utilities ang iniintindi natin, buwan-buwan. So, para sa advice ko, kung kaya nyo, pag-aralan nyo, at hindi naman kayo magsisisi.
1: Agad-agad nyo ba nakita, sir, yung pagbaba ng kuryente?
0: Nung first month pa lang.
1: Mm-mm.
0: Dahil end of January, tapos the next day, first day ata ng February.
1: Yung cut-off ninyo?
0: Na-cut-off na siya. Ayun, kita ko na agad sa bilis.
1: Ramdam na kaagad ninyo.
0: Ramdam na agad, oo.
1: Masasabi nyo ba, sir, na ngayon na meron kayong solar home system, mas naging aware ba kayo sa konsumo ninyo, sa consumption ninyo?
0: Yes. Ngayon, alam ko na kung ano yung mga appliances na pinakamalalakas kumonsumo.
1: Sige nga, sabihin nyo nga, sir.
0: Tulad yan, plancha.
1: Plancha.
0: Water heater.
1: Water heater.
0: Aircon.
1: Mm-mm.
0: Yan tatlong yan. Ang ref ngayon, karamihan inverter na eh.
1: Kaya so, yung ref mababa. At saka yung freezer, aircon din, inverter na.
0: Inverter na rin, kaya mariit na rin. Plancha talaga, wala naman ata inverter na plancha.
1: Wala. Wala. At saka ang inverter yata, sir, kailangan gamit mo siya ng matagal,
0: mas
1: no?
0: Mas matagal.
1: Oras ang binibilang para nagiging mas nakakamenos at nagiging efficient. So ngayon na alam na ninyo na mahal at malakas sa kuryente ang plancha, gusot na lang lahat ng damit natin.
0: Hindi na kami nagpa-plancha. Paminsan-minsan lang.
1: Okay. Siguro, sir, nakapagbigay na kayo ng huling pananalita sa ating mga manonood. Ako naman po ang magpapasalamat sa inyo for sharing this wonderful experience called Solviva.
2: As we close out our premiere season of Power Shift, we believe that energy journalism must go beyond reporting. It must spark real-world action and bring light where it is needed most.
1: Kaya naman, dito sa Power Shift, masaya tayong tatapusin ang ating premiere season with a partnership kasama ang Aurora PH, Aboitiz Foundation, at Aboitiz Power para sa isang pagpapailaw ng paaralan sa isang off-grid area sa Samal Island sa probinsya ng Davao. Panoorin natin ito.
3: Last Mile School that we are partnered with for Billionaire News Channel, which is the 101st school, is really a milestone for us. Because to be honest, in 2024, we never imagined that we would get to this point.
4: Samal is an island, actually. So that's right beside Davao City. So it's also a big island. Previously, this was served by an electric co-op. So We're trying to reach to energize Samal now, so we have the submarine cable ready.
3: We are very grateful, and we really want to say thank you to Aboitiz, to Aboitiz Power, to Aboitiz Foundation, and of course now to Davao Light in this endeavor. And we hope that with our partnership with Aboitiz Power, rest assured that we will support your advocacy in promoting sustainable energy.
1: And we at PowerShift, kasama ko na po si Mirna, si Ivan, and everyone behind the scenes, kasi na-acknowledge na natin ang billionaire na kasama namin, si Chair at saka si Miss Timmy. Nandiyan po si Michelle, si CB at ang aming crew. Michelle, nagsimula sa iyo yung spark na kung saan ang galing itong proyektong ito. Maraming salamat. Kaya hindi lang nananatili na pangarap o pag-asa, kundi nagiging katotohanan at buhay na tunay na pagpapakilala ng pagpapaunlad sa kanilang buhay. Diba?
5: Bakit nga ba natin naisipang gawin to?
1: Si Sheila may kasalanan niya.
5: Ang ating executive producer. Na sinabihan tayo from the start na nagsimula siya na maging part ng program natin. We should do something to give back to the community.
1: Yes.
5: Kaya din natin 'to naisip as a project.
1: From government situation rooms to corporate boardrooms, from orbital satellites to rooftop installations and island school classrooms, PowerShift has shown that clean energy is not just a policy target. It is a lived reality, changing communities every day.
2: To our partners, guests, and viewers who joined us on this journey across Season 1, thank you for championing smart energy conversations and believing in a sustainable Philippines.
5: As we pull the plug on Season 1, we leave a legacy of clean energy and digital connectivity for a school partner on Samal Island. When technology, partnerships, and purpose unite to power the future, that is the ultimate power shift. This is Power Shift. Hard energy, smart conversations. Good night, Philippines, and see you again soon.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa Laguna, patuloy ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan, tulong sa kabuhayan, edukasyon at iba pang pangunahing serbisyo para sa mga Lagunense. Sa ating Politico on the Spot, makakapanayam natin si Governor Saul Aragones para talakayin ang mga programa ng probinsya at ang kanyang vision para sa mas malawak at mas abot-kayang serbisyo sa buong lalawigan. Magandang gabi, Gov. Welcome sa Politico Nightly.
2: Magandang gabi, Dexter, at magandang gabi po sa lahat ng inyong mga tagapanood.
1: Gov, unahin natin dahil nakikita natin doon sa mga live video mo, laging madalas binibisita yung mga may kinalaman sa pagpapalakas ng health system diyan sa Laguna. Ano po ang kasalukuyang estado ng pangkalusugan ng ating mga kababayan diyan sa lalawigan?
2: Tama yun, Dexter. Ang prioridad ko talaga ay ang maayos na kalusugan at maayos na health system sa lalawigan ng Laguna dahil ito rin ang pangunahing problema na lumabas sa survey at nakita at naramdaman ko rin. Kaya naman patuloy ang paggawa natin ng mga programa tulad ng, alam mo, ang Laguna ay may 24 municipalities at 6 cities. At sa ngayon, lahat yon niligyan natin ng botika. Ito yung botika na mayroong pangunahing mga maintenance na gamot ng aming mga kababayan, may vitamins, mayroong gamot para sa buntis. Hindi ito karamihan pero magandang simula para sa mga kababayan natin. Ang maganda dito, Dexter, hindi lang para sa mahirap, anumang estado ng buhay mo, ay pwede kang kumuha ng gamot dito buwan-buwan at sa loob ng 3 taon ay pwede nilang makuha ang kanilang gamot dito. Ang dadalhin lamang nila ay reseta mula sa doktor habang sinasabayan namin ito ng pagbaba sa mga barangay para sa libreng flu vaccine at libreng mobile botika rin, lalo sa malalayong barangay. Kumbaga, may doctor sa Dabaryo nung araw, ngayon naman, ibinababa natin yung botika sa aming mga kababayan. Inaayos namin ang mga district at provincial hospitals sa lalawigan ng Laguna dahil talagang napakaraming pasyente, siksikan. Ako mismo pumupunta doon, tinitingnan ko ang listahan ng mga

0: gamot na available dahil importante, libre ang majority kahit papaano ng mga gamot sa mga ospital. Nagdagdag din kami ng mga doktor dahil sa ngayon po mayroon ng 3.6 million population ang lalawigan ng Laguna, kaya talagang importante yung kalusugan na aking mga kababayan.
1: Mm-hmm. Nabanggit mo yung mga provincial hospital po dyan sa Laguna. Meron po kayong 24/7 na help desk. Meron din kayong inilunsad kamakailan. Itong GovSol app. Could you give us more about this, ma'am?
0: Yes, naglagay tayo nitong ating tinatawag ng mga help desk nga, kung saan sila ang nag-navigate o tinatawagan ating mga kababayan, pinupuntahan sakaling may problema para mas mabilis ang proseso ng pagtulong sa kanila. Mayroon din kaming GovSol app kung saan para din itong telemedicine na ginagawa sa ating mga kababayan. Kung nasaan ka mang bahagi ng Pilipinas, basta taga Laguna ka, ay may mga doktor na pwedeng makonsulta sa kanila at ituturo din kung saan pinakamalapit na butika ang kanilang kamag-anak, halimbawa sa Laguna, para makakuha rin ng libreng mga gamot.
1: Mm-hmm. Meron din programa ang lalawigan under sa inyong pangunguna, itong Laguna Pantry. Paano po ito, Gob? Yung mga gulay, mga pagkain galing mismo sa mga producers mismo ng Laguna?
0: Tama, kasi nalaman ko talaga, Dex, dito sa amin, ang isa sa pangunahing problema ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, magmamanok at magbababoy dahil mahirap ang buhay, ay ang bibili ng kanilang mga produkto. Kaya naisipan namin, 2-in-1 na ito. So ang probinsya ng Laguna ang bibili ng kanilang mga produkto, ang gulay, baboy, ang manok at ang isda. At ito naman ay ibibigay natin doon sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga pinakamalalayong lugar. Mm-hmm. Kanina, Dexter, sa Kalayaan ang isa sa pinakamalayong bayan sa amin, sa lalawigan ng Laguna, ang Barangay San Antonio. Napakalayo talaga, pinuntahan namin, nagdala kami ng manok, gulay, at maliit na bagay kung titingnan, pero napasaya natin sila. May panghapunan na sila. Natulungan pa natin kumita yung mga farmers at mga magmamanok, habang sa ibang lugar naman yung baboy at saka yung isda.
1: Mm-hmm. So ang target yung mga far-flung areas na far-flung halos wala area ng access doon sa mga fresh na mga gulay at mga karne.
0: Tama, tama. So ito iniikot namin talaga. Mm-hmm. At ngayong Setyembre nga, ilo-launch naman namin ang klinika ni Gob. Bukod sa mga barabarangay, ito naman ay dadalhin namin sa bayan-bayan. All-in-one to, libre x-ray, libre mammogram, libre ang laboratory test, libre ang bunot ng ngipin, libre ang mga serbisyo medikal, at meron ding tulong, legal assistance. Doon na rin sila makakapag-submit ng kanilang mga requirements para sa medical at burial assistance. Kumbaga, ang konsepto namin dito, Dexter, dinadala namin ang tulong ng Kapitolyo mismo sa mga barangay, mismo sa mga munisipyo, mismo sa mga lungsod. Ang katwiran ko nga sa kanila, hindi ko naman pera ito. At pangalawa, wala silang utang na loob sa akin. Mm-hmm. Nung maalala kong gobernador, ibig sabihin lang, ako ang tagapag-ingat, tagatulong, paggawa ng programa, at iyakin na ang buwis na binabayad nila ay mapapakinabangan anuman ang estado nila sa buhay.
1: Oh, nabanggit niyo po, Gov, doon sa inyong State of the Province address kamakailan, yung ambulance on the go. Oh, para doon sa mga accessibility sa mga emergency medical responses.
0: Yes, Dexter, isa rin sa problema ng lalawigan ng Laguna ay ambulansya. Kaya naman, sa November ay ang ambulansyang ito, nakahingi tayo ng tulong sa national government. Mm-hmm. Maraming salamat po kay BBM, kay ES Rector rin po. Ito po ang nahingi nating pondo, at ang sabi ko sa kanila, ilalagak po namin ito sa ambulansya. Mm-hmm. Ang ambulansyang ito, dahan-dahan, meron kasi kaming apat na distrito dito. Sisimulan namin doon sa pinakamalalayong bayan, yung 4th District ng Lalawigan ng Laguna, kung saan para siyang 911 dito sa Lalawigan ng Laguna. At dito, tatawag sila sa numerong ibibigay namin at magre-responde ang mga ambulansyang ito kung nasaan sila. Bagamat kulang pa at hindi pa namin kayang bunuin ang buong Lalawigan ng Laguna, kaya hinihingi pa natin ito ng pondo. Pero sisimulan na natin ito sa 4th District. Kapag nadagdagan ang ambulansya, 3rd, 2nd, at 1st, hanggang dumating ang araw, hindi man kompleto at hindi namin malalahat dahil sa laki ng populasyon, ay matulungan ito para yung mga kababayan natin sa lalawigan ng Laguna hindi

0: ang problema pagdating sa ambulansya.
1: Oo. Governor, napakalawak ng Laguna tulad ng binabanggit nyo at iba't iba yung mga pangangailangan ng bawat lungsod, bawat bayan, bawat barangay sa healthcare, mapa-food security, emergency response, edukasyon at basic infrastructure. Ano po ang inyong nakikitang pangmatagalang vision para matiyak na walang barangay at walang Lagunense na maiiwan sa serbisyo ng provincial government?
0: Unay, pangkahalata ng ang approach natin para sa health system. Ito ang pangunahing problema. Ito ang una nating dahan-dahan na sinusolusyonan. Alam mo, it covers all. Kumbaga, kapag pag malusog, kapag wala kang sakit, makakapagtrabaho, makakapag-aral ka, malaking bagay, makakapaghanap buhay. Ang pangalawa, yung livelihood programs natin. Kasi sabi ko nga sa kanila, hindi pwede na puro training lang ang ginagawa natin. Mm-hmm. Importante nag-training yung mga kababayan natin, halimbawa yung mga kababaihan. Ano ba yung ano ba yung pwede nilang itinda na talagang papatok pagkain? Kaya may training ng paggawa ng longganisa, tapa at iba pa, pero sabi ko hindi pwedeng matapos sa training ng training. Kung walang kunan, hindi din magkakaroon ng hanap buhay ang mga yan. Kaya bukod sa training, nagsimula na tayong magbigay ng mga panimulang puhunan sa kanila at ngayon marami na nagsisimulang magtinda sa kanila, pati yung sa Itik, sa Victoria, tinutulungan din natin dahan-dahan para sa kanilang hanap buhay. Pangalawa, sa turismo, ay malapit na nating ilunsad itong Festival of Falls kung saan alam din ang Laguna sa napakaraming falls. Kapag maraming pumupunta sa mga falls na ito, maraming tour guide na magkakahanap buhay, marami mga kababayan ko ang matutulungan. Sa tulong din ng TIEZA ay hopefully sa isang taon ay maitayo na namin ang Laguna Pasalubong Center kung saan ng mga MSMEs, maliliit na negosyante, ay tatampok ang kanilang mga produkto doon. Kumbaga may isang lugar na lang napupuntahan para bilhin ang pasalubong, magkakahanap buhay muli ang mga kababayan ko. Mm-hmm. So nakikita mo, Dex, tapos nilunsad natin ang Laguna Youth Patroller. Siyempre, inspired ng ating background sa pagiging journalist. Yes. Saan ang mga kabataan ngayon, alam naman natin, laging may cellphone. Sabi ko, gamitin natin ng maayos ang mga cellphone na ito para magbigay ng impormasyon, mag-vlog kayo sa turismo ng bayan ninyo, tulungan nyo ako maghatid ng balita sa bawat bayan ninyo at malaking tulong ito.
1: Ayan, well said. Laging energetic at active. Kahit ang daming ginagawa, fresh pa rin si Laguna Governor Saul Avagones. Maraming salamat, magandang gabi.
0: Thank you, Dexter. Thank you.
2: The game.
1: Sa gitna ng mga mahalagang isyong pambansa, kasama ang paghahain ng plunder case ng ombudsman sa dating speaker ng Kamara, patuloy din ang pagtutok niya sa mga usaping direktang nakaapekto sa mga taga-Caloocan tungkol sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan at reforms sa pamamahala. Makakausap natin sa Politico on the Spot si Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Magandang gabi ko.
3: Hey, magandang gabi, Dexter. Magandang gabi sa mga nakikinig sa nanonood sa iyong program.
1: Kong, ano po yung reaction nyo dito sa nangyaring paghahain ng ombudsman ng plunder case at pagkakaaresto dito kay dating House Speaker Martin Romualdez? Bilang kasamahan nyo po sa Kamara.
3: Well, magkahalo, nakakalungkot at siyempre, alam mo yung sitwasyon na yan is dami if you do, dami if you don't for the administration. Mm-hmm. Kasi nga, kung makikita na patuloy na hospital arrest, siyempre, pagdududahan ng mga mamamayan. Pero kung ikukulong naman si Speaker Romualdez, meron siyang sinabi na hindi natin makakalimutan na I will not go down alone.
1: Mm-hmm. Oo, so yun ang ating inaabangan. Ano? Pero diyan sa kanyang pagkaka-hospital arrest, siguro hanggang sa ngayon, kung wala pang nailalabas na medical bulletin, kung hindi natin alam talaga kung ano yung tunay na kalagayan niya base doon sa pagsusuri ng mga eksperto, ng mga doktor.
3: Siguro, we'll have to wait for his doctors to reveal kung ano talaga yung situation.

0: patient. At sa puntong ito, mahirap naman tayong mag-husgal. Mahirap tayong mag-husgal. So, ang mahalaga lang dito, nanonood ang buong bayan sa mga kaganap na ito.
1: Oo, pero tulad nga nung binabanggit mo, mayroon nga siyang karapatan. Itong si Congressman Romualdez para sa isang due process habang nasa hospital arrest. So, sa inyo, pagtingin, paano po ba dapat balansehin yung accountability at yung karapatan ng isang akusado sa due process?
0: Oh, tama. Tama yun. Kaya...
1: So, pero paano mababalanse
0: tama,
1: po yun?
0: Tama, tama. Oo. Kailangan mabalanse ng ano, kung paano natrato yung iba na nakakulong ngayon, eh, dapat pantay yung pagtatrato.
1: Ayan. Punta naman natin ang mga issue sa Caloocan. Isa sa mga hakbang ng lungsod po ay yung Estero Cleanup Drive. Ano? Dahil nakita natin sa mga nagdaang habagat, mga pag-ulan, yung mga basura na nakukuha sa mga karagatan sa mga ilog, gaano kahalaga yung mga ganitong programa sa pagbawas ng baha at pagpapanatili ng kalinisan sa mga komunidad? Nandiyan yung leptospirosis, dengue tumataas.
0: Ginagawa natin yan, pero aminin ko sa inyo, yan ay band-aid solution. Alam mo naman na yung water waste natin sa Metro Manila ay talagang punong-puno ng mga burak, punong-puno ng mga basura, at may mga hadlang sa maayos na pagdaloy tulad ng mga kabahayan, sa ibabaw, sa gilid. At ang mabigat pa dyan, wala naman tayong talagang magkakarugtong ang Metro Manila. Kahit na maglipit ng isang lungsod, pag yung katabing lungsod di naman naglinis, apektado lahat.
1: So you are proposing?
0: Hindi, kailangan talaga meron tayong hindi fragmented approach pagdating sa flood control.
1: Okay.
0: Pagdating sa waste management and disposal. Maging sa traffic sa Metro Manila, di ba magkakatugtong yung mga roads. So, iba-iba yung regulasyon, iba-iba yung mamaraan ng pag-solve sa problema, magkakawindang. For example, may sariling flood control program ang Quezon City. Meron din ang Hila. Ang Caloocan kasalukuyang gumagawa ngayon ng flood control. Eh baka naman yung ginagawang flood control program ng Quezon City, eh makakaapekto naman doon sa pagbaha sa Caloocan.
1: Ayun.
0: Kaya dapat yan, diyan buong Metro Manila.
1: So parang kaya parang may isang master plan na doon na yun yung gagawing gabay ng bawat LGU sa NCR para sa kanilang sarili-sariling drainage plan ba yan o flood control projects.
0: Waterways and water plans. At alam mo, dapat talaga lahat ng mga ginagawang pagpaplano at mga ginagawang aksyon pagdating sa waterway, merong environmental impact assessment. So, ay nasa ilalim pa ng DNR. Meron sa EMB, Environmental Management Bureau. Kasi hindi nga natin alam kung ano yung magiging epekto sa pangkahalatan nung mga ginagawang kanya-kanyang mga flood control projects. Yan yung problema. Kasi kakaiba talaga yung Metro Manila. Like sa Japan, sa Bangkok, meron silang regional government na may accountable talaga. Elected yung governor, elected yung regional council. Kahit iba-ibang lungsod, conglomeration na yan ng mga lungsod, merong isang gobyerno na namamahala para sa mga integrated services like waterways, flood control, solid waste management and disposal, traffic management ng mga main roads. Tapos may mga batas sa pangkahalatan. So, dito sa Metro Manila, halimbawa, yung bigyan na lang kita ng example na isa, sa Makati, 24 hours ang color coding. Sa Caloocan, pag dumaan ka sa EDSA, may window. Kaya dito, Quezon City may window, Mandaluyong may window, pero dating sa Makati, huli ka na.
1: Oo. So kailangan may mga proposal 'di ba kung na magkaroon ng governor sa Metro Manila. Anong take niyo po?
0: File. At kasalukuyan nga yan ay aking ginakampanya sa mga kasama. Mm.

0: Metro Manila na magkaisa kami na magkaroon ng... Ah, kasi di ba bumaha? Sino presidente? Sino CCCN? Mayor? Sino PCN? MPA? Sino CCCN? Department of Public Works? Walang definite na accountable official. Meron tayong governor, ikaw na may problema lahat yan.
1: Ayun. Sa usapin naman po ng healthcare, dyan sa inyong syudad, may mga libreng gamot para sa yakap beneficiaries. Yung mga programa ganito, paano ito nakakatulong, lalo sa mga senior citizen at pamilyang hirap sa mga gastusin sa gamot?
0: Ano naman yan, buong Pilipinas naman yan, yakap, maitip. Kaya lang nakita ko, nabawasan sa, sa 2027 budget na zero yung ano eh, para sa hospital billing, zero hospital billing ng mga local government. Yan nga, pinaglalaban natin na sana maibalik yung pondo para dyan sa dahil yan yung pinakamahalaga, yung zero billing na yan.
1: Yung zero balance billing.
0: Yan, dahil, alam mo, maliit na yung space para sa mga programa ng gobyerno. Dahil 3 trillion nung budget para sa government operation. 2 trillion para sa sweldo. 1 trillion, may get, 1.1 para sa pambayad ng interest ng utang. Kaya yung mga programa, 1.1 trillion na rin lang. At dapat, siguruhin na magagamit yan doon sa pakikinabangan. Ngayon, doon sa 1.1 trillion na yan natitira para sa mga proyekto, 37% yan. Mga pang-ayuda, pork barrel, yung financial assistance sa mga local government, kung tawagin PALGU. Yung mga proyekto, wala pa mga proyekto yun. Mga hula pa lang o gagawa pa lang yung mga local government. Tapos, zero yung mga dating proyekto na. For example, yung gawa ng mga paaralan, binawasan ng 60%. Yung 100% para dun sa mga yun nga, yung para sa zero billing. Nabawasan ng 60% yung pagbili ng textbook. Yung personal nagkaragdagang guro, nabawasan. Pero yung nagtataka ko, bakit priority ng administrasyon, 58 billion para sa mga palgun, para mga pang-eleksyon yan eh. Parang pork barrel, gano'n. Yan yung nangyayari.
1: So, dito naman po sa issue ng edukasyon, ano po yung mga gusto ninyong mapalakas pagdating sa reading and learning skills ng ating mga kabataan, ng mga batang taga Kankalu?
0: Alam mo, may proyekto ko. Matagal ko ng proyekto. Sa bawat taon, nagkakaroon ako ng education summit sa bawat paaralan.
1: Yun.
0: Parang ito ay, parang nagsasurvey na rin ako. Kasama dito yung mga guro, kasama yung mga batang estudyante, kasama yung mga magulang, PTA, kasama din yung mga stakeholders sa education. Inaalam namin yung mga pinakamalalaking problema ng edukasyon sa bawat paaralan. At gumagawa kami ng solusyon batay doon sa mga problema ang nakikita namin. Gaya ngayon, ang nakita namin, number one na problema, ay yung mga magulang. Maraming mga magulang hindi gaanong interesado sa edukasyon ng kanilang anak dahil siguro sa kahirapan, yung iba dahil sa bisyo. Kaya gumawa kami ng programa, Wanted Mabuting Magulang. Kakaroon kami ng counseling at reward system sa mga magulang na talagang ginagampanan yung kanilang tungkulin. Pangalap, ito kaming talk, read, and write. Tatapos lang, may 1,000 bata yung hindi marunong bumasa, kaya kuminsan nagda-drop out yung iba. So sa bawat paaralan, meron kami tuwing Sabado na nagtuturo, talk, read, and write. At ganun din sa mga depressed communities, yung mga bata na ayaw pumunta sa paaralan tuwing Sabado. Yan, tinuturuan yan. At ang yung tupad na program, yan namin ginagamit pambayad sa mga college students na kulang sa pondo. Sila yung nagtuturo sa mga bata. Meron naman silang nakukuha na pondo.
1: May extra income sila.
0: Ganun din yung mga retired teachers na malalakas pa, kulang ang pensyon, so nabibigyan natin ng allowance kung magitan ng tupad.

0: Ayan. Kung sa dami ng mga pambansa at mga lokal na isyong hinaharap ng ating mga kababayan dyan sa Caloocan, ano po yung inyong pinaka-urgent na prioridad bilang kinatawan ng 2nd District?
1: Edukasyon. Edukasyon pa rin, doctor. Wala pang ibang panlaban sa kahirapan at kinabukasan, kundi edukasyon. Kaya yan yung aking pinaglalaban. At least dito sa aking distrito, nung nakaraang, kasi ito, kababalik ko lang, ano, nung terms ako, halos na kompleto ko lahat ng public schools in terms of facilities. Pero, siyempre, dahil sa dumaming estudyante, may kulang pa rin. At yan yung ating ginagawa ng paraan sa pamamagitan ng DepEd na madagdagan ng mga school rooms yung mga may kulang pa.
0: Well said.
1: Yan yung mga number one natin, edukasyon.
0: Good luck at maraming salamat po, Caloocan 2nd District Congressman Edgar Agay Erice. Magandang gabi.
1: Tama, salamat.

0: The wait is over.
1: Hello, everyone, and welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2.
0: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
2: From the University of the Philippines, Dinaman.
3: From Ateneo de Manila University.
4: De La Salle University.
5: From the University of Santo Tomas.
6: San Beda College, Alabang.
7: From Far Eastern University.
8: From Pamantasan ng Lungsod ng Maynila,
9: FU Alabang.
10: From University of the Philippines, Manila.
0: Who will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario? Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
11: And I'll be
1: your next Quiz Bee Millonario
0: on the Billionario News Channel.
12: Mula showbiz tungo sa serbisyong publiko. Siya ang unang artistang naging alkalde ng Pola at sa ilang taong panunungkulan, hinarap niya ang malalaking hamon ng bayan mula sa oil spill at kabuhayan ng mga mangingisda hanggang sa pagpapaunlad ng agrikultura, turismo at serbisyo sa mga barangay. Sa Politico on the Spot, Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Ina Alegre Cruz. Magandang gabi po, Mayor. Si Raya po ito ng Politico Nightly.
13: Magandang gabi, Raya. Siyempre sa lahat po na nanonood ng Billionaire News Channel. Magandang gabi.
12: Mayor, isa sa mga tungkulin ng LGU ay tiyaking abot kamay ang mga serbisyong pangkalusugan. Sa Pola ho, ano-ano ho ang pangunahing serbisyong na ibibigay sa mga medical missions at health caravans? At sino ho ang pangunahing nakikinabang dito?
13: Salamat po, ma'am. No. Sa last 2 days ago, conduct po kami ng medical mission kasama ang PCSO. And good thing po ang ating First Lady nagbigay po ng isang medical truck, no? At least yun po yung dinadala natin sa bawat barangay sa bayan ng Pola. So yung Laborol, yan po yung dinala natin sa bawat barangay at meron po kaming caravan. Every month, dinadala po namin yung dentist natin, yung ating mga doctors, and libre naman po sa PCSO yung ating mga gamot. So, thankful po tayo sa lahat ng mga tumutulong sa bayan ng Pola pagdating sa kalusugan. Isa po yan talaga sa napaka-importanteng bagay para sa isang public servant.
12: Mm-hmm. Mayor, bukod ho sa medical missions, ano ho ang mga pangmatagalang programa nyo para masiguro na accessible at tuloy-tuloy ang healthcare sa mga Polawenyo?
13: Inayos po natin yung facility natin, yung ating health center. Wala po kaming hospital sa bayan ng Pola. Pero maayos po yung ating health center, kompleto po tayo sa gamot, kompleto rin po tayo, nandun po yung dalawang doctors natin, and nanganak lang isa ngayon. Pero after a week, babalik po yung isang doctor natin. And may mga doctors sa Dabaryo, ang DOH na pinapadala sa atin. And that's why sobrang, yung national government kasi maganda yung binibigay na tulong sa mga local government. Kapag wala tayong doctor, pinapadala tayo ng doctor. And yung mga budget natin for mga gamot nandoon. And maraming nagbibigay na like senador para dun sa ating MAIF, AIX, para kung pupunta sa malalaking hospital yung ating mga kababayan o kabarangay, pinapadala natin sa mas malapit na hospital para bigyan naman natin ng AIX. Although, siyempre kami as bayan ng Pola, maliit na bayan, wala kaming hospital, hindi natin kayang gamutin kaagad. Kaya nag-request tayo ng mas maraming doctors. At least 3 ang request natin ngayon sa DOH para mas matugunan yung mga mamamayan na bayan ng Pola. Kasi liblib na lugar ang bayan ng Pola, pero napapanatili natin yung pasikaso sa ating mamamayan ng bayan ng Pola.
12: Mayor, ang Pola ho, as we all know, ay isang agricultural town. Gaano po kahalaga ang mga programa nga nagbibigay ng land titles, farm machinery at iba pa hong assistance sa mga magsasaka ng Pola?
13: Malaking tulong po sa mga yung binibigay ng DAR. Last time, nagbigay po ang DAR ng mga land titles. Ang atin na agriculture, yung DA, nagbigay rin po ng mga yun mga panggamit sa atin mga magsasaka. May binibigay din po sila na pananim. So isa po yan sa napakalaking tulong kasi napakamahal po talaga ng mga, kung bibilin mo pa yan, yung mga gamit na yan sa pagsasaka. sobrang laking problema para sa isang nanunungkulan na tulad namin. Kasi second class municipality kami, 180 million lang yung pera namin na pinaghahati-hatian kaya hindi namin maibigay yung tama para sa magsasaka at sa fisher folks. Alam naman nating lahat na ang bayan ng Kuala po, until now ay lumalaban pa rin po dun sa oil spill. Kasi hindi pa rin po masyadong nakakakuha ng isda, ang ating mangingisda sa ating dalampasigan. Kaya ito po talaga ay inilalaban at nilalaban ko bilang punong bayan na kailangan makakuha po kami ng proyekto sa national government, sa DA, sa DAR, at sa provincial government kung may maibibigay po sa atin. Siyempre, good thing lang po, meron po ang ating presidente na yung pabigas, no? Yung libreng bigas sa mamamayan ng bayan ng Pola. Ang ginawa po namin, binigyan na po namin lahat. Before kasi, hindi po natin na... parang yung utos po, meron lang na hindi may mga tao lang na mabibigyan. Pero ang ginawa po natin, dinagdagan natin yung budget para mas mabigyan lahat ng mga mamamayan ng bayan ng Pola from quick response fund na, ng MDR natin.
12: Opo. Mayor, bukod dun sa mga nabanggit nyo, ano pa ho ang mga hakbang ninyo para mas maging productive at mas kumita ho ang mga magsasaka?
13: Gusto natin pataasin yung ating turismo, no? Para mas matulungan yung ating mga magsasaka. Kung walang ani, at least meron po tayong kakaiba na tinaas po natin yun sa atin sa turismo pagdating sa dagat, sa atin mga dalampasi, sa atin mga bundok. So tinatry po natin yung agricultural na tourism. So para at least po yung ating mga nasa liblib na lugar, kasi lowland, upland, tapos meron po tayo na tabing dagat. So tinatry po natin yung best para mas matulungan yung mamamayan ng bayan ng Pola. Kasi in fact, right now, yung atin bayan ng Pola is medyo umaangat na yung pamumuhay kasi tinutulungan po ng maraming senador, marami pong mga ng national government, yung mga ayuda nakakatulong po talaga yung dole tupad sa ating mga mamamayan at unti-unti pong umaangat yung kanilang pangkabuhayan. Like for example, nabigyan ng 3,000 or 10,000, nagsisimula po sila maghahanap buhay ng maliliit na yung maliliit na tindahan para makatulong sa pag-aaral ng mga bata. Kasi sobra po yung, talo na sa matatabing dalampasigan, sobra po yung paghihirap nila kapag wala po na punta sa tabing sa dalampasigan kasi malakas ang alon. Lalo pa pa ngayon, sobrang lakas ng hangin at alon.
12: Opo. Good to know, Home Mayor, na sa gitna ho ng krisis ng langis at tumataas na presyo ng mga bilihin ay umaangat yung antas ng kanilang kabuhayan. Sa Information Caravan at One Stop Shop, 30 national government agencies ang naghatid ho ng serbisyo sa Pola. Gaano ho kahalaga na ang gobyerno mismo ang lumalapit sa mga mamamayan?
13: Thankful po kami talaga sa national government. Ang nag-start po nito ay yung PIA. So thankful po kami kasi binaba sa mga mamamayan yung serbisyo publiko, no, from national government. Ibinaba nila, pati may abogado na rin silang kasama. Isa yan sa napakalaking tulong pag ikaw ay local government official or chief executive.

0: parang ikaw na rin yung natulungan ng sobra, mm-hmm. no? Yung pag natulungan yung isang mamamayan natin, may problema sa abogado, lalo na yung mga PSA natin. Importante yan sa mga mamamayan ng bayan ng Pola kasi pupunta pa sila, mamamasahe pa, papunta sa Calapan City or mm-hmm. kung saan yung lugar na pwede silang kumuha. Mahal kasi ang pamasahe. Mm-hmm. Kaya itong tulong na to ay hindi maliit para sa isang mamamayan ng bayan ng Pola. Napakalaking tulong po sa mga mamamayan ng Pola. Kaya ako as bilang punong bayan, sobrang thankful po ako sa binibigay ng mga national government at nung mga taong nagbibigay ng pansin sa aming mga maliliit na bayan na kung saan eh, ang hirap puntahan pero naisip ng mga ng national government ay ibaba ang serbisyo publiko. So thankful po talaga from the bottom of my heart. Maraming maraming salamat po lalo na po sa media, sa PIA, maraming maraming salamat po sa national agencies na pumunta sa Pola. Sobrang thankful po ako.
1: Mm-hmm. Mayor, sa healthcare, agriculture, food security, youth at government services, ano po ang pangunahing prioridad nyo para sa Pola sa mga susunod na taon? At ano ho ang gusto nyong maranasang pagbabago ng Polawenyo?
0: Mas maganda po siguro madagdagan namin ang course sa aming eskwelahan para kasi pag nakapag-aral, isang tool yan para mas mayangat ang pamumuhay na isang pamilya at makapagtrabaho sila. And mas dumami ang graduates sa Pola Community College kung malalagyan para natin, madagdagan natin yung budget for school. And yun atin at magkaroon sana ng hospital sa bayan ng Pola at may mag-invest sa aming bayan. Isa yan sa mas makakatipid kami ng konti and siguro konting ayuda para mas lumaki yung ating mga kabuhayan para sa mamamayan ng bayan ng Pola. Konti siguro na tulong pa from national agencies kung mabibigyan kami at maayos yung ating mga farm to market roads kasi meron pa kaming mga liblib na lugar para mas mailabas yung ating mga kalakal mula doon sa ating upland ng bayan ng Pola na walang kalsada. So isa yan sa gusto natin para mas maingat pa natin yung kabuhayan at mas maging progresibo ang mamamayan ng bayan ng Pola.
1: Okay, with that maraming salamat po Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Ina Alegre Cruz.
0: Maraming salamat po.
2: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
3: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
4: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
2: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
5: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
3: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
6: Congratulations!
3: That's the order. That's the agenda.

Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan, patuloy ang panawagan para sa mas makatarungang sahod at mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawa. Pag-uusapan natin ang 60 pesos na wage increase, provincial wage

0: Department of Labor and Employment na tindigan yung karapatan ng mga manggagawa. At napakalinaw kahit sa ang anggulo tignan na may rason para ipatupad yung naantala na wage order number 27 na magbibigay sana ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa. Pero gayunpaman, sa halip na ipatupad ito ni Secretary Tolentino, mm-hmm. Hindi niya masagot diretsahan at naglabas pa ng wage order number 28 na take note, this is the first rollback sa sahod ng mga manggagawa from 85 pesos to 60 pesos. So kung ayaw niya ipagtanggol ang mga manggagawa, walang rason na bigyan ng budget ang dole.
1: Mm-hmm. Ang punto ho ninyo, walang jurisdiction ang RTC para suspindihin ang wage order. Ano po ang inyong legal basis sa posisyong ito?
0: Binabanggit natin yung Article 126 ng Labor Code na sinasabi, walang kahit anong korte ang pupwedeng mag-issue ng preliminary or temporary injunction or temporary restraining order over wage orders na nilabas ng komisyon. Tapos, patungkol dito sa wage order number 27, mismong abogado na ng gobyerno, Office of the Solicitor General, ang nagsasabi na wala ng legal impediment o balakid para ipatupad itong dagdag sahod dahil nga walang bond na nailagak doon sa sinasabing writ of preliminary injunction na inisyo ng Pasig RTC Branch 152. So if there is no bond and there is no injunction, legally speaking, there is the wage order is in effect. So that is our legal theory. Mm-hmm. And walang magiging problema kung ipapatupad ni Secretary Tolentino yung dagdag sahod.
1: Mm-hmm. Kung Eli, sinabi ni Secretary Francis Tolentino na kailangang respetuhin ng dole yung judicial process, bakit hindi po sapat para sa inyo ang ganitong posisyon?
0: Tama na dapat respetuhin. Co-equal branch kasi ang judikature. Pero ang binabanggit namin, wala namang babastusin o lalabagin na batas si Secretary Tolentino kung ipatupad niya yung wage order number 27. Take note, yung bond is an indispensable requirement for an injunction. If there is no bond, walang injunction. So mismong Office of the Solicitor General na rin ang nagsabi niyan, there is no legal impediment. Kaya sinasabi namin sa kanya, kung ang concern ni Secretary Tolentino being an officer of the court, ay malalabag niya yung mga batas patungkol dito sa dagdag sahod, wala siyang lalabagin because there is no injunction in the first place. What we are waiting for him to say is, ako bilang secretary, kami bilang Department of Labor and Employment, titindigan namin ang mga manggagawa at ipapatupad namin ang dagdag sahod dahil wala ngang band na nailagak sang-ayon dun sa order na nilabas din naman ni Judge Manungsong. Let a preliminary injunction be issued upon, that is the operative word, upon posting a bond of 10 billion pesos. Wala nga. So wala siyang lalabagin.
1: Mm-hmm. Iginiit niyo ho na may administrative remedy sa ilalim ng batas. Ano po ang dapat sanang ginawa ng DOLE para ipagtanggol ho yung wage increase?
0: Article 123 of Labor Code specifically states the appeal process. If there is an aggrieved party over any wage orders, the aggrieved party should go to the National Wages and Productivity Commission. Kaya ito rin yung pinanggagalingan, yung sinasabi namin. Nasa, at the onset, dapat dinismiss na ng Regional Trial Court yung kaso, yung petition. Because the court has no jurisdiction over the matter. Kasi malinaw na sinasabi ng batas, iginawa, delegated authority kasi yung pagtatakda ng sahod sa bisa ng RA 6727. So yan yung proseso na dapat pagdaanan at hindi yan sinunod ng mga petitioner. In fact, never nagpakita yung R2 Builders at Redicon sa lahat ng wage consultations. Dumiretso na sila doon sa korte. Di man lang nirespeto yung Article 123. So therefore, hindi na sunod yung exhaustion of administrative and legal remedies. So at the onset, dapat binasura na yan ng korte.
1: Mm-hmm. Nasa Supreme Court na rin ho yung usapin. Ano ho yung bukod po dun sa mga nabanggit nyo, ano pa yung inaasahan nyong dapat linawin ng Korte Suprema sa issue ng jurisdiction at wage orders?
0: Tama po yan, Ms. Raya, dahil gusto natin hinug na yung sitwasyon para pumasok na yung Korte Suprema at magbigay ng kalinawan dito to guide both the bench and the bar. Kasi alam nyo, first time in history na

0: nangyari ito. And luckily, or sadly for Secretary Tolentino, sa kanya pa nangyari itong ganitong first time in history na nanghimasok ang korte sa isang bagay na wala itong jurisdiction. So gusto natin na bigyan na ito ng kalinawan ng ating kagalang-galang na Korte Suprema nang sa gayon ay mapigilan yung mga maaari pang pupwede na TRO na maganap. Kasi hindi lang naman NCR ang pinag-uusapan natin dito eh. But what's happening in NCR will set a very dangerous precedent in other regions. If this is happening in NCR, ito po ang gusto ko dapat malaman ng mga manggagawa. Kung nangyayari ito sa NCR, napakalaki ng posibilidad na mangyayari ito sa ibang rehiyon. Kaya dapat po natin itong bantayan.
1: Kong Eli, sinabi niyo ho na yung 60 pesos ay maliit man sa paningin ng iba, malaking halaga ito para sa minimum wage earners. Sa aktual na buhay, gaano ho ba kalaki ang epekto ng pagkaantala nito sa mga manggagawa?
0: Kung bibilangin po natin yung effectivity ng wage order number 27, since July 25, meron na pong pagkakautang sa lahat ng manggagawang minimum wage earner sa NCR pa lang na 2,800 pesos per worker. Yan po ang utang sa mga manggagawa. O sino magbabayad niyan? Naturalesa, yung mga employer. So, sa kabuuan niyan, nasa mahigit 2 bilyong piso na ang nawawala sa mga minimum wage earner since July 25. Kaya nga, iginigiit namin na ipatupad yung wage order number 27. Kasi naiipon lang ng naiipon yung dagdag sahod since July 25. Ibig sabihin, assuming, hypothetical scenario, malift na yung pagkaantala nitong dagdag sahod, lahat ng manggagawa na minimum wage earner sa NCR, kailangang matanggap nila yung back pay retroactive to July 25. So that's 2,800 pesos per worker. Ganyan po kalaki ang pinag-uusapan natin na halaga. Maliit man pakinggan, pero malaking bagay yan sa buhay ng mga minimum wage earner.
1: Mm-hmm. Sa inyo hong palagay, ang paggalang ba sa court order at ang pagtatanggol sa wage order ay maaaring gawing sabay?
0: Nire-respeto naman kasi yung proseso ng batas eh. Malinaw sa proseso ng batas doon sa rules of civil procedure, sa rules of court, rule 58, section 4B, na indispensable requirement nga yung doon sa bond pagdating sa pag-issue ng preliminary injunction. Kaya binabanggit natin, walang lalabagin na batas. Ang kailangan na lang gawin ay i-implement yan. Naiintindihan ko saan nanggagaling kasi si Secretary Tolentino. Intindidong-intindido namin yan kasi he is an officer of the court, abogado siya. Pero ang binabanggit namin sa kanya, tumingin siya lagpas doon sa kanyang limitadong pagtingin doon sa napaka-legalistic at napaka-technical kasi aantay niya pa yung korte. Pag inantay natin yung korte, eh gano'n pa katagal yan? If he can afford to wait for that long, our minimum wage earners cannot wait for that long. Kasi everyday na nadedelay ang dagdag sahod, nangangahulugan yan na hindi mababayaran, maaari yung mga utilities ng mga manggagawa, hindi makakabili ng pagkain, hindi mapag-aaral yung kanilang mga anak. That is the reason why nagagalit tayo.
1: Kung Elisa, pag-defer nyo ho ng DOLE budget, ano ang konkretong mensahe nyo sa DOLE at sa iba pang ahensya tungkol sa pananagutan nila sa mga manggagawa?
0: Ang usapin po kasi ng budget sa pinakahuling pagtingin, ito po ay usapin kung paano nilalagak ng gobyerno yung perang ipinagkatiwala sa gobyerno papunta doon sa mga ahensya. Kung hindi kayang gampanan ng mga ahensya ng gobyerno yung kanilang responsibilidad at pananagutan sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, wala po silang karapatan na manghingi ng kahit pisong budget. Dahil ang mensahe po na pinaparating nito, hindi nila nirerespeto yung bawat taxpayer at bawat ordinaryong Pilipino, bawat manggagawa na nagpapagod, nagpapawis para makapag-ambag lang doon sa kabangbayan. At napakapangit po pakinggan na yung mga manggagawa na siyang dahilan kung bakit umaandar ang gobyerno, eh numero uno pa yung gobyerno na lumalabag mismo sa batas. That is the reason why I move for the deferment of the budget of DOLE. Di ko naman sinasabi na forever zero yan o forever iaantala yan. Kapag nakita natin,

0: na seryoso ang DOLE o kahit anong ahensya pa man ng gobyerno doon sa kanilang trabaho, walang rason para i-defer. Ako pa mismo ang susuporta sa kanila. Pero hanggat di natin nakikita yon, tuloy yung laban natin at tuloy yung pagharang natin sa budget nila.
1: Okay, well said. With that, maraming salamat po kamanggagawa Party Leader Representative Congressman Elijah Eli San Fernando.
0: Salamat po.
2: Ilang tulog na lang ay papalapit na ang halalan ng Bangsamoro Autonomous Region at maraming usapin ang nakataya sa unang parliamentary elections ng BARM. Ano ang mga dapat abangan ng mga botante at paano maapektuhan ang resulta ng halalan ang direksyon ng Bangsamoro government? Makakasama natin sa ating programa, political analyst at governance expert, Professor Edmond Tayaw. Magandang gabi po, Prof.
3: Magandang gabi, Dexter. Magandang gabi sa ating mga taga-panood.
2: Thank you sa inyong oras. Sa inyong palagay po, pagkakataon ba itong BARM parliamentary election para ipagpatuloy ni PBBM yung ligasya na sinimulan ng kanyang ama para isulong yung kapayapaan sa ating bansa, particular sa Mindanao?
3: Oh, well, definitely there's no doubt about it. The successful BARM election, no, would seal, no, so to speak, no, the peace initiative, no, that started as early as his father's presidency. In fact, siguro pwede nating sabihin na it was a kind of destiny, no, that it was under his committee chairmanship at the Senate, no, the Senate Committee on Local Government, no, that the Bangsamoro Organic Law, no, has found its final was this a definition.
2: So parang nagkatugma-tugma, no? Pero doon sa ating mga tagapanood, bilang background lang po, noong 1976 ay nilagdaan ng administrasyon ng Yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at mga kinatawan ng mga kapatid dating Muslim ang Tripoli Agreement. Isa sa mga adhikain, sa ilalim ng kasunduan po ito, Prof, yung pagkakaroon ng sariling pamahalaan, autonomous government para sa mga kapatid dating Muslim. Marami na po ang nangyari mula 1976. Ngayong taon na ito, ang 50th anibersaryo ng Tripoli Agreement at sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon ng halalan sa BARM. At sa kauna-unahang pagkakataon, pipili yung mga kapatid nating Muslim ng magiging kinatawan nila sa kanilang parliament. Bakit po kaya, Prof, sa tingin nyo, inabot tayo ng kalahating siglo bago ito nangyari?
3: Alam mo, sa totoo lang, Dexter, no? Sabihin na rin natin na kakulangan ito ng kaalaman at siguro, I don't know, I don't want to say reluctance on the part of some people to understand, but whether we like it or not, many of us seem to be unaware, no, what Mindanao actually is. In fact, I remember one infamous comment now, no, that Mindanao is likened to Sub-Saharan Africa. Pero pag nakapunta ka ng Mindanao, eh hindi mo maiisip yung class ng development that Sub-Saharan Africa seem to represent. No? So in other words, instead of looking at that comment, no, as was this applicable sa Mindanao, eh ang suggestion noon din nakakating at hindi and therefore dahil hindi pa nila nakikita ang tawag dito kalakihan ng Mindanao, eh hindi nila naiintindihan kung ano ang dapat ma-expect sa Mindanao. And therefore this is the reason why it has been neglected significantly, and even our policy makers seem to have little if not little to no understanding exactly of what the Bangsamoro struggle has been, and more importantly, Dexter, kung gaano significant, ano ang epekto ng Bangsamoro development sa kabuuan ng ating bansa. At yun ang dahilan kung bakit nagtagal itong itong inisiyatiba na ito na finally dapat matuldukan na.
2: Karamihan sa atin siguro hindi na-appreciate yon, pero yung mga kapatid natin dyan sa Bangsamoro region, ito yung kauna-unahang pagkakataon nila na maglukluk, na sila mismo ang pipili ng mga opisyal na siyang mangangasiwa sa lahat ng mga government activities, lahat ng mga programa. Gaano po ito kahalaga? Sa tinagal-tagal ng panahon, nagkaroon ng ARMM, nagkaroon ng BARM. Ngayon, sila na mismo ang pipili at magluluklok ng kanilang mga leader.
3: Alam mo, napakahalaga niyan, Dexter, at mabuting nabanggit mo yan. No? At siguro by way of unsolicited advice na rin. Kaya, mm-hmm. Dahil kahit papano, meron din tayong naging involvement sa pag-develop na ng pagbuo, no, mm-hmm. ng isang Bangsa Morotot sa Region 4 Muslim Mindanao. Alam mo, it cuts both ways, and it's something that is significant for both the Bangsa Moro people and the rest of the Filipino people. Mm-hmm. Kasi alam mo, kung iintindihan ng Bangsa Moro ang importansya ng kanilang pagdidesisyon, alam mo, normal lang, Dexter, no, sa isang society na magkakaroon ng pagkakaiba ng pagkakaiba ng mga paniniwala, pagkakaiba ng mga desisyon, pero maaari itong pag-usapan at kapag ikaw ay lumabas na ng iyong grupo, no, in other words, sa Bangsa Moro, kapag ka nag-usap-usap na kayo doon at napag-usapan niyo na yung pagkakaiba-iba niyo, eh dapat isang boset na lang. Mm-hmm. Ang nangyayari kasi, Dexter, kaya din nagtagal itong development na ito, eh napakadali nilang mahati, ano, kapag ka hindi sila makadesisyon ng sarili nila, hahanap sila ng kakamping nila sa national political leaders. Ito namang national political leaders, gusto naman nila na nahahati-hati itong mga kapatid nating Bangsa Moro. No? Siguro magandang tingnan na din natin kung magiging successful ang BARM, aba, eh lalong makikita natin ang development dito. Napakalaki mm-hmm. na. Ang layo na ng inabot na Dexter. Mm-hmm. Just to give very, very quick idea. Dati-dati, hindi ka makapunta, hindi mo alam kung anong itsura ng
2: basila. Medyo nagkakaroon lang ng konting diferensya yung ating komunikasyon, Professor.
3: Tawi, na hindi mo alam kung anong ngayon, mas madali nang pumunta. Mm-hmm. Kayo yung itsura ng kumpara sa halimbawa, to appreciate that is to my mind an indication that BARM is actually able to do what is expected of it.
2: Oo. Marami pa sana akong itatanong, pero medyo nagkakaroon lang ng konting problema yung ating komunikasyon. Siguro magkakaroon pa tayo ng mas magandang usapan sa mga susunod nating episode, Professor, para mapag-usapan natin at maipakita sa ating mga kababayan yung kahalagahan nito at yung magiging epekto ng kauna-unahang parliamentary elections dyan sa BARM. Maraming salamat po, Ginoong Edmond Tayaw, ang Presidente at CEO ng Political Economic and Elemental Researchers and Strategists o Peers. Maraming salamat po.
1: At nagdana naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo. Politiko.
2: At ako naman si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.
4: The Billionario News Channel.

0: Camp Crame.
1: Let's talk about the yung nasa loob po mismo talaga nung ospital. Ano po yung napag-usapan? What was the demeanor? What did he look like, sir?
0: Just like anybody else, no? Makikita mo na malungkot siya. Makikita mo na medyo tense, no? At yun nga, pinaliwanag sa kanya na meron siyang warrant of arrest which was signed and released by 3rd Division, signed by Honorable Judge Carl Miranda, no? And so sabi namin, after saying it, so sabi namin inaaresto na, yun nga, inaaresto namin siya, and then we read his Miranda rights, and from then on, sabi nga namin after that, malinaw sa kanya na nasa custody na siya, na arestado siya at nasa custody ng PNP.
1: What did he say? Meron ho ba siyang mga sinabi?
0: Wala naman. And yan nga, ang makita lang natin doon is malungkot and tense, syempre.
1: All right. Sir, so yung booking procedures, ano ho bang, you read the Miranda rights and then?
0: Okay. After the, na mabasaan natin, ma-aresto natin siya, masabi sa kanya yung kanyang mga karapatan, ano? What comes next is of course yung booking procedure para doon, kailangan namin ito para doon sa pag-return namin ng warrant doon sa 3rd Division, no? So it, yung mugshot niya, yung of course yung mga fingerprint niya, ano, ito yung mga ginawa namin right after na maaresto namin siya at mabasahan ng kanyang karapatan.
1: How long did that take? Mabilis lang ho ba yun?
0: Siyempre, medyo siguro nasa more than 5 minutes.
1: Okay. And then after that?
0: Kinausap ko yung family niya and then his lawyers na kailangan na, pinaliwanag ko sa kanila that former Speaker Romualdez is now under the custody of CIDG. Which is now, nasa office ko ito, sabi ko, mag-iiwan kami ng mga tao na magbabantay sa kanya right dito mismo sa mismong pintuan na to at saka doon sa baba, doon sa lobby.
1: Mm-hmm. I wanted to briefly talk about some of the photos we're showing, sir. Yung t-shirt, meron ho kasing mga, yun na nga, I know that the SILG explained that earlier, but maybe you can repeat it. Bakit daw po pinatong lamang sa kanya at hindi sinuot?
0: Yeah. As I also answered this, no, last night. Mm-hmm. Na sabi ko nga, as what does SILG have said a while ago, this morning, at saka yung mga doctors niya, unstable siya. So, ang ano na lang namin is kaysa nung tanggalin namin yung mga nakakabit sa kanya, ipinatong muna namin sa kanya, no? We have some other time naman na kung okay na siya, stable na siya, fit na siya, we can do the mugshot kasi ito naman is kailangan namin ito when we turn over him doon sa BGMP sa Payatas. Ito naman lang naman ang ginawa namin na kailangan lang picturean namin talaga siya to show that naaresto na namin talaga siya physically, no, para maipakita namin sa 3rd Division. So given with the situation, ipinatong na muna namin kasi nga unstable yung condition niya as what SILG have said a while ago. And hindi rin namin naman basta-basta matanggalin yung mga nakalagay sa katawan niya. And other than that, sabi ko nga, makikita nyo dyan sa picture, meron na siyang suot that time. So ipinatong muna namin just to go on with the process.
1: Sir, sabi nyo nga, he's under the custody of the PNP-CIDG at 24/7 ang pagbantay po sa kanya. Meron, yes, po sa labas ng kanyang kwarto at syempre meron din po sa entrance or sa paligid ng,
0: yes,
1: hospital. Can you tell us any movement so far or ano hong na-i-report sa inyo ng inyong mga tauhan within siguro last night till now?
0: Okay naman. Wala naman naging problema, no? Ang at tanggap naman ng kanyang pamilya, ng lawyers niya, na talagang natural lang na nandyan ang mga kapulisan natin to make sure na hindi kami masalisihan, matakasan, ano. Sinasabi ko nga, nasa custody namin yan. Ano man ang mangyari at malusutan kami ang mananagot sa taong bayan.
1: Sabi nga ni SILG, he's a

0: Good afternoon, I'm Hannah Tia. Today on Newsfeed Weekend. Hospital or jail? Former House Speaker Martin Romualdez has been transferred to UP Philippine General Hospital for an independent medical examination. The move comes 6 days after he was confined at Cardinal Santos Medical Center. The assessment will determine his next destination, whether he remains hospitalized or is transferred to a jail facility. Isaiah Mirafuentes is on the ground to tell us the latest. Isaiah, how are you there?
1: At eksaktong 8:11 nga kaninang umaga nang maialis si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center na kung saan doon nga siya nanatili sa loob ng 5 araw simula yan ang maisilbi sa kanyang kasong plunder. Pero alam mo, Hana, mala eksena sa pelikula ang mga miyembro ng media na sa emergency siya lalabas kung saan may isang ambulansya doon na pinaliligiran ng BJMP personnel nang biglang magtakbuhan dahil palabas na ang ambulansyang nakaparada sa ibang bahagi ng ospital. Sinundan natin hanggang sa UP Philippine General Hospital ang convoy. Around 8:45, dumating si Romualdez dito sa PGH. Ayon sa informant ng BNC, idinaan siya sa back door na may daan papuntang emergency entrance na may daan naman papuntang elevator paakyat ng 7th floor at nandoon ang pay ward ng ospital. Base sa mga videos rin na ibinigay sa atin ng informant, mahigpit ang seguridad na pinatutupad doon at may mga nakabantay mula rin sa BJMP. Hana, ayon nga sa kautusan ng Sandigan Bayan, no, sa ilalim dito sa PGH, tinatawag na medical assessment, itong si former House Speaker Martin Romualdez, at inatasan ng mga doktor ng PGH na magbigay naman ng update o report sa Sandigan Bayan at yon ang magiging basihan nila, Hana, kung kinakailangan ng ilipat si former House Speaker Martin Romualdez doon naman sa New Quezon City Jail. At hanggang sa mga oras din ito, Hana, yung sitwasyon ngayon dito ngayon sa PGH, marami rin na mga miyembro ng BJMP na nagbabantay sa labas ng ospital. Hana.
0: Isaiah, nakita mo ba personally itong si former House Speaker Martin Romualdez? Or kung hindi, meron ka na bang naispatan dyan na relatives niya or malalapit yung mga kilalang individual na malalapit sa kanya?
1: Alam mo, Ana, doon sa una mong tanong, no, kung mismong mga miyembro, kaming mga miyembro ng media, nakita ba namin si Romualdez? Ang katunayan, Ana, wala ni isa sa amin pang nakakikita kay former House Speaker Romualdez. Dahil nga, doon pa lang sa Cardinal Santos Medical Center, ay nakala namin na ilalabas siya sa emergency entrance, pero nagulat na lang kami nang biglang ang magtakbuhan. Yun pala, may isa pang ambulansya na nakaparada sa ibang bahagi ng ospital na yon at yun yung gisinakyan niya papunta dito sa Philippine General Hospital. Basihan na doon sa nakausap kong informant din, no, ng Billionaire News Channel,

0: Crave Insights.
1: That's why I hate ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano mapapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
5: O sino mga hula mong kakasun?
1: Hindi mo kami sa ayon ni Jess Alimbawa.
4: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: kung sa racetrack mo dadalhin, dapat maayos talaga yung pagkakasetup mo sa suspensions and sa ano. So kung bundok mo naman dadalhin, dapat siyempre iba rin ang setup niyan. So depende sa ano mo, depende sa paggagamitan.
1: What are the biggest

0: bilhin natin yung tama na, yung mahal na, di baling yung maganda yung quality, di baling mas mataas yung presyo, at least hindi ka na umulit. Kasi pagka nagbuo ka ng kotse, tapos inuulit-ulit mo, mas tumitripli yung gastos mo. So parang nonsense din na magbubuo ka ng hindi tama. So dapat siguro pagka ganyan, planning, unang-una, importante yan. Tapos mag-research ka muna. Tingin-tingin ka muna, kausapin mo si ChatGPT.
1: Or ikaw na lang,
2: ano
1: diba?
2: Ano bang nasa? Oo nga, ikaw na lang.
0: Diba? So magtatanong-tanong ka sa mga may experience. Like, okay. Kasi katulad nito, sa mga Porsche, sa mga Ferrari, may mga ano naman yan, may mga usapin yan sa internet, makikita mo yun. Ano ba tawag dun sa mga usapin dyan?
1: Yung mga Reddit, yung mga...
0: Mga ganyan. So babasahin mo lang para at least kahit pa paano nagkakaroon ka ng knowledge na kung ano yung problema ng kotse, kung ano yung mga dapat na ilagay. Ganun yan.
1: Uso pa ba yung mga forum? Parang hindi na.
0: Yes, mga, may mga forums
1: pa rin.
2: I think sa mga events, sa mga rides na ginagap, meron yung small communities lang.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Parang breakfast rides and all. Kasi you do that also with
0: ginagawa namin yan, yung breakfast run. Mag-host kami ng mga breakfast. Iimbitay namin yung may mga sports cars, yung may mga ano. Yan, tas doon kami, magtitipon-tipon kami doon. Pagtipon-tipon namin, yan, nabubuo na yung ano doon, yung community.
1: Mm-hmm.
0: Like magkakaroon ka syempre ng mga additional na kaibigan, magkakaroon kayo ng mga usapin. So pag nabuyo yung isa, bibili to, bibili yan, gaganon. Ganon nangyayari sa amin sa ano.
1: How would you describe yung car culture natin dito sa Pilipinas?
0: Yung car culture dito sa Pinas, I think ano eh, more on na paano ko ba sasabihin? Medyo showbiz.
1: Mm. Okay. Bakit?
0: Hindi, kasi para sa akin, like kuwari na sa Amerika tayo, no? Mag-drive ka doon ng, kuwari mag-drive ka ng hypercar. Pag nasa Amerika, sabihin sa'yo, oh, what do you do for living? You're my idol, you're my ano, Pag dito sa Pilipinas kasi medyo iba eh.
1: Okay.
0: Ano lang, honestly speaking lang. Pag nakita ka kuwari na naka-Ferrari, naka-ano, sabihin, ay, magnanakaw yan. Ay, ano yan, kontraktor yan.
2: Mabigyan
0: ng maleta. Gagano din eh, di ba? Parang ano, iba yung, para sa akin, showbiz.
1: Oo.
0: Hindi nila masyadong ina-appreciate nila in a sense, pero parang ang pangit ng tanggap minsan ng mga ibang netizens, parang syempre siguro, 'di ba?
1: Yeah. Bakit kaya ganoon?
0: Tingin ko sa way of thinking ng tao na lang eh, 'di ba? Sa Amerika bakit ganoon tayo, 'di ba? Parang andali, ang galing eh. What do you do for living? Wow, awesome, cool, 'di ba? Ganoon sila sa States eh. Pero dito, nakakaw yan. Tatay niyan, mayaman. Kaya
2: Pero diba? Madami tayong recent sightings ng mga hypercar eh. So, merong Regera. Merong yung Daytona right now, nasa Ferrari showroom. So, what do you think does that say about the car culture that we have? Kasi, when you're in the community kasi, very accepted siya. Pero outside of it, yun nga yung mga sinasabi na parang, nakaw yan, or tatay niyan, ganito, or
0: smuggler
2: ganyan.
0: Smuggler yan.
1: Oo.
0: Well, medyo, katulad nga nito, like itong mga nakikita natin, mga magagandang kotse, and I'm sure, alam naman ng mga car enthusiast guys ko sino yan, di ba? Like yung mga talagang mga big boss yan dito sa atin. So, legal naman yan. Like yung SP3, yung mga 918 Spider, meron yan sila, PGA. So, okay siya. Like, ano naman, marami nag-e-enjoy, like yung mga bata, marami nag-a-idolize sa amin, marami nag-a-ano. So nakakatuwa in a sense na may mga ibang bagay lang talaga na nega, pero may mga positive din naman.
2: So anong meron sa garage mo?
0: Sa ngayon, ano ko eh, yung mga inipon ko, yung mga ano na lang, yung mga normal aspirated. Kasi yan yung mga nag-i-increase ng value later on. Like, kuwari, mawala ka na sa mundo, yung anak mo makikinabang, yung presyo nagiging triple, nagiging mataas. Pero sa totoo lang guys, ang presyo ng supercar dito sa Pilipinas mura pa.
1: Really?
0: I think it's because of the situation nitong sa politics natin and the flood controls. Pero kung titingin ka sa ibang bansa, sobrang mahal na. Like yung mga Ferrari na lang ng mga speciale sa ibang bansa na mga nasa $1.5 million na yan. Pero dito binibenta magkano lang kasi siguro dahil yung mga pera hindi ano,
1: yeah.
0: 'Di ba?
1: Yeah. I understand. So a lot to unpack there, but for the meantime, I'm going to take a short break. So, huwag ka muna umalis, please.
0: Yes, sir.
1: When you return, we'll get deeper into the world of performance cars, unique builds, and motorsports. Stay with us. We'll be right back. You're still tuned in to BNC, the Bilyonaryo News Channel, and Mellow 947 BFM. First, a word from our sponsor.
3: This is where the country's toughest issues meet

0: Pero Tito Ron, may tanong lang ako.
1: No matter how much we try to save electricity, why does the power bill just keep going up?
2: Ay, yun ang reklamo. Oh.
1: Join NEA Administrator Antonio Almeida and ERC Chairman Attorney Francis Juan.
3: Word of the day.
1: What's the point of power in the Philippines? With Ronnie Puno.
4: Usapan natin lahat dyan.
1: And Alex Caleja.
5: Ano ba talaga?
1: What's the point?
6: And welcome back. You're still watching Shift Happens. For those who are just tuning in, I'm Paolo De Rosario. You're listening on Mellow 947 BFM. Simulcast on BNC, the Billionario News Channel. Still with us is our Lord and Savior of the show, G. Baroga. G. Baroga, thank you so much for not leaving. And of course, Raymond Ronquillo, the man behind R33 Cars. And kanina, pag-usapan natin yung, well, not really getting into yung collection mo, but you will never forget your first. What was your first car? And may special memories ka ba with that one?
7: First car ko is, ano ba to? Yung owner type ng Jeep.
6: Really?
7: Yes.
6: Okay,
7: sige. Binigyan ako ng daddy ko niyan way back, 90s pa ata ito. Tapos after nun, binigyan niya ako ng MR2 Toyota.
6: Mm.
7: Tapos nagkaroon ng Geostorm. So yung mga ano lang before, mga 1980s yata ito, 90s. Ganyan.
6: Yeah. Pero yung owner type Jeep na yan, diyan ba nagsimula yung love for automobiles mo?
7: Yes. Before, actually, dinadrive ko na yung dati. Like mga 11 years old pa lang ako or 12 years old. Dinadrive-drive ko na siya around the village. So yun, nag-e-enjoy ako sa pag-ganong-ganong ko, sa pag-setup-setup, sa... Dati mahilig pa ako yung lowered-lowered ng kotse, puputulang ko yung springs. Hindi pa kasi uso yung mga yung mga lowering springs before. Hindi ka, wala ka pa mabibili sa market eh. So parang para makita mo yung magandang stance ng kotse, ibababa mo syempre, tapos lalagyan mo ng mga palipalikpik, lalagyan mo ng mga body kits, ganyan.
6: Oh, okay. So, sorry G, ha? Pero how old were you when you first started doing that? Yung nagmo-modify ka na or at least ginagawa mo na?
7: Nabigyan kasi ako ng kotse ng dad ko before, tsaka unang-una actually motorcycle, tapos nabigyan niya ako ng kotse, mga 11 years old yata ako.
8: Wow.
7: Pero yun nga lang yung mga owner type na
6: Jeep
7: lang.
6: Yeah.
7: Pero yan, doon ako nag-start before, so... So yun, nakakatawa kasi daddy ko rin mahilig din talaga sa kotse.
6: So naging parang bonding nyo?
7: Yes.
8: Correct. So, speaking of bonding, he is also a family man.
6: Yeah.
7: So, yes. Oh.
8: So yung bonding mo din ba, naipasa mo din ba yung love for cars mo to your kids right now?
7: Yung mga kids ko kasi, itong may mga anak ako, meron akong 28 years old, meron 27, meron na 19, nasa US lahat siya, nag-aaral sila ng law at saka doctor. So, puro babae.
6: Yeah.
7: Walang nakahilig. Like binibigyan ko sila ng kotse before pero wala, iniiwan lang nila sa
6: amin na lang.
7: Mas gusto nila yung ano, mas gusto nila yung may driver tsaka yung normal car lang.
6: Okay.
7: Yung mga babae ko yan na anak na nasa US ngayon.
6: Uh-oh.
7: Pero ito, yun nga, nagka-baby ako kay Ana Christine Patrimonio. Gusto ko lang batiin ang aking nag-iisang mahal, yan.

0: Good job, good job.
1: Thank
0: good job.
1: You, thank you, pare, para makauwi tayo ng mga
0: I'm proud of you.
1: So yan, ito, may baby boy kaming bago ngayon. Meron akong 2 years old na baby girl, tas meron akong 9 months old na baby boy. Sana itong baby boy ko, maipasa ko naman kung ano yung mga pwedeng magustuhan niya dun sa mga naitabi ko. Like, sana later on, pag mga ano na siya, nakakaintindi na.
0: Dapat, bilhin mo na siya ng ano to, mga Ferrari, McLaren.
2: Yes. Baka mag-racing na din yun.
1: Sana,
2: karting muna.
1: Karting, yeah.
0: Pero would you encourage your kids to take up motorsports? Kasi may mga kilala ko na motorsports enthusiasts na sila may hilig, but they would rather prefer yung mga anak nila don't.
1: Tingin ko, dahil ako... Up to now kasi gustong-gusto ko yung ganyan eh. Gusto ko yung kumakarera, gusto ko yung ano. Pero siyempre matanda na. Kumbaga, hindi na ganun kabuo yung loob mo like before, di ba? Nung bata tayo. So siguro mas okay ako na ipasa na sa kanya.
0: Ah, okay.
2: Yeah. Pero looking at your experience from owner-type jeepneys to now, madami na kasing development sa automotive industry. So ikaw, your life revolved around speed, the sound of engine, smell of gas. So what are your thoughts about EVs naman, the new technology that we have right now?
1: We were talking about the EVs kanina ni Pao. Sabi ko nga sa kanya, kung ano, medyo nagtitipid ka talaga, EV, okay to for the city. Like, syempre, magandang pang ikot-ikot. Saka, syempre, yun nga lang parang yung bansa kasi natin hindi pa masyadong ready sa mga EV. Like ako, bumili ako ng electric vehicle before, ng Audi, na QA, ano ba to? Yung Q8 sa, dito sa casa. Pumunta ako ng ano, Bataan. Pag-uwi ko, hindi ako umabot.
0: Well, Bataan naman yung binuntaan mo, di ba? I mean, yeah. Kailangan planado kasi, di ba?
1: Kailangan planado. So, ang for me, ang EV is for city driving. Yeah. Or siguro kung di ka masyadong lalayo, yan, maganda meron kang isang EV na pang-ikot-ikot mo sa city. Pero kuwari lalayo ka, siguro mas maganda yung hybrid vehicles or the plug-in hybrids.
0: Yeah. Well, yeah. To be fair, happy-happy yung mga EV owners after yung NLEX traffic new traffic situation, considering mga 2% lang ating nabawas dahil di sila gumagalaw eh. If ever there's a positive, there is that. But do you feel na may nagsasabi rin that EVs could eventually also become performance vehicles? Will we ever get to that point sa palagay mo?
1: Sa tingin ko, oo. Kasi nagkaroon ako ng Tesla na ano eh, na unplugged version. Yeah. Yung unplugged version is the plug ng Tesla. It's 1,000 horsepower. Mm. As in, never ko na-experience yung ganun na power ng kotse. As in, sobrang ano, talagang mahihilo ka yung pag nilaunch mo siya. Meron kaming, ano eh, nilo-launch namin dun sa racetrack namin sa Pampanga, dun sa R33. Pagka talagang hinataw mo siya, yung sasakit yung ulo mo dahil siguro sa G-Force.
0: Wow, seryoso.
1: So, I think talagang later on, ano na to, puro EV na. So, para sa akin lang, hindi pa tayo masyadong handa dahil nga siguro sa charging systems. Dahil siyempre, pag nag-charge ka ng EV, di ba, 8 hours to, ano, compared to America, parang 20 minutes, full charge ka na. So, siguro, later on, magkakaroon tayo ng marami mga charging systems yan. And, for sure, lahat na rin ng mga performance vehicle, mag-ano na yan, mag-lilipat na rin into EVs talaga.
0: Mm-hmm. What's next for R33?
1: Next for R33, I think, ano na, ano nga ba? Siguro medyo mas relax na lang na ano na buhay, saktong ano na lang. Kasi siyempre habang bata, medyo humataw na tayo ng humataw, nagtrabaho tayo ng todo. So siguro this time medyo magme-mellow down na kami. Medyo mas relax na. More on family ako ngayon. Yan.
0: No, I like that. And sa totoo lang, that's what it's all about towards the end. Correct. And it all started out with you having bonding experiences with your dad. Correct. And of course, hopefully, you get to share that with your son eventually. Pero as a business naman, like, is there a next level para sa R33 cars?
1: For R33 siguro, we'll maintain na lang siguro whatever it is na meron ngayon. Anyway, meron naman kaming mga kliyente na talaga na it keeps on coming back dahil siyempre sa good service. Ano. So, i-maintain na lang namin yan na ganun yung sitwasyon namin. And then siguro, we're building a gas station sa NLEX, baka yan, para at least medyo yung mga rentals, rental revenue, ganyan. Para at least later on, kahit na natutulog ka, kumikita ka. Hindi katulad nitong pagbebenta kasi ng kotse. medyo kailangan talaga nasa market ka, nasa merkado ka, nakikita ka palagi sa social media. Eh, ang dami na ngayon, di ba, ng mga ganyan na nagbebenta, yeah. Like yung mga ibang mga kaibigan natin na magagaling din. So siguro medyo mas ano na lang, maintain the quality para sa akin. Kung ano man yung services na binibigay namin sa mga tao, sa mga kaibigan, so maintain the quality lang.
0: Grabe rin yung effort nun. And can I just say, just a while ago, we actually showed a footage of G. Baroga riding yeah. alongside.
2: Shotgun ride.
0: Ayun, riding shotgun. Oh, yeah. First of all, tingnan mo, kalmado pa si G eh. Right
2: kalmado
0: before.
2: Ako.
0: Like, relax pa siya eh. Okay, after this session, after the drifting, yes, that is G. Baroga inside. Di mo lang siya kakita kasi she's short. But, okay, makita natin dito. After this, okay, after this ride, just look at her face,
2: Raymond.
0: Ha?
2: That's Raymond behind the
0: wheel. I know, yeah, Raymond. I believe and trust Raymond. Pero tira mo yung mukha ni G.
2: No!
0: Alright? G. Baroga met Jesus for a few minutes. Oh. And Raymond, ito, kalmado eh. Like, it's a regular day at the office. I just wanted to say, Raymond.
2: Ulitin natin
0: yun. I wanted to say thank you so much for coming on and of course being so honest. And again, congratulations on the new baby boy and the business going on so far. We apologize to those na bumalik po yung trauma if you saw RT3 along NLEX. Didn't mean for that to happen. Yes. But at the same time, we really appreciate you coming on over.
1: Thank you, Pao.
0: Alright.
2: Sa ulitin.
1: Thank you, anytime. Basta kung anong pangangailangan, like, eto nga, yung drifting, pag gusto nyo mag-try ulit, si Pao naman.
2: Si Pao.
0: Sige, I'll try to not react the entire time. Okay.
2: And that concludes our roundup of the stories driving the industry forward. I'm G. Baroga.
0: At ako po si Paolo Del Rosario. Join us again on Shift Happens, your fast-track guide to everything on move. Mondays to Fridays at 2 p.m. only here on BNC, the Billionaire News Channel, and Mellow 947 BFM.

0: After the incident, kasama po ng mga crew si Kapitan na pumunta sa barangay to the covered court. Malaki po ang pananagutan ng Kapitan. With the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely the captain has a big responsibility.
1: Di raw pwedeng maabsuelto ang kapitan ng nasunog na barko sa Palawan. Sa dami ng namatay, tiyak na mayroon siyang pananagutan.
2: Si dating House Speaker Martin Romualdez naman nasa UPPGH na mula sa Cardinal Santos. Ang kanyang destinasyon, hulungan lang o ospital.
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Mula 5, death toll sa ferry fire sa Palawan. Sumipa sa 35, kapitan ng barko, hinahanap pa. Martin Romualdez, sumailalim na sa battery test at clinical evaluations sa UPPGH. Medical report isusumite bukas sa Sandigan Bayan. Bahay ng kandidato sa barm elections, pinagbabaril, isa sugatan. U.S. President Donald Trump, kumpiyansang mananalong Republican sa midterm elections. At Lady Gaga and Michael Polanski win welcome ang kanilang first baby.

Umakyat pa ang death toll sa Palawan Ferry Fire matapos itong ideklarang fire out makalipas ang higit isang araw na pag-responde ng mga

0: at ng mga nangungulilang pamilya.
1: Napasok na ng mga otoridad nitong Biyernes ang MV June Aster na nakasadsad sa dagat ng Coron, Palawan, kasunod ng sumiklab na sunog noong gabi ng September 9. Sa economy at air-conditioned accommodation areas ng barko, natagpuan ng Philippine Coast Guard ang 30 pang mga labinang nasawing pasahero. Bunsod ng development, umakit na sa 35 ang kumpirmadong patay dahil sa sunog. Kaninang umaga, nakarating na sa Port of Borac sa Coron ang na-retrieve na mga labi. Ipinasa na ito sa pangangalaga ng PNP Scene of the Crime Operations para sa proper identification at disposition. Patuloy naman ang paghahanap sa higit kumulang 54 na missing individuals. Kasama sa mga hinahanap ay ang kapitan ng barko. Ayon sa PCG, ipinarating daw ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na posibleng buhay ang skipper. Impormasyong galing umano sa isa sa mga nakaligtas na crew member.
2: Well, based ma'am sa document po na nakuha po natin, he is not part of the survivors. Accordingly, no, after the incident, kasama po ng mga crew si Kapitan na pumunta sa barangay Turda Covered Court. Yan po ang initial information from the other crew. Malaki po ang pananagutan ng Kapitan. With the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely the Captain has a big responsibility.
1: Una nang napaulat na sa inisyal na impormasyon, sa cargo hold umano nang galing ang pagsabog na narinig ng mga pasahero bago mabilis na kumalat ang apoy. Pero ayon sa PCG, hindi pa raw nila mapasok ang cargo hold sa ngayon.
2: As per coordination with the on-scene commander, medyo flooded pa po yung cargo deck. So we will be determining later on yung mga posibleng factors kasi nabanggit nga po na yan. Naging statement po ng mga survivors ay nanggaling po yung malakas na pagsabog sa cargo deck.
1: Sanibwersa na rin ang iba't ibang ahensya sa pag-iimbestiga sa ugat ng sunog at posibleng kapabayaan ng shipping company at crew ng barko kung meron man.
3: George, pumunta rin kami kanina sa pantalan kung nasaan nga ang Atienza Shipping Company. Ano? At ayon sa mga nakausap nating tauhan, ay ilang mga pamilya na nga ng mga biktima sa Palawan Ferry Fire ang ngayon ay bumabiyahe na papuntang Coron, Palawan, lulan ng MV October Lavender. Isa yan sa mga tiniyak ng shipping company ano, na kanilang dadalhin ang mga pamilya doon para makapili yung mga pinaghahanap nilang mga mahal sa buhay. George.
4: Okay, firstly, Andrea, sakali mang makita yung kapitan nitong MV June Aster, ano yung mga liability na binabanggit ng Philippine Coast Guard na maaari niyang kaharapin?
3: George, sisimulan pa lang nila yung pag-interview, ano, pag-interrogate sa captain. Ang isa sa mga pangunahin daw nilang itatanong ay kung nasunod ba yung mga emergency response protocols na nakasaad sa kanilang mga kailangan nilang gawin sa mga ganitong klaseng maritime emergencies. And by then, kapag napatunayan, ay meron nga daw posibleng liability, though hindi pa nila binabanggit kung ano ang mga ito. George.
4: Well, Andrea, another thing, kasi sa isang panayam kay Attorney Maximo Bañares ng Marina Region 4 na pinost mismo ng Marina sa kanyang Facebook page, pinangalanan nila itong kapitan at yung mismo daw na yung owner ng shipping company ang nagsabi sa kanya ng pangalan at buhay ito, si Captain Roel Sarmiento. Ano? And wala bang sinasabi yung Philippine Coast Guard kung ano yung binabanggit ng shipping company tungkol sa kanya?
3: Pasensya na, George. Pwede pakiulit yung tanong?
4: Oo, kasi pinangalanan nga ng Marina Region 4A or Region 4 itong kapitan, si Captain Roel Sarmiento. At mismong yung shipping company daw ang nagbigay ng pangalan at detalye sa kanya na buhay ito. So bakit parang sa part ng Coast Guard, hindi pa sila sigurado? Pero bakit sa part ng Marina, sigurado silang buhay ito at may pangalan pa?
3: George, sinabi rin ng PCG, binanggit actually ng PCG kanina si Captain Roel Sarmiento. Pero ang kanilang pinagkuhanan din kasi ng impormasyon ay ang mismong shipping company. Yun lang daw ang nagsabi sa kanila na posibleng nakaligtas nga si Captain Sarmiento mula sa insidente. Ano? At sa listahan kasi ng mga survivors ay wala yung pangalan nito. So hanggang ngayon, binavalidate pa nila kung talagang tunay nga ang impormasyon ito mula naman sa crew member na pinadaan sa shipping shipping company, George.
4: And lastly, pinag-uusapan natin yung liability ng kapitan. How about

0: the liability of the shipping company itself? At anong gagawin? Isa lang ba itong barko na pag-aari nila o may fleet sila? Anong mangyayari doon sa natitirang fleet nitong shipping company?
1: Sa ngayon, George, wala nga jurisdiction kasi yung PCG doon sa kanilang fleet para sa mga liabilities ng shipping company. Sabi ng PCG, ang Marina daw ang makakasagot nito. Pero sa recent developments, ayon sa Marina, naglabas na sila ng show cause order para sa shipping company at suspendido na rin yung lisensya ng crew members na nag-operate sa MV June Aster. George.
0: Okay, maraming salamat sa update na yan, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa Maynila.
2: Ospital o kulungan, yan lang ang tanging destinasyon ni dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng hinaharap na 7.4 billion peso plunder case. Nasa UP Philippine General Hospital na ang kongresista para sa isang independent medical exam. Narito ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor live mula sa UP PGH sa Maynila. Pierre, may nagawa na bang medical procedure kay Romualdez?
3: Ivy, kahit maagang dumating dito si former Speaker Martin Romualdez, mga alas 9 ng umaga, alauna na ng hapon, sinimulan ang battery test at medical evaluation para sa kanya. Ito'y matapos na inilipat siya dito mula sa Cardinal Santos Medical Center dito sa Philippine General Hospital para magkaroon ng independent medical examination. Matagumpay na nailipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital mula sa Cardinal Santos para sa independent medical assessment. Kasunod ito ng utos ng Sandigan Bayan para masuri ang kalusugan ng kongresista. Ayon sa inilabas na statement ng PGH ngayong hapon, bumuo na sila ng grupo ng mga espesyalista para sa medical exams at diagnostic test. Sila rin daw ay gagawa ng medical report na siyang isusumite sa Sandigan Bayan bukas ng hapon. Ito ang magiging batayan kung kailangan bang manatili ng Leyte Solon sa ospital o mailipat sa detention facility sa New Quezon City Jail sa Payatas. Tiniyak naman ng PGH ang pagiging objective and professional sa gagawing pagsusuri sa kongresista. At para raw mapanatiling confidential ang medical information ng pasyente, wala daw ilalabas na detalye tungkol sa resulta ng check-up, maliban sa ihaharap sa korte. Ivy, bukas pa daw ng hapon matatapos o makukumpleto ang pagkuha ng resulta ng mga medical test ni Congressman Romualdez. Ivy?
2: Pierre, nung isinugod siya sa Cardinal Santos Medical Center, the former speaker, according to Secretary John Vic Rimulya, had a cardiovascular episode and he suffered from hypertension and anxiety. Ito rin ba yung tinitingnan sa kanya dyan o ano pa yung ibang exams na isasagawa sa former speaker?
3: Ang sinabi sa atin, Ivy, it's a series of tests. So, tawag nga nila ay battery test or physical examination. So, they have a group of doctors nga natitingin sa kanya. So, hindi pa natin alam ang listahan ng mga test na kukunin. Basta malamang ito ay kumpletong test dahil marami nga siyang initial findings dun sa kabilang hospital na may kinalaman sa cardiovascular. So, delikado din naman kung titignan. So, meron ditong tinatawag na cerebrovascular disease. Ibig sabihin, naninikip ang daluyan ng dugo papunta sa utak. Ito yung initial finding sa kanya. So, binibigyan din naman siya ng pagkakataon na makita kung talagang okay lang siya bago makapag-desisyon kung mananatili siya sa ospital o madadala siya dun sa facility. Ivy.
2: Alright, keep us posted. Pierre Pastor, maraming salamat. Nag-uulat ng live mula sa UP PGH sa Maynila.
0: Alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan na ilipat na sa UP Philippine General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez para sumailalim sa independent medical exam. At ayon sa informant ng Billionaire News Channel, isinakay pa sa wheelchair ang kongresista. Balikan natin ang eksena ng paglilipat sa kanya mula sa Cardinal Santos sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Ayun na siguro yun, yung palabas na ambulansya. Manapelikula ang eksena sa paglilipat kay former House Speaker Martin Romualdez sa UPPGH mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. 7:30 a.m.

0: Inakdang oras ng pag-alis ni Romualdez sa Cardinal Santos, pinaligiran ng mga otoridad mula sa BJMP ang isang ambulansya sa emergency entrance. Kaya inakalang dito idadaan ang dating House Speaker. Pero 8:11 ng umaga, nang biglang magkalasa ng mga membro ng BJMP na nasa harapan namin at sinabi nilang palis na raw si Romualdez.
1: So, ibang ambulansya yung... Ayan, pasakay ako. Asa yung sasakyan ko?
0: Sinunda namin ang konvoy ng ambulansyang pinaniniwalaang sinakyan ng dating House Speaker na hawi rin ang mga motorista sa kalsada, 8:45 a.m.
2: Yeah, nahapon po natin mga kaabante kasi hinarang na po yung mga sasakyan natin dito pa lang sa bungad ng UPPGH ay hindi na po pinayagan yung mga sasakyan pa nakapasok sa loob.
0: Sa gate pa lang ng UPPGH, hinarang na ang mga sasakyan ng media at tangi ang convoy lang ni Romualdez ang nakapasok. Nagbarikada agad ang mga miyembro ng BJMP at ni isa sa amin ay walang nakakita kay Romualdez. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang informant ng Billionario News Channel, idinaan umano si Romualdez sa back door ng PGH na dadaan sa emergency entrance patungong elevators at paakyat naman sa 7th floor. At ayon din sa informant, sa loob ng pathway na ito, pinasok si Romualdez kung saan nandoon ang pay ward ng PGH. Kita rin sa video na ating nakuha ang mahigpit na seguridad sa nasabing palapag ng ospital at bantay sarado ng mga otoridad.
3: Simula nang maisilbi ang arrest warrant kay former House Speaker Martin Romualdez, hindi pa natin siya nakikita. Maliban na lang sa pamagitan ng mga mugshot na kinuha sa kanya habang siya ay nakahiga sa isang hospital bed. Walang inilabas na medical bulletin ng Cardinal Santos Medical Center. Paliwanag nila, kailangan daw kasi muna ng consent ng pamilya Romualdez bago yan maisa publiko. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
4: Suportado ni Senator J.V. Ejercito ang pagsasailalim kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang independent medical exam. Pero bukod anya sa pinsan ng Pangulo, umaasa rin siyang mapapanagot ang iba pang mga sangkot sa flood control scandal. Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
5: Wala dapat special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang paninindigan ni Senator J.V. Ejercito sa kaso ng kongresista na naaresto kaugnay ng 7.44 billion peso plunder case. Mula nang maaresto nung Lunes, na-confine si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center dahil sa ilang kondisyong medikal na inihain ng kanyang mga abogado sa Sandigan Bayan. Sa Politico Talks ng Billionario News Channel, sinabi ni Ejercito na mas mainam na isailalim si Romualdez sa independent medical examination sa isang government hospital.
6: The law has to look at everybody equally, no? Hindi dapat walang special treatment.
7: So,
6: tama siguro, I agree na. Kung dalhin sa PGH for
8: yung PNP
6: test,
8: na ano,
6: diba?
8: Meron silang PNP hospital, di ba?
6: Yes,
8: PNP.
5: At yan nga ang ipinag-utos ng Sandigan Bayan. Nilipat na si Romualdez sa UP Philippine General Hospital para i-verify ng hiwalay ang medical findings ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos. Gagamitin ng korte ang resulta para pagpasyahan kung kailangan pa niyang manatili sa ospital o kung pwede na siyang ilipat sa detention facility. Pero para kay Ehersito, hindi lang si Romualdez ang dapat humarap sa mga alegasyon. Umaasa rin siyang mahahanap at maiuuwi sa Pilipinas ang puganting si resigned Congressman Zaldico na diretsahan niyang iniuugnay sa umano'y malawakang modus sa mga proyekto ng gobyerno.
6: Mastermind, no? Pasensya, pero sabi ko nga, nanggaling ako sa Congress, dati wala namang bentahan dyan ng ano eh. Ito mismo sa floor na.
7: Yung mga alokables
6: na hindi namin alam yan, no? Yung alokables, sa house lang yan. Mm. So, kailangan talagang manok. Kasi sumobra na. I think yung nakakalula na yung amounts, no? Na hindi mo din, sabi ko nga, hindi mo masisisi ang taong bayan.
5: Habang patuloy ang paghabol sa mga umano'y sangkot, may babala rin si Ejercito sa pagkuha ng mga state witness. Partikular niyang tinukoy si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kung makikipagdulungan daw si Bunuan sa imbestigasyon, dapat niyang ikanta ang lahat ng kanyang nalalaman.
6: As long as ano, sasabihin niya lahat, tell all, no? Kaya parang ano kasi ngayon ng ano na, halimbawa si Ombudsman, parang basta may restituso, ibalik lahat, no? Ganun ang kanyang ano. Pero sana malaman natin pulot dulo, no, na the biggest scandal to, biggest corruption scandal in history.
8: Yes.
6: Hindi pwedeng hindi natin matuntun kung sino talaga magsimula nitong modus nito.
5: Hindi raw dapat mauwi sa pagtaka sa pananagutan ang pagiging state witness. Ang kapatid niyang si detained Senator Jinggoy Estrada, isa rin sa mga inaresto dahil sa plunder, kaugnay sa maanumalyang proyekto. Walang pagbabago ayon kay Senator JV ang bottom line nito, panagutin ang lahat ng sangkot sa iskandalo. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Biyaheng France si Ombudsman Jesus Crispin Rebulla para trabahuhin ang pagkapauwi kina Senador Loren de Garda at Pugante at dating Congressman Zaldi Co. Una nang umapila si Rebulla sa French government na huwag sanang maging kanlungan ng mga mandarambong. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong.
7: Pinaghahandaan na ng Office of the Ombudsman ang posibleng paglipad sa France para umano makipagnegosasyon para sa pagpapauwi kay dating Congressman Zaldi Co at Senator Loren Legarda. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, sa kanyang programa sa DZRH, kabilang sa kanilang preparations ang pagbuo ng malinaw na itinerary at pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya bago ituloy ang biyahe.
9: Andiyan si Zaldi Co. Andiyan si Loren Legarda. Sa aming pakikiramdam, parang ayaw ni Loren Legarda bumalik. Basta ganyan, magkakaproblema talaga tayo.
7: Higit isang buwan nang nasa ibang bansa si Legarda at ilang beses na ring nag-extend ng medical leave sa Senado. Una nang nilinaw ng senadora na hindi siya umalis para takasan ang anumang kaso kundi nasa abroad siya para magpagamot. Bagamat wala raw extradition treaty ang Pilipinas at France, sinabi ni Rebulla na hindi ibig sabihin nito ay wala nang ibang paraan para makipag-ugnayan sa mga otoridad doon. Una nang sumulat ang ombudsman sa French ambassador para humiling ng pagpupulong na inaasahang magaganap sa loob ng susunod na 10 araw. Kasama rin sa posibleng koordinasyon ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, habang maaari ring makipag-ugnayan sa Financial Action Task Force, European Union at Interpol. Paglilinaw ni Rimulla, hindi pa ibig sabihin ng planong pagtungo sa France ay agad maiuuwi sa Pilipinas sina Senator Legarda at Zaldi Co. Nahaharap si Legarda sa graft at plunder complaints kaugnay ng umano'y ghost electricity, habang ang Pugante at dating kongresista naman sa multi-billion peso flood control scandal. Kapwa-akusado siya ni dating House Speaker Martin Romualdez sa higit 7 bilyong pisong plunder case. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Billionaire News Channel.
3: Political persecution kung tawagin ang kampo ni na Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste ang kaso ng ombudsman laban sa mag-ina kaugnay sa umano'y ghost electricity. Ayon kay Attorney Tony Lavinia, spokesperson ni Legarda, walang ginawang ilegal ang mag-ina sa kanilang solar energy business. Innovative pangaraw at out of the box si Leviste bilang negosyante, kaya sa halip na parusahan dapat siyang kilalanin. Nasa preliminary investigation pa rin daw ang graft at plunder complaints laban sa kanila at wala pang naihahain na formal na kaso. Respondent sina Legarda, Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi sa reklamo dahil sa kabiguan umanong sumunod sa kontrata. Higit isang buwan nang nasa abroad ang mag-ina at batay sa impormasyon ng ombudsman, nasa France ang dalawa.
4: Line by line, sinagot ng Malacanang ang mga banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang nakatakda sanang arraignment sa Quezon City RTC nitong Biyernes. Mensahe ng palasyo, sumipot na lang sana si VP Sara sa impeachment court nang matuloy na ang hinahanap niyang bloodbath.
10: Vice President Sara Duterte, matagal ka nang hinihintay ng impeachment court, pero tila nagtatago ka sa likod ng iyong mga abogado. Ito ang mensahe ng Malacanang sa Vice Presidente matapos siyang tawaging walang hiya, adik at walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang scheduled arraignment sa Quezon City Regional Trial Court kahapon.
11: Ang tao ko, kayo mismo, ang mag-deny ng lahat ng mga resibo na nakapangalan kung kanikanino na hindi madang nabanggit na ito ay mga indecents. Mga dinastos na malalaki na hindi maipaliwanag pagrenta ng napakamahal na safe houses. Kailangan ko ng taong bayan na madinig ito mula sa inyo. Dahil sinabi niyo po na ba hinihintay niyo na ang isang bidad. But
7: Dumaan daw sa masusing investigasyon ng impeachment case ng Vice Presidente at ang kinakaharap nitong criminal case tungkol pa rin sa umunoy grave threats laban sa first couple at sa dating speaker. Taliwas sa anilay hustisya sa ilalim ng dating administrasyon na idinaraan sa dahas gaya ng extrajudicial killings. Hindi rin tinanggap ng Malacanang ang pahayag ng Vice na dramatic ang pagkakaaresto sa pinsan ng Pangulo nang ma-confine si former Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos nang lumabas ang warrant of arrest nito sa kasong plunder. Bagkus, ang drama raw ay nasa mga kaalyado ng mga Duterte na karamihay nagtatago sa ibang bansa at ayaw humarap sa kanilang mga kaso sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nasa Europa si former Duterte presidential spokesperson Attorney Harry Roque habang naka-leave naman si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Wala raw katotohanan na pinatatahimik ang mga kalaban ng administrasyon at
11: dito lang po kayo kumalabas na matapang magsalita lapat sa Pangulo. Pero patungo sa iyong sarili kaso o kaya sabihin natin sa sindika at pati yung pag-ipon at pag-ulan ay wala kayong masabing tama na sa history. So mas parenta po siguro bilang presidente at kayo ay nag-aspire maging Pangulo, alamin niyo po lahat ang issue.
7: Nitong nakaraang linggo lang, sinabi ng Vice na walang dapat ipag-alala ang kanya mga taga-suporta dahil hawak man umano ni PBBM ang mga senador, piskal at mga pulis, marami naman daw tumutulong sa kanyang ipanalo ang kanyang mga kaso. Nanawagan ang palasyo sa publiko na alamin kung sino ang totoong leader na para sa bayan dahil ang panawagan ng Vice na palayasin ang problema ng Pilipinas na nagngangalan daw na Bongbong Marcos pagpapakita lang na gusto agad umupo sa Malacanang ng pangalawang pangulo.
12: Kumpiyansa si US President Donald Trump na mananalong kanyang partido sa November midterm elections. Yan ang maiksing pahayag niya bago tumulak pa Ireland para sa two-day state visit.
13: I think we're gonna have a great win in their second
12: Una nang ipinangako ni Trump ang $5,000 for each adult American kapag nanalo ang Republicans. Sa kasalukuyan, nasa lowest level umano ang political career ng US President.
4: Pumanaw na si Princess Astrid of Norway sa edad na 94. Dalawang araw lang ito matapos ilibing ang kanyang kuya na si King Harald. Ayon kay Norway King Haakon VIII, nagpakita si Princess Astrid ng warm, dutiful manner nang nabubuhay pa ito. Wala pang impormasyon mula sa Royal House sa sanhi ng pagpanaw ng royal member.
12: Magtutol sa Paxilica, di daw dapat idaan sa protesta ayon sa Malacanang. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
1: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes.
2: Nasa India na si PBBL para sa 18th BRICS Summit. Kabilang sa agenda ng Pangulo, ang paglalatag ng mga plano bilang chair ng ASEAN Summit at iba pang mga isyong may kaugnayan sa ekonomiya ng bansa.
3: Hindi raw naman magtatapoong Amerika, ang longtime ally ng Pilipinas, sa attendance ng bansa sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India simula ngayong araw. Ang ilang founding members kasi ng BRICS, gaya ng Russia at China, katunggali ng Amerika. Ayon sa Malacanang, hindi lang naman daw iisang bansa ang gustong kaibiganin ng Marcos Jr. Administration dahil mas marami raw katransaksyon, mas beneficial para sa Pilipinas.
4: Una yung naiintindihan natin, itong mga nangyayari po ngayon, ang summit, iba-ibang bansa ang nakasama-sama, nakakausap-usap, ito po naman talaga yung layunin ng lahat ng bansa na magkaroon ng magandang relasyon sa bawat.
3: Bukod sa patuloy

0: Doon na pakikipag-ugnayan ng Pangulo sa strategic partner nitong India, partikular ang trade deals sa sinelyuhan ng dalawang bansa sa huling pagbisita ni PBBM noong nakaraang taon. Malaki raw ang pahiwatig ng pag-imbita ni Prime Minister Narendra Modi sa Pangulo bilang kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations.
1: First, the fact that the president was invited as ASEAN chair, it's a recognition of ASEAN, ano? Kasi ASEAN in its 59 years, almost 60 years of existence, has valuable lessons to impart. And I think nakikita yan ng BRICS, which is far younger, although 20 years na din sila, no? Itong taon na ito, itadalong pong anibersaryo nila.
0: Kasama ng Pangulo bilang ASEAN chair, ang liderato ng Latin America at African Union. Pagdating naman daw sa de-dollarization, iba-iba raw naman ang pananaw ng member states. Dahil ang India, mas binibigyang diin ng trade, kaya hindi raw naman kailangang tingnan ng BRICS bilang kalaban ng Estados Unidos. Bagaman napakalawak ng India, nasa higit 1,500 individuals ang mga Pilipinong naninirahan doon as of February 2026. Sa bilang na ito, karamihan ay mga Pinay na may asawang Indiano.
2: Dalawang araw bago ang makasaysayang halalan sa BARM, puspusan pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections. Ang mga automated counting machine at election paraphernalia, selyado na. Narito ang Agenda Weekend Report ni Laid Cabagani live mula sa Cotabato City. Laid, anong update dyan?
3: George, all set na raw ang COMELEC para sa darating na kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Lunes. Bukod sa mga nakahanda ng makina sa gagamitin sa eleksyon, tiniyak din ng ehensya na may mga extra nga battery at makina na pwedeng gamitin kung sakaling may pumalya sa araw mismo ng halalan.
4: Sumailalim sa final testing and sealing o FTS ang mga automated counting machines o ACM na gagamitin sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito sinusuri kung maayos ang takbo ng makina kasama ang battery at iba pang election paraphernalia bago ito selyuhan. Dalawang electoral board members ang kailangang gumamit ng kanilang sariling smart card at PIN para ma-access at mapatakbo ang makina. Layunin itong maiwasan ng sitwasyong isang tao lang ang may control sa proseso. Ang testing, ginamitan ng 10 original ballots bawat presinto para masuri ang accuracy ng mga ACM. Pagkatapos, mano-manong iche-check ng electoral board ang resulta at ikukumpara sa aktual na bilang ng mga test ballot. At kapag pasado, isinasa ilalim ang makina sa re-zero. Ibig sabihin, walang nakatalang boto o resulta sa loob nito bago ito tuluyang selyuhan.
5: At yung full result ng mismong pagbilang ay hindi po natin ilalantad sa publiko sapagkat ayaw natin na maging basihan niya ng tinatawag na trending na baka sabihin nyo nang nananalo. So ito ay for consumption lang ng ating mga watcher, ng observers, ng mga political parties, ng kandidato at siyempre ng ating mga electoral board members upang alamin na tama talaga yung bilang ng mga makina.
4: Siniguro ng COMELEC na sealed at packed na ang mga ACM at iba pang election paraphernalia para sa 5,212 precincts sa buong Bangsamoro region.
5: Nasa mga kamay na po ito ngayon ang ating mga butihing guro, yung mga electoral board members. At therefore, mamaya pag naisilyado na ito, meron silang isang designated area dito, usually sa opisina ng principal. Inilalagak ang lahat ng mga makinang yan kasama mga ballot boxes.
4: Pinangunahan ni Garcia kasama ang BARM Electoral Board ang final preparation sa ilan sa mga polling centers sa rehiyon. Tiniyak ni Garcia sa mga botante na dumaan at pumasa sa mahigpit na pagsusuri ang mga ACM. Wala rin umanong mabigat na requirement para sa storage.
3: Judge, ngayon nga yung huling araw ng kampanya para sa mga kandidato sa BARM elections. Kaninang alas 3 ng hapon dito sa Cotabato City, may mga political party na nagsagawa ng kanilang meeting di avance o grand rally. Dalawang araw bago ang eleksyon, nananatili pa rin normal ang sitwasyon, ang security situation dito sa Cotabato City at sa mga kalapitbayan nito sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ayon yan sa 6th Infantry Division ng Militar. At ayon naman sa COMELEC, naka-alerto ang kanilang ahensya at ang iba pang law enforcement authorities sa posible

0: mga insidente sa peace and order. At kabilang ang pagtutol dyan ng mga posibleng pagtutol ng mga kandidatong pagtutol ng mga kandidato sa resulta ng eleksyon.
1: O nga, Lade, diyan talaga dapat ang malaking problema o dapat bantayan ng mga otoridad dyan yung seguridad at i-ensure na peaceful at maayos ang isasagawang first parliamentary elections dyan sa Bangsamoro Region. Maraming salamat, Lade Cabagani, nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
2: Pinaulanan ng bala ang bahay ng isa sa mga kandidato sa BARM elections ilang araw bago ang halalan. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
3: Isang sugatan matapos ang pamamaril sa bahay ng isang kandidato sa BARM parliamentary elections sa Basilan pasado alas 7 Biyernes ng gabi. Ayon sa report ng Lamitang Pulis, isang armadong riding in tandem ang huminto malapit sa bahay ni Rima Hasan, kandidato bilang District 1 representative sa parliamentary election sa Basilan, at biglang nagpaulan ng bala. Sugatan sa pamamaril ang son-in-law ni Hasan na si Halid Dompol Mujanil, 34 na taong gulang at isang negosyante na nagkataong naktayo sa labas ng bahay nang mangyari ang pag-atake. Agad namang tumakas ang dalawang sospek habang dinala sa paggamutan si Mujanil. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo sa pag-atake at kung may kinalaman ba ito sa eleksyon sa Lunes. Nangyari ang insidente sa kabila ng dangdang dagdag ng mga pulis sa Basilan para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.
1: Dumating na sa bansa ang 12 Filipino seafarers na nasawi sa pambobomba sa isang tanker sa Strait of Hormuz noong August 31. Sinalubong sila ng kanilang pamilya at mga tauhan ng Department of Migrant Workers. Tiniyak ng ahensya ang pag-aabot ng tulong sa mga naulilang pamilya ng 2 tripulante. Una nang umuwi sa bansa ang 14 na ibang Pinoy sailor na lulandin ng Saudi flagged oil tanker. Muling pinalalahanan ng DMW ang mga Pilipino na may karapatan silang tumanggi sakaling i-deploy sila sa mapanganib na lugar.
2: Bagaman nirerespeto ni PBBM ang freedom of expression, hindi raw maituturing na parte ng kalayaang magpahayag ang rally kung saan ginanap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum. Dumalong si PBBM sa event nitong Huwebes at sinalubong siya ng mga realistang tumututol sa Pax Silica Initiative ng Amerika.
4: Ang tamang pagprotesta, ginagamit ang isipan, ginagamit ang talino. Makipag-usap po kayo sa tamang ahensya para kalaman po nila kung ano ang sinisigaw po nila. Hindi po kayo magkakaroon na magandang solusyon dyan. Tengkor pa sigaw at puro kaharasan ang inyong ipapakita sa tauman.
2: Payo ng Malacanang, makipag-usap sa gobyerno para maliwanagan ang mga ito at hindi raw puro sigaw ang ginagawa sa lansangan. 5 ang dinampot sa rally at lahat, paralegals. Pansamantalang ipinagbabawal ang exportation ng fresh ube para protektahan ang supply nito. Ayon sa Department of Agriculture, kulang pa kasi ang planting materials ng bansa para sa lumalaking demand ng produkto. Layunin daw ng ban na maiwasan ang pagkuha ng ube planting materials ng ibang bansa na maaari nilang gabiting pangkompetensya. Naglaan ang gobyerno ng 300 million pesos para palakasin ang local ube industry sa 2027.

0: Patuloy pa ring hinahanap ang isang Pinoy doctor na biktima ng matinding flash flood sa Nepal. Ayon kay Philippine Ambassador to India, Jocelle Ignacio, direkta ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa Nepalese government para matrack ang developments ng paghahanap. Batay sa huling update ng Nepal Tourism Board, umakyat na sa 334 nationals ang na-rescue ng mga otoridad. Nasa 1,385 naman ang kabuuang death toll, habang libo-libo pa ang nawawala. Nangyari ang trahedya noong August 26 kung saan halos mabura ang lahat ng mga gusali at bahay sa border ng Nepal at China. Umani ng iba't ibang reaksyon sa netizens ang tila moon craters sa bahagi ng kalsada sa Limay, Bataan. Tila patintero kasi ang eksena ng mga motorista sa pag-iwas sa mga nakaharang na barikada. Naayos na kaya ito ng DPWH? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Mike Carazon.
1: Parang real-life Mario Kart experience raw ang naranasan ng uploader na ito nang dumaan siya sa kalsadang ito sa Limay, Bataan. Anak poste kasi ang mga barikada sa kaliwat kanang parte ng kalsada, kaya ang mga motorista, paligoy-ligoy din ang direksyon ng pagmamaneho. Nilagay ang mga barikada para magsilbing warning sa mga lubak o butas na bahagi ng daan. Bagamat idinaan sa biro ng iba ang sitwasyon, may mga netizen naman na nag-alala dahil lubhang delikado raw ito lalo sa gabi at mga hindi kabisado ang daan. Bilang intervention, inayos na kahapon ng DPWH ang bahagi ng highway. Nasa iisang direksyon na lang ang mga barikada at naaspaltuhan na ang mga baku-bakong parte ng kalsada. Bukod sa Bataan, matatanda ang marami ring kalsada sa Metro Manila ang naging moon craters umano matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero, nakumpuni naman na daw ng DPWH ang mga kalsadang ito. Para sa Agenda Weekend, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
2: Mother Monster is now a mom. Lady Gaga has reportedly welcomed her first child with fiancé Michael Polanski, but details about the baby have yet to be disclosed. Na-engaged ang dalawa noong 2024 after years of dating. Noong 2025, shinare ng singer na pangarap niyang maging ina. She also said in another interview that she and Michael want their children to grow up free to discover who they are on their own.
0: Celine Dion is back on stage for the first full concert in 6 years. The singer disappeared from the limelight in 2022 after revealing she had stiff person syndrome, which causes stiffness and muscle spasms. She's now due to perform a series of 26 concerts over the next 8 months. Since her arrival in Paris for 2 weeks of preparations, ilang fans ang naghintay ng matagal sa labas ng kanyang hotel at kumanta ng kanyang hit songs. Paris has also been preparing. Kasama rito ang special decorations sa metro stations, merch pop-up at malaking karaoke event sa City Hall ahead of her concert.
2: Filipino art is getting a rare spotlight at Christie's Hong Kong. Dalawang Pinoy artist ang featured sa main evening sale ng auction house. Una na rito ang Filipino modernist na si Adita Magsaysayho, whose 1979 painting, Women Feeding Chickens, has a top estimate of 96 million pesos. That price ceiling matches works by Salvador Dali, Yoshitomo Monara, and other established names in the global auction market, putting her in rare company. Kabilang din sa auction ng 2011 painting ni Ronald Ventura na Gray Ground, which is back on the block 15 years after making history. Tinatayang aabot sa 24 million hanggang 40 million pesos ang presyo ng artwork sa Christie's Hong Kong. The painting previously sold for over $1 million in 2011, setting an auction record for a contemporary Southeast Asian painting at the time.
0: Magnolia consultant Eric Arihola pumalag sa pagkakasangkot sa isa umanong unregistered na sasakyan. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: What's the point?
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Hindi raw pwedeng katwira ni VP Sara na walang ebidensya kaya hindi siya sumisipot sa kanyang impeachment trial. Ayon yan kay House Prosecutor Terry Redon. Hamon sa kanya ng kongresista, tumistigo na sa impeachment court. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong.
2: Hinamon ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa impeachment proceedings at saksihan ng mga ebidensyang inihahain ng prosecution. Sa pulong balitaan ngayong Sabado, sinabi ni Redon na hindi na umano makatwirang sabihing walang ebidensya ang impeachment case habang nagpapatuloy ang paglilitis at sunod-sunod ng inilalahad ang mga dokumento at testimonya.
3: Nakapagpakita ko kayo dito po sa grave threats a proceeding sa Quezon City RTC, wala akong dahilan. Kung walang ebidensya, walang dahilan na hindi po magpakita sa Lunes.
2: Ayon sa mambabatas, nakumpleto na ng prosecution ang magkakahiwalay na sets of evidence na may kaugnayan sa grave threats at umano'y maling paggamit ng confidential funds. Nakatakda ring ilatag ang mga ebidensya, kaugnay naman ang aligasyon ng unexplained wealth simula Lunes. Una nang pinuna ni VP Sara ang impeachment case matapos siyang humarap sa Quezon City Hall of Justice nitong Biyernes, September 11, kaugnay ng kinakaharap na grave threats case. Aniya iniharap umano nang walang sapat na ebidensya at ginagamit ang Kongreso para maghanap pa ng mga katibayan laban sa kanya. Una na ring itinanggi ni VP Sara ang mga aligasyong ibinabato sa kanya at iginiit na ginagamit umano ang mga kaso para patahimikin siya at ang kanyang mga kaalyado. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Billionaire News Channel.
4: Pinangalanan na ng Senate Impeachment Court ang mga inimbitahang legal luminaries na magbibigay ng kanilang opinyon kung posible bang babaan ang bilang ng boto para makonvict si VP Sara. Sino-sino nga ba sila? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Hannity.
5: Apat na retired Supreme Court Justices ang kukunan ng payo ng Senate Impeachment Court. Yan ay bago ito magdesisyon sa isa sa pinakamahalagang tanong sa trial. 16 votes ba talaga ang kailangan para makonvict si VP Sara? O pwede itong bumaba dahil may apat na senador na hindi nakikilahok sa paglilitis sa ngayon? Una ay si retired Chief Justice Artemio Panganiban. 11 taon siya sa Supreme Court at naging Chief Justice noong 2005 hanggang sa kanyang pagre-retiro noong 2006. Hindi bago kay Panganiban ang mga kasong nagpapasya sa hangganan ng kapangyarihan ng gobyerno. Taong 2003, kabilang siya sa mga mahistradong nagdeklarang labag sa konstitusyon ang paghahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay noon ay Chief Justice Hilario Davide Jr. Ito ang Francisco versus House of Representatives. Sa pasya ng Supreme Court, nilabag ng ikalawang reklamo ang one-year bar sa konstitusyon na nagbabawal sa pagsisimula ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Sumulat si Panganiban ng hiwalay na opinyon na sumang-ayon sa resulta ng desisyon. Ikalawa ay si retired Chief Justice Renato Puno. Isa sa mga mahalagang desisyong sinulat niya ang unang desisyon ng Supreme Court na nagpatupad sa Rule on the Writ of Amparo. Taong 2008, pinagtibay ng korte ang pagkakaloob ng proteksyon sa magkapatid na Raymond at Reynaldo Manalo na nagsasabing dinukot at tinorture sila ng mga miyembro ng militar. Sa desisyong sinulat ni Puno, idiniin ng korte na kahit ang mga biktima ng enforced disappearance ay sakop pa rin ng proteksyon ng konstitusyon. Remedyo ang writ of amparo para protektahan ang karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad. Ikatlo ay si retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Si Ascuna ay isa sa mga miyembro ng 1986 Constitutional Commission na bumalangkas sa 1987 Constitution. Kabilang siya sa mga direktang nakilahok sa mga deliberasyon, sa mga probisyon ng konstitusyon, kabilang ang proseso ng impeachment. Kalaunan ay nagsilbi rin siya bilang Associate Justice ng Supreme Court mula 2002 hanggang 2009. Pang-apat ay si retired Chief

0: anymore? Saan nang gagaling yun?
1: Iba-iba po eh. Nung Tokyo Olympics, that time gusto ko lang makapag-Olympics talaga eh. Hindi talaga totally manalo eh. Pero after the Olympics, after ko malaglag po sa floor, and after ko hindi makapodium, that time gusto ko na mag-medal po eh. Doon na nagsimula yung drive na gusto ko manalo. And then this time, it's a gift from God po eh, na hindi ko pwedeng i-ignore eh. Na I really have to flourish through this kasi ayoko naman masayang din yung binigay niyang talento. And gusto kong i-give back yun through my hard work and through winning sa mga tao din na sumusuporta sa akin. Especially sa partner ko and sa team na meron ako right now. Through my hard work and winning, gusto kong palitan yun kung paano nila ako supportahan po at mahalin. Right now, nandun po yung puso ko eh. And siguro sa mga susunod po na mga competition, para po talaga sa mga atletang Pilipino eh. Palagi silang nasa puso ko na gusto kong maka-inspira ako kahit isang bata lang na mag-gymnastic siya, matry niya. And pagdating ng panahon, baka siya din.
0: What advice you give itong mga aspiring gymnasts nga na baka nagdududa sila, nag-question kung tama ba yung ginagawa nila?
1: Palagi ko pong sinasabi sa lahat actually ng interview ko, hanapin niya po talaga yung sarili niya. Yan, kung anong gusto niyong gawin. Doesn't matter kung maliit o malaki. Basta alam mo, and yung intention mo sa ginagawa mo nandun. Mindful ka na ayun yung gusto mong gawin. Kasi darating po talaga yung time na gusto mo na mag-quit talaga. Dadating siya sa punto na ayaw mo yung sports mo, ayaw mo yung sarili mo. Pero yun po yun eh, kapag nahanap mo yung ikaw, nahanap mo yung pagmamahal mo sa sports, at nahanap mo kaya mamahalin yung sarili mo, pahinga ka lang, kaya mong balikan siya anytime eh. Hindi siya pilit. Walang pumipilit sa'yo. Ikaw mismo, pipilitin mo yung sarili mo dahil love mo yung sports, love mo yung ginagawa mo, at kilala mo yung sarili mo. Babalik at babalikan mo siya po eh.
0: Napakalalim naman nun ha. I like it.
2: For someone who has spent most of his life chasing excellence, his advice isn't about never stopping. It's about knowing yourself well enough to know why you started and why you keep coming back.
0: What does it mean for you na, you know, you're representing the Philippines every time you compete? Yeah. Pressure ba yun?
1: Nung una, hindi ko siya maintindihan po eh. Pero habang tumatagal, it's really me and the Philippines like going against sa iba't ibang country eh. And malaki siyang honor po sa akin. Honor ako na isa po ako sa mga atleta na pinaglalaban po yung Pilipinas. Siguro hindi lang para sa sports eh, yung bilang pagka-Pilipino po natin eh. Gusto ko ipakita yung puso na meron tayong mga Pilipino. I'm really grateful and honored po na isa po ako sa mga atleta po na dala-dala yung Pilipinas.
2: The medals will always be part of Caloy's story, but so will the flag he carries with him every time he competes. And maybe his greatest impact isn't just in what he has won, but in what he has made Filipinos believe they can achieve.
0: What do you want to be remembered for when all is said and done in your gymnastics career?
1: Para sa akin personally, mahirap kalimutan yung Olympics talaga. But yeah, gusto ko matandaan po nila ako na maging symbol ng wala talagang imposible. Wala talagang imposible sa lahat ng bagay, sa kung anong gusto mong ma-achieve sa buhay. Okay lang magkamali. Talagang okay lang magkamali. Ang hindi lang okay yung sumuko. Ang ayun talaga. Okay magpahinga, okay magkamali. Sobrang okay matuto. Huwag tayo matatakot na matuto. Mas marami tayong may experience sa pagkatalo. Actually, dun lahat yun. Nandun lahat ng lessons. So huwag tayo matakot matalo. Huwag tayo matakot matalo sa sarili natin. It's really okay. Darating yung time na ma-figure out din natin kung ano yung nilalaman ng puso natin. And maging persistent tayo sa kung anong gusto natin.
2: Glory may define the moment, but the journey is measured in everything that came before it. from a 5-year-old

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo ngayon sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Nako! Alam mo ba, Willard? Ang kasabihan na pag malapit ka daw sa kusina...
1: Mataba.
0: Ha?
1: Malaki ang tiyan.
0: Parati kang busog. Yun. Parang wala itong pagkakaiba sa pagtalakay sa ating national budget.
1: Oo.
0: O hindi ba? Pagka masyado kang malapit sa pera, ayun, busog ka rin.
1: Busog sa pork.
0: Oo. Eh, paano naman kung malayo ka sa kusina?
1: Nako, baka manlilimos ka pa, no?
0: Kaya na. Kung malayo ka sa kusina, paano na ang ating word of the day sa ating memo speak? Allocation fund.
1: Okay, define.
0: Oo, mababa.
1: Ang ibig sabihin nito ay pondo na masyado raw mababa para sa pangangailangan ng isang ahensya.
0: Oh, ayun. Allocation fund.
1: Okay, yun pala yun.
0: Oh, maraming mga, meron ding mga I mean, sila yung tinatamaan ng ganyan. Kasi malayo nga
1: sa kusina. Parang office of the vice president.
0: Ayun.
1: Malayo sa kusina ang VP.
0: Talaga malayo sa kusina.
1: Yeah.
0: Dati malapit.
1: Oh.
0: Eh, pero ngayon, nasa napunta nga yung lahat ng pagkain yun.
1: Kaya binabawasan na ng budget allocation.
0: Kaya nga. Oh. Binawasan bang OVP or zero?
1: Binawasan.
0: Ah, binawasan. Hindi naman zero.
1: Binawasan.
0: Oo. Oh, oh. 358.8 billion pesos ang hinihingi naman na budget ng Department of Health para sa susunod na taon. Ito po ay mas mababa kumpara sa pondo ng ahensya na 448.125 billion pesos noong nakaraang 2026. So, sa palagay po ba ninyo, sapat na ito? At saan dapat ilaan ng DOH ang malaking bahagi ng kanilang pondo sa susunod na taon?
1: Inawasan pa pala ang pondo ng health, ano?
0: Kaya nga.
1: Pero yan talagang dinadaing ng mga Pilipino. Naku, magpunta lang tayo sa anumang public hospitals. Makikita mo yung overcrowding, di ba, Corina? Yung perennial problems, kulang sa staff.
0: Correct.
1: Mga public hospitals at nagsisiksika ng mga pasyente.
0: Naku, nag-public hospital minsan yung ano ko, yung pamangkin ko. Alam mo ba na dun siya natulog sa kakahintay ng kanyang turn?
1: Oo.
0: Waiting for her turn, she had to sleep in the hospital in that chair.
1: Oh.
0: Oo, kasi meron kaming referral para may diskwento ng konti. Kapag ganun pala, paghihintayin ka ng ng napakahabang panahon. Nakakaawa ang mga tao. Ngayon, aside from the fact na marami pong mga lugar na wala man lang klinika. Wala man lang klinika at walang mga gamot ang barangay. At ang mga gamot na nag-e-expire.
1: Oh.
0: Napakalaking halaga po. Hindi ko maintindihan yon. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapabulok natin ang pagkain o pinapa-expire natin ang mga gamot. Ang dami pong nangangailangan. Yun ang
1: tanong.
0: Kaya
1: may problema, di ba? Sa allocation, prioritization, di ba? Sa plano.
0: Hindi natin nakikita eh. Hindi rin natin tinatanong. So ngayon, dahil sa nangyari flood control scandal, eto po, binubusisi na natin bago nila ipasa yung national budget na yan. Dapat may opinion mula sa lahat ng watchdog.
1: Dahil budget at, natin yan.
0: Dahil pera po namin yan. Oo, at ayaw na naming magdusa habang nagpapakasarap yung iba dyan. Okay, at ayon sa National Capital Region Police Office, nakapagtala ng 111 suicide cases sa Metro Manila mula Enero hanggang Marso 2026. Halos triple po yan kumpara sa 38 kasong naitala noong 2025. Bakit nga ba dumadami ang kaso ng suicide? Yan ba'y worldwide o sa Pilipinas? Palagay ko worldwide ito eh. Ang feeling ko kasi dito, social media ito. Kung bakit ganon.
1: Yung impluensya ng social media tapos pinaparamdam pa sa isang tao yung siguro yung kanyang anxiety mas umiigting kapag tumitingin siya at nakukumpara niya yung sarili sa sitwasyon ng iba.
0: Correct.
1: Oo.
0: At nakikita rin nila doon yung iba pang mga suicide victims. So, tsaka mga bata kasi. Hindi ba? Marami sa mga nagsusuicide po na ito mga bata. Alamin po natin ano ang sanhin yan. Paano natin makokonek ang ating mga sarili sa ating mga anak para hindi mauwi sa ganyan. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: gabi, sisimulan na natin ang agenda.
1: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
2: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
0: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
3: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
1: 2 years of bold

0: Ilang oras na lang bago ang pagpapatuloy ng pagdinig ng kamera sa 2027 budget ng Department of Health naman, na mas mababa ng 21% kumpara sa 2026 allocation.
1: May mga mababatas na nagbabala na maapektuhan ang operasyon ng mga pampublikong ospital at ang pagkuha ng mga health workers kung hindi maibabalik ang ilang binawas sa panukalang pondo ng ahensya.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, sapat na ba ang pondo sa tingin ninyo ng DOH para sa 2027 para magkaroon naman ng pagbabago? At saan dapat ilaan ang pondo na ito? Ang sabi nila?
2: Wala pa rin sapat na pondo ang kalusugan sa ating bansa. Dito rin papasok na kung saan maraming naapektuhang hospital, public hospital na walang sapat na budget at mga senior citizen na wala rin sapat na pambili. Ngunit ang gobyerno ay tila hindi nila nabibigyan ng sapat na attention yung mga ganitong klaseng bagay.
3: Yan, nagiging matagal na rin pong issue talaga sa para sa amin po. Which is yung magulang ko po and mostly mga lola ko po is naka-maintenance po sila. So para sa akin po talaga yung PhilHealth.
4: Dapat ilaan din po ang pondo para sa dagdag pasahod sa nakabubuhay na halaga sa mga manggagawang pangkalusugan. At ang maglaan din po ng budget po para dito sa hinihingi po natin na hindi naman po ito siguro kalabisan na 50,000 po para sa mga nurses at iba pa pong allied healthcare professionals. 36,000 naman po upon entry para sa mga salary grade 1 na mga empleyado po across the board.
0: Para talakayin ang isyong ito, o at least itong kalihim na ito ng departamento, nagpa-interview sa atin. Oh. Ang hirap kasing makahagilap ngayon ng department head. Makakasama po natin ngayon DOH Secretary Edwin Mercado. Magandang araw po, Sec. Edwin.
5: Magandang umaga, Corina at Willard. At magandang umaga sa ating mga taga-pakinig.
6: Good morning.
0: Opo, opo. Okay, yung mga nasa headline po muna, sir, bakit po nagkakaroon ng ganun karaming expired na gamot na ngayon po na natatambad po sa publiko, ano? What is the cause of that?
5: So ito nga po ay aking pinag-aaralan. Ang nakita ko po, yung ating supply chain o yung ating tinatawag na inventory management system ay mukhang hindi siya maximized or hindi talaga effective. So yun yung isa kong tinututukan. Ito kasi ay donated nung datihan ng isang grant at nung nakaraang mga ilang taon ay hindi na memente na. So ako ngayon

0: Dapat na service level agreement maintenance at saka mga dapat na di-deliver, like sila po dapat ang nag-inventaryo ng kung ano po yung mga near expiring para agaran po natin mabigyang halaga kung saan po dapat ibigay. So yun po yung ating pong pinag-aaralan ngayon po.
1: Ano po yung mga uri ng gamot na nag-expire?
0: Yung datihan po, marami po yung na-expire noong 2022 ng mga vaccines. Yun naman po ay naipaliwanag na datihan na sa isang crisis situation, mas mabuti na meron tayong stockpile at buffer para makatiyak dahil mahirap nga pong makahagilap nito mga vaccines noong panahon na yon at may lead time ho yan kung sakasakali. So hindi ho ura-urada makakabili tayo. So nag-stockpile po at in a way, medyo sumobra po dahil yung mga private sector, mga companies na malalaki, ay nag-order po rin ng kanilang mga vaccines na doon po sa ating projection ay dapat pong naibigay galing po dito sa na-purchase ng DOH.
1: Wala naman po kayong hinala, Sec, na talagang sinobrahan ng sobra-sobra para may kumita sa loob ng DOH?
0: Ayun po ay nagkaroon na po ng investigasyon at wala naman pong nakitang parang over production for the purpose of procurement for the purpose of that yung nasabi niyo po. Ito naman po ay talagang meron din po mga alintuntunin ng ating World Health Organization na mga buffer stock rules po at yun naman po yung na-comply natin.
1: Pero on the Willard, just one last follow through. Hindi naman ako makapaniwala, sir, ganun karaming gamot, not just the vaccines, no. I guess marami pa rin pong ibang klase like maintenance, etc. Nakulang po sa barangay level. Ang ibig niyo pong sabihin, parang hindi lang po malinaw ang sistema at nakalimutan ito pong mga inventaryong ito?
0: So yung nga po yung aking tinitingnan, kaya po natin pinalalakas yung PhilHealth gamot kung saan po yung mga essential medicines. Ay meron na pong tayong parang e-wallet na 20,000 per Filipino na pwede pong kunin doon sa ating pong mga accredited na pharmacies. Sa ibang bansa ho, di ba, pag kayo ho ay nagpapabakuna, kalimitan, like sa Amerika, pupunta lang kayo doon sa mga pharmacies, CVS, mga Walgreens, at doon po kayo binabakunahan. Ganun din po yung tinitingnan nating paraan para hindi na po tayo nag-iinventaryo, nagkakaroon pa ng problema ng ating logistics. At yung mismo pong mga providers ay siya na po nating babayaran. Yun pong ating strategiya dyan ay inegotiate po yung presyo. At dahil naman po volume yung ating dinadala, ay mas nag-a-agree naman po yung ating mga pharmacies gaya po dito sa ating PhilHealth gamot na ibaba po ang presyo nila. Kaya yung pong ating magagastos ay kung tutuusin, mas makakatipid po tayo dahil nga po mas mababawasan itong ating overstock at saka yung ating expiration.
2: Sec Edwin, pagdating naman po sa budget request ng ahensya, ang original request po ng DOH at mga attached agencies nito para sa 2027 ay nasa higit 800 billion pero 353 billion na lang ang nasa NEP o National Expenditure Program. So ano po yung mga pinakamalaking pangailangan ng ahensya na posibleng hindi masagot ng pondong inilaan sa ngayon?
0: So, nais ko lang pong linawin yung ating pong binigay. Yan po ay, kumbaga, wish list base nga po dun sa maaaring maximum, kumbaga, na hingi natin. Base po dun sa ating mga nakitang karanasan o nakaraan at saka yung mga pinaplano nating ipatupad ngayong taong ito. Naintindihan namin ang trabahong dinadaanan po ng ating Department of Budget and Management kung paano po i-allocate yung medyo tight na fiscal space natin. So ang naibigay po sa amin, ayon nga po dun sa NEP na banggit nyo, ay hindi po yung kabuuan ng aming unang hiningi. Hindi naman po nangangahulugan yon na tayo po ay agaran maapektuhan kasi nga po ang ating ginagawa po ay number one, efficiencies. Kaya nga po nagtayo ako ng isang hospital operations cluster para matingnan po ano po yung mga kung medyo may gaps na pwede pa nating i-plug para nga po itong ating budget na naibigay ay mapagkasya. Ang pangalawa po dyan ay yung paraan po ng ating pag-negotiate ng mga rates sa ating mga providers.

0: ito man po ay hospital o doktor, kasi hindi rin naman po effective na basta nagtaas po tayo ng coverage kagaya po ng PhilHealth ay nakakaginhawa at na nagre-down to lower out-of-pocket payment ng ating mga pasyente, kasi may tinatawag hong hospital or medical inflation na kapag ho binabayaran natin, syempre ho part ng ating mga health seek, yung ating tawag namin rent-seeking behavior ng ating mga provider, ay tumataas din ho yung kanilang rates. So isa pong effective na way na gawin po yan ay yung pong contracting o yung negotiating. Kaya nga po ang aking direction na binigay kay Dr. Bevo, yung ating PCO ng PhilHealth, ay mag-shift na from fee-for-service o binabayaran natin kahit ano po yung i-charge ng pasyent ng hospital to a negotiated bundle payment o yung tinatawag pong prospective payment system. Kung saan po parang tinidetermine na namin base po dun sa kanilang historical claims at saka yung kanila pong case mix at kakayahan ng isang hospital, kung magkano po yung halimbawa 10% o 15% ng kanilang beds ay babayaran na natin in advance at para nga po pre-negotiated yung ating rates at mabawasan po yung ating inflation.
1: Okay, pagdating naman po sa mga infrastruktura na nadidiskubre po na abandonado o kaya po hindi tinuloy, I'm sure nabalitaan din po ninyo ito, ano? Ito po ba sa bagong budget ay magkakaroon ng sapat na pondo para paandarin at ituloy ang pagpapa para mapakinabangan po ng tao?
0: So maaaring tinutukoy mo, Corina, ay yung HFEP, yung Health Facility Enhancement Program. Mm-hmm. So ang ginawa ko una ay tiningnan ko yung guidelines at mas papaigtingin pa dahil hindi naman pwedeng basta lumapit ay mabibigyan natin ng pondo. Meron dapat alignment yan dun sa tinatawag na Local Health Investment Plan ng isang probinsya dahil doon nakatuon talaga yung pangangailangan at na ano ba yung tinatawag namin allocative efficiency. Mahirap kasi halimbawa magkadikit na bayan, meron kang parehong cath lab for example, ay mahirap naman po yun. Kaya po ang minumungkahi na ay magkaroon po ng spokes and hub arrangement kung saan po ang mga health provider network ay nag-uusap para alimin po ano po ang pangangailangan para holistically ma-cover po yung health needs ng isang probinsya. So yun po yung tinitingnan natin una, at ang pangalawa po ay yung pong mga pa-prioritize natin ay yung pong mga ongoing na kailangan na lang tapusin, at yung pong medyo alam namin na hindi na po matatapos within 2 years ay medyo po nilagay po muna natin sa back burner, hindi po muna natin yan pina-prioritize. At ang uunahin nga po natin ay yung mapatakbo po ito pong mga nakabinbin na mga facilities within the next 12 to 24 months, so within the administration of the current president. Yan po ang ating binigay na mandato po ng ating presidente.
1: So in short po, yes, go po. Sir. Go ahead, sir.
0: So dapat po strategic yung pagpipili kung ano po yung pangangailangan ng isang health provider network para wala pong dublihan ng mga facilities. Pangalawa po, tapusin po yung naumpisahan na. Yun po yung priority natin.
1: Ayun, kasi from 29 billion pesos sa inyong request, 14 billion pesos lang po ang nasa NEP. Ano po, pwede pa po bang magbago ito sa palagay ninyo?
0: So, yes, Corina, tinireview ulit namin yung naibigay na mga request ng iba't ibang mga local government unit. At ayon nga doon sa aming algorithm o yung decision map kung ano yung mauuna, merong malamang na hihingin tayo na tier 2 na karagdagan. So yun po yung ating binabalangkas at fina-finalize. At nag-agree naman po ang pamunuan ng ating appropriations committee na ikukonsidera po nila ito pong aming apila.
2: Oh. Sec, ano ho ang status ng effort ng ahensya na dagdagan ang mga bilang na hospital bed sa mga pampublikong ospital? Totoo ba na magkakaroon ng delay pagsapit ng 2028?
0: So ang amin pong projection nga ay halos doblehin yung ating number of hospital beds na available sa ating mga DOH hospitals. Doon sa aking tracking ay maaring we will fall short of that target, although may mga ongoing na mga expansion na yun nga mga near finishing or yung mga near

0: completion ng uunahin natin para makahabol tayo. Pero ang ating ginagawa din ay efficiencies, gaya ng nasabi ko. Napakasimple. Kung ang isang pasyente ay tumatagal ng 7-10 araw sa ospital, at yun naman ay pwedeng ma-discharge na within 3 to 5 days, halos in effect, magdodoble yung ating dami ng available na hospital bed. So efficiency lang yon. Maari kasi minsan yung nagkitatagal lang yung paghintay ng mga coverage ng kanilang bayarin. So kung pwede nating gawa ng paraan na mas mapabilis yung ma-IFIP, for example, maiksian natin yung hospital stay ng mga pasyente. Pangalawa dyan, yung quality of care ng mga hospital. Dapat mabawasan yung readmission rate. So ating titingnan din yan. Kasi yung readmission rate, nakakadagdag yan doon sa pagdami ng pasyente. Pangatlo, yung ating pivot nga at focus doon sa primary care. Kaya pinalalakas natin yung yakap. Kasi 33% ng mga cases admitted to hospitals should have been treated at the primary care level. Kung yun po ay nagamot na maaga, nabigyan po ng sapat na maintenance medicine, hindi na po aabot na maho-hospital yung ating pasyente. So yun po yung mga paraan, hindi lang po yung physical infrastructure, kundi po efficiency in the way we change the health-seeking behavior of our patients na dapat po preemptive, promotive, at doon pa lang po sa primary care na aagapan na natin.
1: Clarification lang po, dahil sa marami kami nakakausap nga po ng mga tao na hindi po nila nakukuha yung benepisyo, yung benepisyong pangkalusugan, mga gamot na subsidiya dapat ng gobyerno sa barangay level. Mula po ba sa DOH, ito pong allocation sa bawat barangay ng mga gamot para sa senior citizens, etc.?
0: Opo, may mga commodities na kung tawagin namin, at karamihan po niyan yung bakuna at saka yung essential medicines, yung mga maintenance medicines. Kaya nga po ang ating pivot ay palawakin po itong yung gamot program po ng PhilHealth, at doon na po natin pa-avail para po mas marami yung touch points. Sa kasalukuyan po may mga 3,000 na tayong pharmacies na accredited. At ang habol po natin before end of year ay madagdagan pa, halos umabot po ng 4,000.
1: Pero maybe so, even 5,000. So pagka sinabi po ng isang mamamayan na mahirap lamang, bakit nakakakuha po ba kayo ng maintenance ninyo sa barangay? Eh wala po daw po eh. So yun po, is that even possible or should that not even happen na keso nauubusan ng gamot sa barangay health center?
0: Yun nga po yung ating nakita, yung pong forecasting kung ano nga po yung pangangailangan down to the last mile. Kaya yun nga po yung ating gagawin, i-enhance natin yung ating inventory management system, pa-upgrade po natin ulit. Pero halo po, bukod po dun sa nanggagaling mismo sa DOH, kung palakasin nga po natin itong gamot program ng PhilHealth, another venue po na makaka-avail din yung ating kababayan ng another touch point. Doon po mismo sa pharmacies na mas marami naman di hamak po kaysa doon sa ating pong rural health unit kung sakali pong makapag-accredit tayo na mas marami pang pharmacies.
1: Okay. Marami pa po sana kaming tatanungin. Sayang, sir, sana hindi kayo mahirap hagilapin kasi yung ibang mga kalihim hindi po nagpapa-interview. So, uulitin po natin ito. Maraming salamat po para sa ngayon sa inyong oras, DOH Secretary Edwin Mercado.
2: Thank you, sir.
0: Maraming salamat, Corina at Willard. Maraming salamat din po sa pagkakataong ipaliwanag yung mga programa ng DOH.
1: Salamat po. At ngayon nalinawan po tayo sa issue. Alamin natin ang komento ng ating mga manonood online. Sapat na ba ang pondo sa tingin ninyo ng DOH para sa 2027? At saan dapat ilaan ang pondo na ito? Ang sabi nila, Marvin de la Cruz, hindi sapat. Kailangan pa ng pondo para sa mga public hospital, lalo na sa mga probinsya. Ang daming pasyente pero kulang sa gamit at minsan pati gamot ay wala.
2: Sabi ni Jessamine R., hindi. Kulang ang pondo para sa health workers. Kailangan dagdagan ng sahod at benepisyo para sa mga nurses, lalo na yung mga naka-assign sa malalayong lugar.
1: Rodel Santos, sana maglaan pa ng pondo para sa gamot at medical assistance. Hindi lahat ng tao may pambayad pag nagkasakit. Minsan, isang hospitalization lang ubos na ang ipon ng buong buhay ng pamilya.
2: Sabi ni Aileen,

0: Lynn P. Navarro, we need more funds for health centers, vaccination at regular checkups sa mga barangay.
1: June Arvin, kahit dagdagan ng pondo, kung hindi naman ramdam ng mga pasyente, wala din. At kahit maraming pondo, kung kinukulimbat din, wala rin makukuha mula sa mga barangay. Oo, ang dami kong ganong kaso, yung hindi natatanggap mula sa barangay.
0: Oo, mga subsidiya man o gamot. Ano?
1: Oo, talagang nakakaawa.
0: Maraming salamat sa comments, manatiling nakatutok po. Magbabalik ang memo.

0: Ngayong Setyembre, ginugunita ang National Suicide Prevention Month para itulak ang mas malawak na access sa mental health support at serbisyo at mapababa ang mga numero ng suicide cases.
1: Ayon sa mga eksperto, nananatiling public health concern ang suicide, lalo na sa mga lungsod at sa mga kabataan.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, bakit nananatiling laganap ang suicide sa Pilipinas? Actually, sabi ng panauhin natin, tumataas pa. Ang sabi nila?
2: Dulot po na ang kahirapan and yung ekonomiya na meron po yung bansa natin. Like po sa paghahanap po ng trabaho, ang taas po ng demand, tapos ang dami pong requirements na kailangan para po makapasok po agad sa isang trabaho na gusto po nila.
3: Dati kasi yung paraan na pumuhay natin, kahit talagang nahihirapan tayo, nakakaramdam tayo ng lungkot, depression. Hindi natin nararamdaman na depression na pala yun. Akala natin, napapagod lang tayo. Pero ngayon kasi, dahil yung mga bata, parang ang dali na lang sa kanila na malungkot, na ma-depressed.
4: Mostly po kasi yung mga tao, hindi na po nila parang iniisip na magpagamot.
0: At para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon registered psychologist at Professor Archie Heneta. Chair po siya ng UP Manila Department of Behavioral Sciences. Magandang araw po, Professor Archie.
5: Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo.
0: Natatalakay po ninyo ito sa classroom?
5: Yes, ma'am. Actually, there are many times, especially mga estudyante natin, behavioral sciences, we tackle about mental health in general. Uh-uh. And when it comes to critical information on suicide, we also educate and inform our students and the whole, of course, university and community as well.
0: Wala bang sa school, sa classroom po ninyo, right?
5: Opo.
0: I was wondering, is there like a conference to address causes of suicide, like a nationwide convention?
5: Ah, okay. So, normally it happens po, no? This month is actually National Suicide Prevention Month. October is National Mental Health Month. Actually, Mental Health Day is October 10. So, we do have conferences or seminars to tackle what are the causes of suicide and how we can actually navigate the seemingly rising cases of suicide in the Philippines.
0: Ayon sa PSA, 2.7 deaths per 100,000 population ang suicide mortality rate ng Pilipinas 2024.
5: Yes.
0: I'm sure that increased by now, no?
5: Yes.
0: Gaano na kaseryoso po ang suicide numbers sa Pilipinas?
5: That's right.
0: Oo.
5: Tama po yun, no? PSA numbers will indicate around 3,400 plus back in 2024. So for now, we're still waiting for the data.
0: Mm-mm.
5: But apparently, there is an increase in reportage when it comes to suicide information information dissemination. Kasi dati hindi naman ho talaga natin nare-report lahat eh. Mm-hmm. Actually, even until now.
0: Oo.
5: Dahil nga sa stigma and at the same time, mas tumataas yung mental health issues now, mas malakas yung loob ng mga tao mag-report. So, mas sabihin natin, merong ganong compounding effect yung pagre-report at pagtaas ng mental health issues at this day and age.
0: Nagsabay. And yes. What about social media? Marami kasi ang nagsasabi, social media is a culprit. Oo, one of the bigger culprits.
5: Yes, social media is one of the factors.
0: Mm.
5: It's not the only factor. And there are studies that point out, it's not only because, you know, people watch violent, kunyari, content or content with suicide, mangyayari yon at mangyayari. Hindi, it's not correlated. Ang importante dito, makita natin, multifactorial.
0: Mm-hmm.
5: But alarming din po kasi, minsan hindi na natin na-filter kung ano yung napapanood o kinokonsume ng ating mga kababayan sa social media, lalo na mga bata.
0: Right.
1: Ano yung mga factors na nagda-drive dito sa numbers na ito, no? Yung pagtaas ng kaso ng suicide at nagiging public health concern pa nga dito sa Pilipinas?
5: Yes, one factor, individual factor. Sometimes, ang suicide does not exist only on its own. Meron mga comorbid conditions like depression or anxiety or other mental health fallouts. Another can be familial or relational concerns. Marami sa atin, no, nalulungkot,

0: Issue, tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
1: At walang mga api kundi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM, nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at sa DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, 7:30 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: opening, ba't parang matilim mo? Ay, sakto. Ay, nako. Pasensya na, walang kuryente kanina. At ito napansin ko, parang mas high-tech ang Pilipinas sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, pag brown out, walang kuryente, tumatawag pa para malaman kung kailan babalik ang kuryente. Sa Pilipinas, hindi ganyan. Paano malaman may kuryente? Hintay mo lang magpalakpaan yung kapitbahay. May kuryente na. Minsan, may happy birthday pa. Pero, mataas talaga ang sigilan dito eh. In fact, pag pipintahan mo ngayon yung ano mo, yung bill mo, para kang nasa game show. Pagbukas mo, tatakpan mo muna yung figure. Tapos isa-isa mong ano, isa-isa mong ginagano, no? Parang ganyan, no? Pinipinta mo per digit, oh. Yan, bilang titigil mo. Oh, nako, eto ah. Pero hindi pagkat mataas ang sigilan ng kuryente sa Pilipinas, eh gagawa ka ng illegal. Huwag yun. Kasi minadaanan ako, nag-aaway, magkaibigan. Yung isa, naiki-jumper doon sa kaibigan niya. At galit na galit pa yung naiki-jumper. Sabi doon sa kaibigan niya, huy, naputulan ka raw. Alam mo naman, pag naputulan ka, wala rin kami kuryente. Ba't ka naputulan? Pwede mo magtrabaho ka mabuti? Work harder? Naapekto ang kami naiki-jumper eh. Wow, siya pa yung galit. Power! Oh, iba yung point ko? Dito ron?
1: Ay, nako. Talaga, hindi alam kung kailan may ilaw or hindi. Di ba? Ay, nako. Pero ngayong gabi, hindi lang knowledge sa kuryente, kundi pag-unawa kung paano ito gumagana. Bakit ito ganito kamahal? At ano ba ang pwedeng gawin ng bawat consumer tungkol dito? Yan ang pag-uusapan natin dito sa
0: What's the point?
2: Dahil sa mataas na singil dito, maraming Pilipino nga daw ang nakukuryente dahil sa mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Pataas ng pataas ang electric bill, kaya lang hindi natin naiintindihan. Bakit? Mahal na nga, hindi pa lubos na nauunawaan ano ba yung mga binabayaran. Generation charge, transmission charge, distribution charge, system loss, universal charges, taxes, subsidies. At sa dami nito, ang tanong, lahat ba talaga ay dapat ipinapasa sa bulsa ng mga consumer?
3: Pababain ang presyo ng kuryente sa bansa.
2: Matapos mabigyan ng standing ovation sa SONA 2026, paano nga ba mapapanindigan ng administrasyon ang pangakong mapagaan ang bayarin sa kuryente? Paano nga ba aalalayan ng gobyerno ang mga ordinaryong Pilipino na mayroon lang saktong sweldo, pero baka nasisingil na ng sobra sa kanilang electric bill? Mga usapin tungkol sa power sa Pilipinas, iisa-isahin, mas lilinawin. Isang pangmalakasang diskusyon ngayong gabi dito sa What's the Point?
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point? Dito, hindi lang natin pinag-uusapan kung ano ang nangyayari. Sinisikap din nating intindihin kung ano ba ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, si Ronnie Puno, at kasama ko pa rin sa diskusyon ang sikat na sikat, nag-iisang si Alex Calleja.
0: Good evening, Tito Ron. Napaka-electrifying ng episode natin ngayon. At hello sa lahat ng manonood sa atin ngayon. Importante itong pag-uusapan natin. Dahil tinatakasan natin ito lahat kapag due date na. Ito na si, ano, ang electric bill. Di ba guys, di ba? Judith. Si Judith. Paano? Masakit talaga sa ulo kapag bayaran na. Kahit anong tipid mo sa kuryente sa bahay, pagdating ng bill, mataas pa rin at pataas pa ng pataas. Parang spaghetti. Ang sakit-sakit na dito ron. Parang sa relasyon, di mo na alam kung paano mag-a-adjust.
1: Nako, yan talaga ang sentimento ng mga kababayan natin, Alex. Lahat tayo may kailangan bayaran, pero gaano ba talaga natin nauunawaan ang nasa likod ng electric bill natin? Yan ang sasagutin natin ngayong gabi sa What's the Point of Power in the Philippines? At makakasama natin ngayon para sagutin yan ang Administrator ng National Electrification Administration or NEA, si Mr. Antonio

0: Antonio Mariano C. Almeida.
1: Magandang araw po, Manong Ronnie.
0: At kasama rin natin si Attorney Francis Nino Juan, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng Energy Regulatory Commission o ERC. Welcome, Chairman.
2: Magandang gabi, Tito Ron.
0: Bago natin sagutin ang mga tanong ng mga kababayan natin, pag-uusapan natin muna ang inyong mga ahensya. Kasi hindi siguro naiintindihan ng tao, ano yung ERC, ano yung NEA, ganyan, ano ha? Hindi nila alam napaka-importante ng papel nitong dalawang ahensya na to, no? Kapag sinabi natin ang NEA at ERC, ano ang dapat malaman ng ordinaryong Pilipino tungkol sa inyo, no? Halimbawa, totoo ba na kung sa malalaking kumpanya, ERC ang kausap? Totoo yun? Yung mga Meralco, Aboitiz, mga ganun. Kayo o sa ERC ang medyo sumusubaybay sa kanila? Totoo ba yun?
2: Opo, totoo po yun. Kami ang sumusubaybay, nagbabantay sa kanila. At dahil sila ay may mga distribution utilities, kami rin ang nagtatakda ng singil nila.
0: Maraming lugar sa Pilipinas, hindi siniservisyohan ng mga pribadong sektor. Diba? Kaya't naisip ng gobyerno, panahon pa ng unang Pangulo Marcos, na siguro magkaroon ng tulong ang gobyerno sa pagpadala ng kuryente sa mga liblibyan na lugar. Okay. Ang tinakda nilang organisasyon noon para gawin ito, yung National Electrification Administration. Administrator Nani, ikaw ngayon ang bahala doon sa mga lugar na hindi sineservisyo ng mga Meralco, Aboitiz, yung mga malalaking kumpanya, di ba?
1: Tama po yun, Manong Ron. Sa buong Pilipinas po ay merong 121 electric cooperatives.
0: Wow.
1: Ito po ay may mga prangkisa. Ang operations po nito are outside the private DUs. Yung okay. Meralco, Veco, Davao Light. Basta ho, pag hindi na private at electric cooperative, ako na ho ang nasa mandato ko na po yun.
0: Okay.
1: At kasama rin po sa mandato ng NEA ay yung pag-manage or pag-roll out ng original vision and mission, which is total electrification.
0: Okay.
1: NEA po ang nagmamanage ng pondo ng gobyerno or national subsidy para ibaba sa 121 electric cooperatives para makarating ang kuryente sa sulok-sulukan at yung mga liblib na lugar ho sa mga probinsya. Dito sa 121 electric cooperatives, non-stock, non-profit to eh.
0: Mm-hmm.
1: So ang kanilang rate setting na ibinibigay ni ERC, ni na Chair Nino, ang tinatawag nating cash flow methodology.
0: Mm-mm.
1: Kung magkano lang ang kailangan nila para i-operate, panweldo, yun lang ho ang pwede nilang tingilin sa mga kanilang subscriber or kanilang consumer. Mm-mm. Iba ho dun sa private DU.
0: Oh. Sino mga miyembro ng cooperative ba, admin?
1: Lahat ho ng consumer or subscriber are miyembro ng electric cooperative.
0: Mm. At sino nagpapatakbo niyan?
1: Meron ho silang board, which is the policy making, at meron din ho management. Yun ang aming sinusubaybayan.
0: Uh-huh.
1: No? Yung conduct of business ng board, board of directors, at papaano ginagawa ng management ang pagpapatakbo.
3: Saka yung attorney naman, yung sa ERC po, sir, kailan po naman pumapasok yung, parang saan yung boundary ng ERC, alam ko sa Meralco and sa mga kumpanya. Ano pa po yung function ng ERC?
2: Saklaw ng ERC ang buong value chain ng ating power industry. Mula generation hanggang distribution papunta sa consumer. Yung distribution sector, nariyan yung mga electric cooperatives na ina-administer naman ng ating NEA. Pero ang aming kapangyarihan, hindi lang sa mga pribado na kumpanya, sumasaklaw din yan sa mga electric cooperatives.
0: Ah, okay.
2: So lahat ng distribution utilities, sila ay nakapaloob sa aming kapangyarihan pagdating sa pagtatakda ng singil, pagdating sa pagdetermina kung ano yung naaayon na kalidad ng kanilang serbisyo. Pero, syempre, kakailanganin na mayroon katwang ang ERC at ito nga ang NEA pagdating sa pag-a-administer sa mga electric cooperative.
3: Ngayon, sagutin naman natin ang tanong ng mga nariritong Pinoy katulad ko na parang na-hold up one buwan dahil sa taas ng kuryente at naghanap ng mga sagot. Kaya hindi ko na papatagalin pa, sagutin na natin ang tanong nila. Ano ba talaga

0: nakakalito kung bakit buwan-buwan tumataas ang bill namin sa Meralco. Ano ba talaga ibig sabihin ng mga linya na to? At saan ba talaga napuputa kinikita ng Meralco?
1: Sagutin natin yung tanong ng ating tagapanood doon. Ano, ha? Oh. Ano ang generation transmission, system yan. Loss, distribution, universal charge? Pero pa dating feed-in tariff, parang ganun?
2: Opo, hanggang ngayon kasama ganun, yan.
1: Ano ba yun?
2: Ito yung iba't ibang mga charges na dati, nung bago nag-IPIRA, isa lang o dalawa lang yung nakikita natin, yung power adjustment.
1: Ano yung IPIRA?
2: Yung batas na ito, nag-restructure sa power industry. At sinabi dito sa batas na ito, yung ating power industry, ating himayin sa apat. Yung generation, transmission, distribution, at supply. Mm. At ang layo naman ito ay i-identify kung ano dito sa mga sektor na ito, dito sa apat, ang pwedeng magkaroon ng kompetisyon. At ito na nga yung generation at transmission.
1: Okay.
2: Kaya itong mga singil na ito na nakikita natin sa bill, ito lang ay kumakatawan doon sa iba't ibang mga serbisyo at produkto na nakakarating sa atin. Ang produkto, syempre, yung kuryente. Pero ang kuryente, kailangang dumaloy doon sa transmission at sa distribution na linya bago makarating sa atin. So yung serbisyo naman ng transmission at distribution, ito ay may separate din na singil.
1: Uh-oh.
2: At lahat ng ito ay kinokolekta lang sa atin ng ating distribution utility. Pero ang talagang para sa distribution utility ay yun lang distribution charge. At all others ay mga pass-through charges na ibinabayad naman doon sa mga ibang nagbigay ng serbisyong ito or yung produkto na kuryente.
3: Ito, Tito Ron, may hawak ako ng actual house bill of lights. ito ha, generation po, nakalagay dito 1,993.99. Ano po yung generation?
2: Ito yung produkto, yung kuryente.
3: Kuryente,
2: mismo.
3: Okay po. Transmission
1: saan galing yan? Mga planta, coal plant, mga ganon, hydro, mga windmill, ganon doon.
2: Tama
1: yan
2: po.
1: Yun ang generation.
3: Yan po ang generation. Ang transmission po?
2: Yung transmission, ito naman yung linya ng NGCP. Ito yung serbisyo naman ng pagpapadaloy ng kuryente na yan sa mga linya ng transmission.
1: Yung nakikita natin mga kabling matataas pag dumadaan tayo sa highways.
2: Highway.
1: Mga matataas.
3: 322 yung binabayad niya doon.
1: Transmission yun.
2: Opo.
1: Energy source. Pagkatapos yung transmission. Ngayon, distribution. Di ba yun ang ano?
2: Para sa mga utilities, Meralco, o kaya yung mga electric cooperatives.
1: Co-op,
2: dahil sana yung kuryente, dadaan niya sa transmission, mataas ang voltahe nun, pabababain yung voltahe para makadaan doon sa mga distribution wires hanggang papunta sa customer.
1: Para hindi masunog yung bahay mo.
2: Opo,
1: ganun.
2: Opo.
3: Ito,

0: at dadagdagan ka. Ganon.
1: Parang ganon.
2: Yung mismong bill nung senior citizen na yon na nakarehistro bilang senior citizen, may diskwento siya. Pero yung pambayad noon, nung diskwentong yon, nanggagaling sa ibang mga customer nung utility na yon.
0: Maganda yan kasi parang pinapaalam natin sa publiko kung ano mga different elements na yun. Kung elemento ng kanilang mga billing, di ba? Sige, tama.
1: Ito, malinaw to. Government taxes.
2: Yan ay yung value added.
0: Bayad tayo lahat dyan.
1: Yan.
2: Yan ay yung value added.
1: Ito, universal charges, 83.94. Ayan. Pang-universe na to. May mga alien ang sagot dito.
2: Ibig sabihin na ito, itong singil na ito ay pare-pareha sa lahat ng mga consumers ng bansa. Ito naman, may iba't ibang mga pakay, yung universal charge na yan. Uh-oh. At isa dito yung universal charge for missionary electrification. Okay. Ito naman yung para sa subsidies natin sa mga off-grid areas, yung mga isla.
1: Ito, pagsabayin ko na. Fit all, renewable, ayan, open and close parenthesis, 52.49. Tapos, GEA all, renewable, 9.68.
2: Ito rin ay similar sa universal charge. Pero nung nagkaroon ng Renewable Energy Act noong 2008, sinabi kasi doon, mayroong programa na incentive ito para

0: Si auction allowance.
1: Sabi sa'yo, Alex, manonose bleed tayo ngayong umaga.
2: Sobra.
1: Teka, yung fit, no? Feed-in tariff, yan ang pondo na linaan ng gobyerno para ganahan yung mga tao magtayo ng solar, for example. Di ba? Para hindi laging langis o bunker fuel ang ginagamit natin or coal. Kasi ang mundo nagbabago, naghahanap tayo ng mas malinis na klima. Ito ang ginagawa ng gobyerno, ang pamamaraan niyan, yung fit.
2: Yan. Meron pa pong uling-uli na lang, applied credits.
0: Ito naman yung iba't ibang kadahilanan kung kasi nagpalabas ang ERC ng amended Magna Carta at sinabi namin na yung mga refund na mga bill deposit, ito ay dapat na i-credit kung pupwede nang isoli yung deposit na yan. So, ibabawas na sa singil ng kuryente. Oh,
2: babalik pala sa atin to. Kaya pala naka-negative. 0.84 nga lang. Ang tanong, tayo naman lahat po, nagbabayad dito. No? Malamang nanonood sa atin. Marami ng paniki ngayon, Tito Ron. Ang bayad paniki. But ako ang magbabayad. But kami. But ganun po. But po may mga ganun.
0: Sinabi doon sa batas kung ano talaga yung takdang gastos doon sa pag-produce ng kuryente at pag-deliver nito, ito ang kailangan bayaran natin. Walang manggagaling sa gobyerno na subsidy except yung mga ilang ina-allow tulad doon sa senior citizens, sa lifeline rate. Pero ang subsidies na ito ay nanggagaling nga sa ibang consumers.
1: So kung talagang nakinig kayo, maintindihan nyo na ngayon yung paano babasahin yung electric bill ninyo. Tuloy pa natin ang mga tanong na ating mga kababayan dito. Sunod na natin yung susunod.
3: Lagi kong nakikita sa bill ng kuryente ang system loss. Kung kuryente ito na nawawala bago pa makarating sa consumer, bakit ako ang nagbabayad? Bakit hindi na lang ito sagutin ng distributor?
2: Bago yung sagutin yan, ha? Yung bill pala, nagpinapaliwanag din sa likod. May paliwalad na Ingles nga lang sa likod.
1: Kasi
2: baka na doon yung systems loss.
1: Pero sinong gusto sumagot niyan? Alam ko, Nea, ayaw ninyo yung systems loss na tatanggalin ng singil, di ba?
4: Let me qualify, Manong. After the SONA, when the President mentioned yung system loss, agad-agad kami ho ni Nanino, ni Secretary Sharon, ni President Coco Nograles, ay nag-usap-usap po kami. Gumawa ho kami ng plano, no? Gumawa ho kami ng plano kung paano i-implement yung binanggit ng presidente. At sa pagpaplano na yon, hiniwalay namin ho yung system loss at technical at non-technical. Yung technical po, iniwan mo muna namin kay Nino, no? Pero yung non-technical ay ginawan ho namin ng plano, programa, dahil una hong maapektuhan dito ay ang mga electric cooperative.
1: Correct.
4: Gaya nga po ng sinabi ko kanina, ang mga electric cooperative naman ho ay hindi nag-ooperate for profit. Tama-tama lang ho yung singil nila, yung distribution. So kung yan pong systems loss ay tatanggalin, at para ma-address ko po yung tanong ng ating viewer kanina, bakit hindi pabayaran sa distribution company, which is in the case of the electric cooperative, wala akong pagkukuhanan. Kaya ginawan ho namin ng plano, gaya ng NEA, gumawa ho kami ng programa kung saan, paano i-address yung pagnanakaw ng kuryente, yung theft, at yung mga illegal connection. No? Para mapatigil natin or makontrol natin ang illegal connection, hanapin natin yung mga consumer na walang metro. Metrohan natin.
1: Yun.
4: Para maging legal.
2: Kasi kasama sa binabayaran ng systems loss, yung pagnanakaw ng kuryente. Ano bang kaso ng mauhuli? Para malaman din nila kung mga jumper dyan. Ano bang kaso sa... Pareho lang ba?
0: May kulong yan. Dahil pagnanakaw yan, hindi lang yung kuryente, pati yung mga kawad ng kuryente.
2: Oo.
0: So, dun sa anti-pilferage law natin, may mabigat din ng mga parusa yan.
4: Actually, Manong Ron, hihingi kami ng tulong sa iyo. Maybe through your political party, makahingi kami ng suporta. It's about time amendahan na natin yung anti-pilferage law natin. Medyo matagal na ho yun. I think, siguro, if I may suggest, no?

0: lagyan ho natin ng konting pangil, no?
1: Yeah.
0: Kasi yung mga tao po ay hindi na natatakot magnakaw eh. Alam niyo po, gusto ko rin malarinig ng mga televiewers natin, akala natin minsan pag illegally connected tayo, mas mura binabayaran natin. Hindi po totoo yun. Mas mahal ang binabayaran ninyo. Dahil yung nagpapabigay ho sa inyo ng kuryente, dapat po silang kumita. At yun po ang aking panawagan sa mga nakakapanood sa atin ngayon. Na kung kayo ho ay illegally connected, tigilan na ho natin yan. Pwede naman ho kayo pumunta sa electric cooperative nyo or sa private DU, mag-apply ho kayo ng legal. Kasi yung illegal connection, dyan ang sa mga jumper, dyan nagmumula yung sunog.
1: Correct.
0: Ha?
1: Tama.
0: Dyan nagmumula yung illegal connected ka na. Minsan nangyayari sa barangay, medyo ito ay local government issue. Yung barangay captain, nakaisip magnegosyo. Yung kuryente ng barangay, i-coconnect niya ron sa mga illegal settlers doon sa lugar niya at siya mangongolekta ng kuryente. Eh hindi ho tamang singil yon. Mas mahal ho ang binabayaran ng mga yung illegal set. Saka siguro po yung batas na kailangan merong kang titulo or contract of lease, eh siguro i-accommodate na natin yung illegal settlers. Kasi hindi ho makapag-apply ng connection kung wala kang contract of lease or titulo sa lupang kinatatayuan mo, eh marami na ho sa atin eh yung mga illegal settlers. So gusto naman magbayad, no?
1: Tama.
0: So they are left with no choice but mag-illegal connection siguro sila. Eh pwede naman ho siguro natin pag-aralan kung paano natin ma-accommodate itong mga tao ito.
1: Maganda ito mga nasabi mo. Totoo yan.
2: Dito na pasimplihin ko lang ha, bilang marami siguro nagtatanong kasi ang kuryente, mahirap imagine yung nanakaw eh. Sinasabi nyo kasi, yung walang metro, system flaws yun kasi gumagamit ng kuryente, hindi na mo-monitor, hindi na babayaran. Pero kasama ba sa system flaws nyo, halimbawa, yung kuryenteng nawawala, lumalabas dahil sa wala lang monitoring, sinisingit pa rin sa amin yun? O lagi lang yan sa nakaw?
0: Hindi, yun naman ang tinatawag natin technical systems.
2: So, sa technical yan. So, sa ERC.
3: Yun, importante yung distinction na yun eh.
0: Distinction na yun.
3: Kasi yung technical, yan yung sa makina nila, sa mga kable nila, sa mga ganun na pagka nag-generate ka dito, ang dadating doon sa kabila, hindi yung inaasahan mo.
2: Kaya,
3: yung, mababawasan ng konti yun.
2: Yung nawawala na yung sinisigil sa atin.
3: Oh.
2: Okay. Marami pa tayong pagkukwentuhan at alam ko, yung mga nanonood sa atin ngayon, shock sa mga information. Pero dapat bago talaga tayo magbayad, naiintindihan mo ang babayaran mo.
3: Susunod, alamin natin, ano ba ang karapatan mo bilang consumer? At posible ba na humingi ng discount sa kuryente mo? Sagutin natin yan sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Welcome back to you sa What's the Point? Balikan ko lang mga sir, ha? Pwede bang alisin ang singil sa systems laws? Attorney Nino?
1: Pwede yan eventually, pero ayusin lang natin yung underlying cost para pagpapababa na ito ng, to the barest minimum, kung tanggalin man yung system loss charge, ay hindi ito makaka-apekto sa operasyon ng ating mga utilities. Pero kasi yung singilan sa system loss, ito ay kinukonsidera ngayon na pass-through. Dahil yung system loss ay talagang para sa generation cost ito doon sa kuryenteng pinrocure ng utilities, pero hindi lahat ng kuryenteng yon na babayaran niya sa generation companies ay naibebenta niya sa mga customers niya dahil nga may nawala.
2: Kasi ang iniisip pa, chairman, ng mga tao dyan, ano, kung bumili ka ng mga makina dyan, tapos hindi mo nakuha yung 100% efficiency dyan, di ba kasalanan mo yun? Bakit kami magbabayad ng depekto ng makina mo? Bakit dahil hindi ka nakapagrating ng sapat na kuryente doon sa kabila, kami na magbabayad? Di maghanap ka na mas magaling na sistema. Yun ang iniisip nila.
1: Pero kasi ang sistema natin ngayon, yung mga utilities, hindi talaga sila ang bumibili ng kuryente tapos nire-resell nila sa consumer. Kumbaga, ang utilities natin, nagpo-procure sila ng kuryente on behalf of the consumers. So, kaya nila pinapass-through kung ano yung dapat nilang bayaran sa generation
2: companies. Pero di ba ang principle dyan, you pay for what you get?
1: Opo.
2: Why should you pay for what you did not get?
1: Kaya po ang basihan ng system loss ay yung cost ng generation. Dahil yung ating kuryenteng actual na ginamit, ang halaga niyan per kilowatt hour ay yung katumbas noong generation charge at yung system loss charge.
2: In-average out mo na.
1: Opo, kasi kasama talaga yung halaga ng system loss doon sa halaga ng kuryenteng actual natin na ginamit.
2: Bakit hindi sabihin na lang na ganun?
1: Opo, dati nung hindi ina-unbundle yan, yung system loss ng ating mga utilities, nire-recover nila rin sa power purchase adjustment sa PPA. Dahil nga ito'y talagang kasama or kaparte ng generation cost ng ating mga utilities.
0: Ano lang ba yan? Pilipinas lang ba yan? Pilipinas ng bank systems loss? Or
1: buong ito. Oo. At hindi lang naman Pilipinas ang nagpapa-recover nito from the consumers. Lahat din ay mayroon din na nasisingil para sa kanilang system loss mula sa consumers din.
0: Ito ha, tapos na natin intindihan ng charges sa electricity bill. Ngayon naman, ano ba ang dapat gawin kapag sobrang taas na nito? Ito ang tanong ng kababayan natin.
3: Napakamahal na ng kuryente. May discount ba o subsidy ang gobyerno para kapag hirap na magbayad? Ano ba talaga?
4: Marami namang subsidy available. No? May tinatawag tayong lifeline subsidy. Yung mga konsumidor na below 50 kilowatt below ay nililibre na yon. Yun yung lifeline subsidy. Meron naman din na tinatawag na subsidy na galing sa 4Ps, no? Yung mga member ng 4Ps, na yung 50 kilowatt below, sinasubsidize na rin, libre na rin. Ngayon, ang mga seniors discount, may 5% as long as hindi ka lalagpas ng 100 kilowatts, no? Tapos, meron din naman, may mga LGU rin naman na nagbibigay rin ng subsidy sa kakayahan ng kanilang sarili-sariling LGU. So, yun ho, ang mga available subsidies na meron sa mga konsumidor, just in case, hindi ho nila alam.
0: Yung, ano ba po, PWD, pasok po niya sa discount? Senior citizen, pasok po sa discount? Kailangan po bang pumunta para sabihin, may senior sa amin?
4: Kailangan ng consumidor mag-apply.
2: Mag-apply.
4: Mag-apply. Kailangan ipagbigay alam nyo sa electric cooperative na kayo ay kwalifikado under the lifeline subsidy program, gaya ng sa 4Ps. Ang kailan lang po, last year lang po ay nagpirmahan po ang NEA at ang DSWD at ang electric co-op kung paano ang magiging sistema na kapag may nag-avail nito, DSWD ho ang magbabayad sa co-op.
0: Yan. Okay. Hindi lang kuryente ang tumataas ngayon, Tito Ron. Pati BP ko at mga viewers natin. Pero mas ma-high blood ka kapag ito nangyari sa iyo.
5: May viral case ng isang residential account na umabot ng halos 94,000 ang bill nila sa isang buwan. Pag nangyari sa akin yon, nang hindi naman ako sikat sa social media, paano ko ipapacheck ang bill ko nang hindi ko kailangang mag-viral?
1: Kontakin nyo kagad yung utility nyo. Minanduhan namin lahat ng utilities na magkaroon dapat sila ng mga consumer welfare desk. So parang ito yung unang dapat nilang pinupuntahan. Pero kung hindi naman sila makontak o hindi sila pansinin ng utility, pwede silang dumulog agad sa aming tanggapan. Meron kaming website, pwede nyong check doon ang aming mga contact details. Idiretso nyo sa amin yung reklamo nyo at yon ay papasagot namin doon sa utility.
0: Ito, Tito, posible ba to? Paano na yung malalaman yung tama yung bill meter reading versus bill? Di ba, metro?
2: Yeah.
0: May nagbabasa dyan, may nagbabasa tapos doon yung lumalabas. Paano po na yung malalaman? Siguro malalaman mo, pag mataas yung bill mo, yung metro mo, may hangin na nilalabas. Yan, masyado nang mabilis yan. Pero ano ba, pag may hangin na doon, ibig sabihin magtipid ka na. Paano po ba malalaman kung tama?
1: Unang, pwedeng i-monitor mo yung meter readings. Sa tuwing magkakaroon ng pagbabasa ng metro mo, pwede mong sabayan, tingnan din, at picturean mo. Para lang sa ganun, makikita mo, makukumpara mo kung ano yung lumabas sa pag picture mo ng metro at saka yung reading na nandoon sa bill mo.
2: Yan. Kuna na litrato yung metro.
0: Oo. Di ba may mga metro sa taas na ngayon? Tapos dikit-dikit. Paano ginagawa
1: yun doon? Yung mga elevated meters. Ito yung mga clusters ng meters. Ito ay strategiya rin naman para pababain yung system loss. Kasi kung dito sa area na to, mas prone sila doon sa illegal connection. So itinataas ang mga metro para mahirap abutin doon sa may mga
2: itataas mong bansanas para hindi pitasin.
0: Oh, pero sasabay ka sa taas pag gusto mong mag-meter reading din sa kasama na ganun ka doon sa taas. Agad ka rin. Anyway, yung pala yun. Kasi ako nahihirapan. Ako nakikita niya yan, di ba, sa taas.
2: Kung bawa, kung nagre-reklamo sa billing, habang pending ang dispute, kailangan bang bayaran ng buong amount muna bago mag-diskusyon?
1: Depende kasi doon sa complaint. Kung ito ay complaint na mayroong kinalaman doon sa high billing, doon sa aming Magna Carta, sinasabi doon na kung unusually tumaas yung pinapabayad sa iyo ngayon, pwedeng ang babayaran mo lang muna ay yung average nung last year mo or 12 months. Para nang sa ganon, habang hindi pa nare-resolve ba yung issue na kung talagang tama yung ni-register na konsumo ng metro, hindi ka mapapagbayad ng yung hinihingi mas malaki.
2: Kung gano'n nagawin mo, Chair, tapos pinutol ka pa rin?
1: Hindi pwedeng magputol kasi pagka mayroon...
2: Violation sa magkakarta yun.
1: Opo, violation yun ng utility.
0: Ito pa, at Tito Ron, halimbawa nag-brown out, power interruption, alam ko, mababawasan naman yung kuryente mo noon. Di po ba? Power interruption eh. Pero pwede po ba magreklamo sa pagka-abala? Alam mo, sa trabaho, dahil sa naputol yung kuryente, di ba ba, obligasyon magbigay ng kuryente? Paano po, ang trabaho ko, nag-i-involve ng kuryente, work from home ako? Tumatanggap ba kayo ng mga ganung reklamo na naapektuhan ang aking trabaho?
1: Sa ngayon, wala pa tayong talagang relief na naibibigay pagdating dyan. Kasi may mga allowances na inaallow para doon sa mga outages, hindi lang sa mga utilities. Ganun din sa ating mga generation companies and transmission dahil talagang hindi nila maggarantihan na all the time available yung serbisyo nila, available yung kuryente. Ito yung mga allowable na outages, pero kung lumampas naman sila doon, mayroong mga pwedeng ma-impose sa kanilang penalties.
2: Ano reasonable period? Gano'ng katagal ang pag-ayos ng complaint?
1: Dapat ay sa loob ng maikling panahon lang nare-resolvean ng utility ang complaint na ilalagak sa kanila. At kung walang action o kaya yung consumer ay hindi satisfied doon sa resolusyon ng CWD officer ng utility, kaagad silang pwedeng magpunta sa amin para kami ang mamagitan. At kung wala pa rin, ay ina-advise namin yung consumer na mag-file ng verified complaint sa amin para ang komisyon naman makapag-desisyon. Parang korte, kami ay magpapalabas ng desisyon kung sino man ang nasa tama sa kanila. So yun ang magiging desisyon batay doon sa ebidensyang isusumite ng magkabilang parties.
2: Okay. Pero alam mo Alex, may isang sitwasyon na mas mabigat pa sa pagtanggap ng malaking bill. Yan ang mawalan ng kuryente. Oh, ito ang susunod na tanong natin.
6: Kapag hindi nakabayad on time, pwede ba talaga putulan agad ng kuryente o dapat may notice muna? May karapatan ba bago putulan ng kuryente? Ano ba talaga?
4: Ang electric co-ops ay pag binigyan ka ng notice ng regular billing, yeah, you have 9 days to pay. Ngayon, kapag dinigyan ka na ngayon ng notice of disconnection, you have 48 hours to settle. Ngayon, kapag hindi ka nakapag-settle, it's a policy na puputulan ka talaga.
2: Mm-mm.
4: Pag nagbayad ka, kailangan, minsan may mga reklamo kaming natatanggap, o nagbayad ako ng alas dos ng hapon, alas 6 na ng gabi, wala pa kaming kuryente. Ang mga electric cooperatives po are directed to reconnect after 24 hours na nakapagbayad ka.
2: Wow.
4: Minsan, napapabilis, minsan naman, kung mas sa malayong lugar, ay siyempre pupuntahan po. But the electric co-op are given 24 hours para i-reconnect ko after nagbayad yung
2: consumer. Bigyan mo ng konting oras yung co-op dahil di total, ikaw naman ang hindi nagbayad. Gagamutin na nga nila yung problema. Parang ganun.
0: Ano nang pinakamalagang consumer rights sa ilayon ng Magna Carta for residential electricity consumers na dapat alam ng bawat Pilipino?
1: Siyempre, yung right to electric service, yun nga yung nabanggit ni Nani na noong una, kailangan meron kang titulo, meron kang contract of lease para makapag-apply. Pero kamakailan lang, binago na namin to, medyo niluwagan namin. Kasi nga, gusto rin namin na makonsidera yung sitwasyon ng mga kababayan natin na napipilitan naman na makikabit or mag-enter doon sa mga redistribution na arrangement. So gusto natin na sila ay makapag-apply ng kanilang sariling linya at maka-benefit din doon sa mga iba pang karapatan under the Magna Carta.
0: Ayan, ako. Bilang consumers, dapat alam talaga natin ang mga karapatan natin. Dito kasi sa Pilipinas, ang napansin ko, kulang tayo sa consumer empowerment. Big word. Nababaon tayo sa pagbabayad ng hindi natin alam, ano ba ang karapatan natin? Kaya maraming salamat sa mga sagot nyo, mga sirs.
2: Kaya dito sa show natin, gusto natin malaman ng mga Pilipino, ano ba talaga ang dapat para sa kanila? Ituloy natin ang pagtalakay sa iba pang mga katanungan sa pagbabalik natin sa
0: What's the Point?

0: Welcome back dito sa What's the Point. Kasama pa rin natin sa talakayan si Administrator Almeida at Chairman Juan.
1: Oh, masingit ko lang na ang pangalan ni Sir Ernie Sir is Nani. Oh. Tapos Nino. Oh, ang abakada dito, Nani, Nino.
0: Oh, laging ganyan eh.
1: Yan, pambreaker lang yon sa tension natin nating kwentuhan ngayon. Wala sa mataas na electric bill hanggang sa disconnection.
0: Malaking perwisyo, maputulan na kuryente. Pero paano kung renter ka at nagka-problema ka sa landlord mo?
1: Nako.
0: Pakinggan natin to.
2: Kapag pinatayan ako ng kuryente ng landlord ko dahil may hindi kami pagkakaunawaan, pwede niya bang gawin yon para mapalis ako?
1: Malamang dito nung jowa niya yun eh. Nagka-split sila nung rent.
0: Ay, nako.
1: Paano gagawin doon?
3: Ito, aware na tayo doon sa ganitong mga arrangement na pinapasok ng ilan nating kababayan. Sila yung either renter lang o nangungupahan nga. At yung talagang registered customer ay yung may-ari nung apartment o kaya yung nagpapagamit nung koneksyon. Yun ay pwede rin na idulog sa amin, mag-complain sa amin yung nangungupahan na yan. Nang sa ganon ay, kasi while ang aming talagang direktang nire-regulate ay yung utility, pero yung landlord na yan, siya'y customer naman ng utility. So pwede namin na maabot ng kapangyarihan namin yung landlord na yan through the utility.
1: Marami na tayong napag-usapan.

0: bill, charges, consumer rights, disconnection, reconnection. Pero sa lahat ng ito, may isang mas malaking tanong na siguradong naisip ng maraming Pilipino. Eto.
1: Ang hirap talagang mabuhay dito sa Pilipinas. Kaya pa bang pababain ang bill ng kuryente? O ito na ba ang bagong normal?
0: Ano po bang sagot doon sa tanong ng ating kababayan? Ano pa talaga?
2: Nabanggit ko, pinakamalaking component ito, yung generation. So, hindi naman overnight talaga na masusolusyonan ito na bababa. Kasi para bumaba yung generation, kailangan bumaba yung gastos doon sa pag-degenerate ng kuryente. At dumami din yung supply. Kasi dumadami nga yung nagtatayo ng planta, pero dumadami din naman yung konsumo. So, naghahabulan lang at dahil para makapagdagdag ka ng mga planta, kailangan mo rin ng dagdag na transmission, distribution. So, parami ng parami yung pangangailangan at para magawa mo lahat yan, kailangan kang merong puhunan. At yung puhunan na yan, kailangan mong malikom mula sa mga pribadong kumpanya. At yung mga pribadong kumpanya, siyempre maghahanap yan ng magandang kita. Pero kung marami na talaga yung supply, bababa at bababa yan dahil yung competitive forces talagang mapipilitan magbaba ng presyo yung mga generation.
0: Tito Ron, may isa lang akong tanong kay Nani, Sir Nani. Kasi kanina pa sabi na ang kooperatiba walang masyadong kita. Mm. Ano pong ano nyo? Ano pong driving force nyo? Alam ko yung mabigyan ng mga kuryente, pero ano po yung talagang naghihikayat sa inyo para pasukin yung mga ganyang mga...
3: Bukod sa pagmamahal sa bayan.
0: Pagmamahal sa bayan.
4: Kasi, well, dito sa industriya ng electric co-op, which na-realize ko rin, nakasama na rin ako, yung advokasya na makapagbigay ng kuryente. Kasi yung kuryente para sa amin, hindi ito necessity. Ano to? Karapatan ng isang tao to. Sana ma-experience mo yung na-experience namin na nakapagpailaw kami ng mga tao sa bundok, yayapusin ka ng mga matatanda at sasabihin ng abot ng pasasalamat sa iyo. Hmm. At akala nila mamamatay sila, hindi sila makakakita ng ilaw ng bumbilya. Hmm. Mahahabag ka talaga. I mean, these are the things na drives us para abutin yung mga taong nasa bundok, nasa malayo, lalo na yung mga IPs natin. Power precedes progress. Pag walang kuryente, wala tayong pag-uusapang progreso. So, kailangan natin maabot ng kuryente ang mga bawat lugar.
3: Sa mga darating na taon, no? Anong pwede natin sabihin sa ating mga kababayan? Anong pwede nilang asahan sa mga darating na taon? Let's say 3 to 5 years from the private sector at saka from the electric co-ops.
2: Lahat ng maaaring gawing pulisiya at yung mga implementing na regulasyon naman, ito ay pinagtutulungan ng Department of Energy at ng ERC. Nang sa ganon, ay makatiyak tayo na patuloy na dadalo yung mga investment, yung pamumuhunan sa ating industriya at magkakaroon ng sapat na supply sa susunod na 3 hanggang 5 taon. At kung mayroong sapat na supply, ay magkakaroon ng mas maayos na kompetisyon na magpapababa naman sa presyo.
3: Kasi tuloy-tuloy yung mga gera, tuloy-tuloy yung mga problema sa mundo, yung mga sakuna natin, mga klima sumasama. Yung private sector, kailangan kumita pa rin. Yung mga co-ops, hindi naman kailangan kumita yan. Kaya kung anong sisingil nila, alam natin na malamang yan talaga. So anong pwedeng gawin natin, Chairman, para ipaghanda yung ating mga kababayan sa mga darating na taon?
2: Yung ating mga private na mga utilities, ngayon nga ay inaayos na natin yung kanilang singil dahil sa loob ng mahigit isang dekada, hindi yan na sa katuparan. Kung maayos yung kanilang magiging singil at maayos sila makapag-ooperate, mas magiging epesyente ang kanilang operasyon, mas maganda yung serbisyo. At the same time, mas mayroon silang abilidad ngayon na makapag-procure ng kuryente, yung murang kuryente para sa kanilang mga consumers. Mm-hmm.
4: Sa mga electric cooperative in the point of view niya, siguro sa gitna ng mga sakuna ng nangyayari ngayon, ng gera,

0: ng mga epekto ng climate change. Doon ho sa mga hindi nakakaluwag sa buhay, siguro kailangan manggaling sa sarili natin yung responsibilidad para magtipid sa kuryente. Kasi ho, dito sa industriya ng energy, lahat ho yan ay napag-aaralan. Meron hong polisiya in place. Eh. No? So, kung paano ho mapagbababa ang kuryente, yan ho ay ginagawa na ho ng paraan ng the whole energy family. Maganda ho ang samahan namin sa energy family ngayon. Sa aming Sekretaryo Sharon Garin, lahat ho kami ngayon ay nag-uusap-usap paano i-address ang sitwasyon sa Visayas, for example, sa nangyayaring power crisis ngayon sa Visayas, at sa mga darating na panahon. Na itong ito naman hong sigurong administrasyon ni Presidente BBM, maybe hindi nyo mararamdaman ang epekto ngayon. Baka sa mga darating na panahon, masasabi nyo, plinano at ginawa ni Presidente Bongbong Marcos.
1: Next 1 year or 2 years, ganun.
2: Napaka-informative na naging diskusyon natin. Talagang knowledge is power, di ba guys?
1: Maraming salamat sa inyo, no? Administrator Nani Almeda, my good friend at chairman na... Juan, maraming salamat. You have been very helpful and I'm sure naliwanagan lahat sa ating pag-uusap ngayong araw.
2: Medyo may liwanag na ang buhay, tulad nga ng tagline ng Meralco. Pero sana di mahal, di ba Tito Ron?
1: Yan talaga ang pangarap ng lahat, Alex. At magandang pagkwentuhan natin yan sa pagbalik ng What's the Point?

0: Tito Ron, aaminin ko ah, bago pa ang lahat ng to, ang electric bill para sa akin, may isang go lang. Bayaran. Pero ngayon, mas interesado na ako sa bakit. Ah, kasi may mga charges pala na may pinagmulan. At may mga termino na dapat talagang itindihin. Kaya ang ating what's the word for the day ay systems loss. Yan. Yung pala, talaga palang di may iwasan yun, no, Tito Ron? Kahit anumang gawin natin, talagang meron talagang systems loss.
1: Sa isang banda, yung technical, hindi talaga. Dahil, alam mo, yung kable na lang pag maglagay ka ng kuryente sa isang dulo, pagdating sa kabilang dulo, mababawasan talaga yun. At iba-iba sa haba ng kable, kaya hindi naman pwedeng ipareho mo sa lahat. Kaya yung sa atin, nagkakaroon ng percentage na systems loss. Kasi yun ang, kumbaga, yung katumbas nung dapat napunta sa'yo na nawala dahil sa kable, sa hindi kasalanan ng tao. Yung non-systems loss, yung mga nanakaw daw, no, mga ganyan-ganyan, alam mo, dahil karamihan yan, nandun naman sa electric co-ops, ano, ikaw ang gawa na rin yan. No? Kaya tama yung solusyon nila, na kabitan na lang ng metro, magbabayad naman yung mga ngayon. Diba?
0: Kasi tama rin naman yung tanong niyo, ang reaction niyo kanina, Tito Ron, yung ba't kami magbabayad? Hindi ba parang sa ano yan? Di ba parang pag nagdinegosyo ka, Tito Ron? Sa restaurant, hindi naman sinisingil sa kakain yung nabulok po yung ano namin yung karne namin yung gastos nun, sisingilin namin sa inyo.
1: System loss.
0: Pero Tito Ron, alam ko, nag-uusap na tayo sa mga bagay tungkol sa billing. Ako naman, ang natutunan ko dyan, siguro, para dun sa kaya nating makontrol, kasi ano yan gobyerno yan, Meralco yan, o kaya sa kooperatiba yan, yung ating makukontrol, yung pagtitipid ng kuryente. Ngayon ko, kasi nung 80s, laking 80s ako, laking 90s ako, wala namang, di ba, uso yung mga charger na yan. Tapos ang kuryente nun, dibunot Wala namang remote dati. Ang napansin ko, ang malakas kumonsumo, yung tinatawag nilang mga vampire, ang tawag vampire Tito Ron, ano yun? Pag yung TV nyo, in-off nyo, di ba? Off. Naka-off. Pero meron siyang pula. Nakasaksa ka rin
1: Tama.
0: May pula. Nag-experiment ako sa bahay. Pinatay ko lahat,

0: ng kuryente, pero iniwan ko yung mga TV. Tapos yung ang charger kasi dito ron, may ilaw yan na sinasabing charging ka.
1: Correct.
0: Pag nakasaksak yan, kahit wala nakasaksak ng cellphone, may pulang may ilaw yan. Ilaw, ilaw. Titignan ko yung metro ko tumatakbo.
1: Ha, ganun?
0: At nag-i-experiment ako kung anong pinakamalakas na konsumo. Ito ha, sariling experimentation ko lang to. Pinatay ko lahat, pati yung mga binulot ko lahat, iniwan ko yung rep. Malakas ang rep. Ano siya? Pero pinakamalakas sa lahat, yung TV kong malaki. Wow. Yung 65 inches. Nagpabilis yun. Talagang gumanon yung tingin ko dun sa metro.
1: Talaga?
0: So, inaaral ko yung malalakas. Aircon, malakas yan. Kaya lang, bihira lang naman yung... Pero may konsumo. Kumukonsumo siya. Ang tawag doon, vampire na... So, ako, nag-ano ako eh. Kasi ang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo nakaka-contribute sa yung konsumo ng buong mundo. Ako, ginagawa ko, pag umaalis ako, ensure na bunot. Kasi ingat din sa ilaw. Ingat din sa sunog yan eh.
1: Tama, tama.
0: Dito rin, galing ako sa Australia. Siyempre, magkukumpara-kumpara sa bansa natin. Alam nyo, ano eh, kayang-kaya natin eh.
1: Yeah.
0: Talagang kung magtutulungan lang. Sabi ko, sana magkaroon tayo ng pride na yung bansa natin, talagang ang ganda ng bansa natin. Sana simulan na natin sa kuryente. Mayroon pa palang mga porsyento ng mga tao na sa probinsya na wala pang kuryente.
1: Marami-rami pa.
0: Kasi mahalaga yun para sa pagkalat ng impormasyon eh.
1: Tama.
0: Ang kuryente, naglalagay ng mga impormasyon eh. So, Tito Ron, kayo, parang yung topic natin yan sa ano eh. Yung sa flood control na yung ano yung paggawa ng ano tawag doon, master plan na may budget pala, kailangan gayong budget. Ito rin pala.
1: Ang sa kuryente sa tingin ko yung master plan nila medyo mas ayos na. Oh. Kasi ang laki ng kontribusyon ng private sector diyan. So talagang nasa interest nila na gumawa ng magandang master plan. Mm-hmm. Sa buong bansa, meron na ako ng mga nakikitang ganyan na may plano na talaga. Yung malaking mga pinag-iisipan pa ngayon kung ano yung source, yung power generation source, no? Mm-hmm. Mas okay ba mag-nuclear, mas okay ba mag-solar? Kasi yung mga bunker fuel, yung coal, mga ganyan, medyo nakakasira sa environment natin. Malayo na yung tao dyan. Kaya lang yung mga ibang mga alternatibo natin, mas mahal.
0: No?
1: Kaya yung mga feed-in tariff, pumapasok yung ganyan. Pero sa Pilipinas, alam mo, ang bilis ng paglawak ng ano ngayon, ng solar, araw yan eh, di ba? Dadating ang araw, yung bahay mo, diretso kang nakakonekta sa enerhiya dahil sa araw. Sana dumating na kagad yun, di ba?
0: Yan. So, alam niya, Tito Ron, ang dami na nating napagkwentuhan. Ano nga ba ang point ng power sa Pilipinas?
1: Sasagutin na natin yan. Susunod na.
0: What's the point?

0: Anako, ito lang masasabi ko sa usaping power. Sana may power ako. Tayo, para mapababa ang singil sa kuryente. Kaso ang reality, wala tayong power sa power. Bukod sa privately owned siya, wala tayong choice. Kung meron kasi, pwede tayong mamili kung sino mababang maningil. Kaso wala. Yun ang power nila sa atin. Dahil wala tayong magagawa eh. At ayaw naman natin wala tayong kuryente. Sasabay lang tayo sa pagtaas ng singil nila. Ang daming nakasalalay sa power, gaya ng ilaw, ng mga appliances, at ngayon, pati internet. Kaya di tayo pwedeng mag-boycott, kundi apektado ng buhay natin, pati trabaho. Ayaw natin ma-disconnect. Hindi naman natin sinasabing sagutin ng gobyerno ang bayarin natin sa kuryente. Sana lang ay matulungan nila tayo na kayanin natin ito. Kundi bababa ang singil sa kuryente? Beke naman, sana sumasabay sa pagtaas ito ang pagtaas ng sweldo. Sana dumami ang opportunity sa trabaho para magkaroon ng kakayahan ng mga kababayan natin na makapagbayad kahit na mataas ang bill nila sa kuryente. Sana dumating ang panahon na kahit na wala ng power ang kababayan natin, sana gamitin ng gobyerno ang power nila kahit gaano pa ito kalimited para mapababa ang singil sa kuryente. And that's my point.
1: Ang power ay hindi lang tungkol sa kuryente. Ang power ay may kapangyarihan baguhin kung paano tayo mamumuhay. Kapag maaasahan ang kuryente, may pagkakataon tayong magtrabaho, magnegosyo, mag-aral, at mabigyan ng pamilya natin ng mas maayos na buhay. Kaya ang pagkakaroon ng maaasahan at accessible na power ay hindi dapat pribilehyo lang ng ilan. Karapatan ito natin lahat ng bawat Pilipino. And that's the point.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Napakaganda na naman ang iyong mensahe. Muli, ako si Alex Calieja. At sa inyo lahat, sa susunod na paghawak nyo ng electric bill, sana hindi lang total ang tignan nyo. Tignan din natin kung ano ang nasa likod nito. Kasi may mga bagay na mas madaling harapin kapag naiintindihan natin.
1: At kapag may tanong, huwag matakot magtanong. Dahil ang impormasyon ay hindi lang para sa mga expert. Para ito sa lahat ng taong araw-araw na umaasa sa kuryente. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dahil dapat lahat tayo ay may alam at matutong makialam, because that's the point. Magandang gabi ulit sa inyong lahat at ako muli si Ronnie Puno. Magkikita tayo ulit dito sa What's the Point?

0: a local official.
1: For a good one. And long for a bad one.
2: Yeah, too long for a bad one.
1: Pero I think, ano na lang, para na lang magkaroon ng fixed term talaga na hindi na yung paulit-ulit na in-extend. Tumahaba eh. No, so, at least, ano na talaga, magkasundo na tayo na ito na talaga yung termino nila.
2: Attorney Jimmy, patok o putok?
3: Ako, the reason why it's neutral, kasi I'm glad that they're finally fixing it. No? Yeah. Kasi, that's one of the loopholes of the Constitution. Sa totoo lang. Article 10 yan, Section 8. Alam ni Jess Sigurado yan. Dahil nakalagay doon, di ba, that the term of elective local officials shall be 3 years, except barangay officials, which shall be determined by law. So, ibig sabihin, it was an open-ended thing na parang I've never seen the sense of exempting them from a fixed term.
2: Okay.
3: Pero naniniwala din ako, dahil I've talked to many politicians, pagdating sa barangay, mas maganda talaga na mas mahaba konti kaysa sa mga congressman. Kasi iba talaga ang function ng barangay officials. Mas napapalapit sila sa tao, they really attend to the day-to-day needs. So, mas magandang nandyan lang sila. I-fix lang.
2: Kagawad falsies. Hindi attorney falsies. Kagawad falsies.
4: Bago po nagsimula ang show, humingi na ako ng pasintabi kay Senator J.V. Ejercito. Kasi madami akong opinion dito. Baka hindi ko matapos. Follow up mo na lang na question, Mami Chu. Siyempre, ang una kong tanong dito sa Congress, with all due respect, no, kayo po nagpasa ng batas last year, postponing again the election and fixing the term to 4 years. Mm. Inalaw po yan ng Supreme Court. Mm. The Supreme Court sided with Congress na valid at hindi unconstitutional. Correct. Or labag sa batas yung ginawa last year. Unang tanong, bakit hindi nyo na po ginawa 5 years last year pa lang? Baka ang sagot, ay, ngayon lang namin nalaman na may DILG, budget plan, development plan na 5 years hinihingi sa mga barangay. Hindi nyo na nalaman yon last year, with all due respect sa mga sponsors sa House tsaka sa Senate. That's one. Second na dahilan, dahil daw November 2, ang date ng election this year, which is All Souls Day. Mag-holiday daw yung iba, di makakaboto, uwi ng probinsya, di makakaboto sa barangay. Eh, sino din po naglagay ng November 2 sa batas? Kami po ba? Ala, taong bayan po ba? Pangatlo, 2022 pa po dapat yung election. Ginawang 2023, naboto na 2023. Ngayon gusto nyong i-extend hanggang 2028 dahil fixing the term. Una kong tanong dyan, eh yung mga SK na 24 or 23 years old, naboto ng 2023, ano na pong edad nila ng 2028? Kaya nga sabi ni Senator Tito Soto, sanggo ni ang katandaan. My God.
3: ST na, ST.
4: Pang-apat, sa totoo lang po, pasintabi na naman sa mga nakikinig, ang daming corruption sa barangay. Akala nyo flood control lang? Lahat may corruption, DENR, and now including the barangay. Kung magaling yung barangay official na yan, the good one like Senator JV or the good officials na it's too short of a term, maboboto pa din po yan. Pero yung mga bad ones, hindi na po dapat iboto. Ang sagot ni Senator Chis, may iba namang paraan to remove bad apples. May ombudsman, may recall, etc.
2: May interjection lang ako sa iyo.
4: Yes.
2: Sabi ni DILG John Bicremulia, ang SK ngayon, ang masama doon sa 15...
4: Natututo sa Kurakot.
2: Oh, yes.
4: Natitraining sa corruption because sa SK, hindi alam ng karamihan, may mandated 10% ng budget and they have to contract it out so that they can implement projects. Medyo technical. Pero madaming lumalapit sa kanila so that they can execute. Alam nyo po ba, like VP Sara, accountable officer, ang SK chairman, may COA accountabilities yan. Ano, notice of disallowance po sila. Kaya hirap na hirap po yan mag-implement. Kaya sila nakukurakot. Maliban sa madaming masasabi.
3: May interjection din ako, Sir Jessa. Una-una, I take your side on this, no? Lalo na, yung 8 billion ba na nagastos na dyan
2: Comelec.
3: Sa parang eleksyon. So, pinapainit ko pa yung
4: ulo mo kasi. Oo, pang-anim pa yan eh. Pero dinigong muna ako sa corruption. Ang punto ko, kapag bad official ka, hindi po enough ang ombudsman, hindi po enough ang recall. Alam nyo po ba gaano kahirap magkaso? Dito pa nga lang sa mga pinagdadaanan sa nationally. Sa tingin nyo po ba ang isang ordinaryong tao sa barangay na residente ay makakapag-ipon ng ebidensya laban sa kapitan para kasuhan siya? Ang hirap po kumuha ng dokumento ha. Ang hirap po kumuha ng proof of corruption.
2: Isa pang interjection ko. Ang Kurakot ng source, alam mo ba yung mga permit? Pagkuha ng mga sa doing business, barangay permit.
4: Exactly, kasi nasa barangay na po ako. That's why I can say this. Because yung mga barangay resolution, exempting from certain zoning, yung mga barangay permit or clearances, demolition, renovation, alam ko po yan lahat. Sa barangay ko po, wala pong ganun. Sa aming mga kagawad, ako po, I've never received SOP and I would never ask for SOP. Because with all due respect to my barangay, kami po, we are middle class, upper middle class.

0: ako sa mga residente ko.
1: Last
0: na
1: question.
0: May pinag-aralan. Di ba?
2: Para quick, quick.
0: Sisigilin ako eh.
1: Very quick lang. Hindi, kasi do you think may kinalaman sa 2028 national election
0: yung
1: pagpapatagal nila sa mga local?
0: Okay.
1: May mga bata ba sila dyan?
2: Sum it up.
0: Si Senator JV ang guest natin, pero with your indulgence, Senator JV. Ito, prangkahan talaga, prangkahan. BBM blogger daw ako, et cetera. Hindi po. Kasi gusto ko matuloy yung election. Kung BBM blogger talaga ako, dapat sumusunod ako sa gusto ng administrasyon na ma-postpone ang election. Bakit nila gusto ma-postpone ang election? This is the most controversial. And sue me if you want. Gusto lang po magtipid ng mga congressmen at ng mga senador, yung mga ibang senador na may pupondo ang barangay officials. With all due respect, ang mga barangay officials humihingi ng pondo para sa vote buying. So si congressman at senator, hindi COMELEC ang magtitipid, hindi gobyerno ang magtitipid. Ang gusto nilang magtipid, mga sarili nila. Kasi wala na nga daw silang nakukurakot dahil may flood control daw last year. So, ituloy natin ang eleksyon para walang vote buy-in kasi wala palang pera ang mga congressman at senador. Ituloy ang eleksyon.
2: Ituloy natin ang discussion. Bibigay natin ang si Senator JB sagutin yung mga points na ni-raise mo sa pagbabalik ng political talks.

0: After the incident, kasama po ng mga crew si Kapitan na pumunta sa barangay to the covered court. Malaki po ang pananagutan ng Kapitan. With the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely the captain has a big responsibility.
1: Di raw pwedeng maabsuelto ang kapitan ng nasunog na barko sa Palawan. Sa dami ng namatay, tiyak na mayroon siyang pananagutan.
2: Si dating House Speaker Martin Romualdez naman nasa UPPGH na mula sa Cardinal Santos. Ang kanyang destinasyon, hulungan lang o ospital.
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Mula 5, death toll sa ferry fire sa Palawan. Sumipa sa 35, kapitan ng barko, hinahanap pa. Martin Romualdez, sumailalim na sa battery test at clinical evaluations sa UPPGH. Medical report isusumite bukas sa Sandigan Bayan. Bahay ng kandidato sa barm elections, pinagbabaril, isa sugatan. U.S. President Donald Trump, kumpiyansang mananalong Republican sa midterm elections. At Lady Gaga and Michael Polanski win welcome ang kanilang first baby.

0: Umakyat pa ang death toll sa Palawan Ferry Fire matapos itong ideklarang fire out makalipas ang higit isang araw na pagresponde ng mga otoridad. Patuloy naman ang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa kapitan ng barko kasunod ng ulat na nakaligtas umano ito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve live mula sa Maynila. Andrea, nakumpirma na ba ng PCG ang impormasyong ito?
1: George, sa huli naming pakikipag-usap sa Philippine Coast Guard ay patuloy pa rin ang validation sa ulat na yan. Pero ayon sa kanila, tinututukan na nga nila yan dahil ang paghahanap daw sa nawawalang kapitan ay isa sa mga makakasagot sa mga tanong ng mga otoridad, ng mga biktima at ng mga nangungulilang pamilya.
2: Napasok na ng mga otoridad nitong Biyernes ang MV June Aster na nakasadsad sa dagat ng Coron, Palawan kasunod ng sumiklab na sunog noong gabi ng September 9. Sa economy at air-conditioned accommodation areas ng barko, natagpuan ng Philippine Coast Guard ang 30 pang mga labinang nasawing pasahero. Bunsod ng development, umakyat na sa 35 ang kumpirmadong patay dahil sa sunog. Kaninang umaga, nakarating na sa Port of Borac sa Coron ang na-retrieve na mga labi. Ipinasa na ito sa pangangalaga ng PNP Scene of the Crime Operations para sa proper identification at disposition. Patuloy naman ang paghahanap sa higit kumulang 54 na missing individuals. Kasama sa mga hinahanap ay ang kapitan ng barko. Ayon sa PCG, ipinarating daw ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na posibleng buhay ang skipper. Impormasyong galing umano sa isa sa mga nakaligtas na crew member.
3: Well, based ma'am sa document po na nakuha po natin, he is not part of the survivors. Accordingly, no, after the incident, kasama po ng mga crew si Kapitan na pumunta sa Barangay Turda Covered Court. Yan po ang initial information from the other crew. Malaki po ang pananagutan ng Kapitan. With the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely the Captain has a big responsibility.
2: Una nang napaulat na sa inisyal na impormasyon, sa cargo hold umano nang galing ang pagsabog na narinig ng mga pasahero bago mabilis na kumalat ang apoy. Pero ayon sa PCG, hindi pa raw nila mapasok ang cargo hold sa ngayon.
3: As per coordination with the on-scene commander, medyo flooded pa po yung cargo deck. So we will be determining later on yung mga posibleng factors kasi nabanggit nga po natin, ang naging statement po ng mga survivors ay nanggaling po yung malakas na pagsabog sa cargo deck.
2: Sanib puwersa na rin ang iba't ibang ahensya sa pag-iimbestiga sa ugat ng sunog at posibleng kapabayaan ng shipping company at crew ng barko kung meron man.
1: George, pumunta rin kami kanina sa Pantalan kung nasaan nga ang Atienza Shipping Company. Ano? At ayon sa mga nakausap nating tauhan, ay ilang mga pamilya na nga ng mga biktima sa Palawan Ferry Fire ang ngayon ay bumabiyahe na papuntang Coron, Palawan, lulan ng MV October Lavender. Isa yan sa mga tiniyak ng shipping company ano, na kanilang dadalhin ang mga pamilya doon para makapili yung mga pinaghahanap nilang mga mahal sa buhay. George.
0: Okay, firstly, Andrea, sakali mang makita yung kapitan nitong MV June Aster, ano yung mga liability na binabanggit ng Philippine Coast Guard na maaaring nakaharapin?

0: Judge, sisimulan pa lang nila yung pag-interview, ano, pag-interrogate sa captain. Ang isa sa mga pangunahin daw nilang itatanong ay kung nasunod ba yung mga emergency response protocols na nakasaad sa kanilang mga kailangan nilang gawin sa mga ganitong klaseng maritime emergencies. And by then, kapag napatunayan, ay meron nga daw posibleng liability, though hindi pa nila binabanggit kung ano ang mga ito, Judge.
1: Well, Andrea, another thing, kasi sa isang panayam kay Attorney Maximo Bañares ng Marina Region 4 na pinost mismo ng Marina sa kanyang Facebook page, pinangalanan nila itong kapitan at yung mismo daw na yung owner ng shipping company ang nagsabi sa kanya ng pangalan at buhay ito, si Captain Roel Sarmiento. Ano? And wala bang sinasabi yung Philippine Coast Guard kung ano yung binabanggit ng shipping company tungkol sa kanya?
0: Pasensya na, George. Pwede pakiulit yung tanong?
1: Oo, kasi pinangalanan nga ng Marina Region 4A or Region 4 itong kapitan, si Captain Roel Sarmiento. At mismong yung shipping company daw ang nagbigay ng pangalan at detalye sa kanya na buhay ito. So bakit parang sa part ng Coast Guard, hindi pa sila sigurado? Pero bakit sa part ng Marina, sigurado silang buhay ito at may pangalan pa?
0: George, sinabi rin ng PCG, binanggit actually ng PCG kanina si Captain Roel Sarmiento. Pero ang kanilang pinagkuhanan din kasi ng impormasyon ay ang mismong shipping company. Yun lang daw ang nagsabi sa kanila na posibleng nakaligtas nga si Captain Sarmiento mula sa insidente. Ano? At sa listahan kasi ng mga survivors ay wala yung pangalan nito. So hanggang ngayon, binavalidate pa nila kung talagang tunay nga ang impormasyon ito mula naman sa crew member na pinadaan sa shipping company, George.
1: And lastly, pinag-uusapan natin yung liability ng kapitan. How about the liability of the shipping company itself? At anong gagawin? Isa lang ba itong barko na pag-aari nila o may fleet sila? Anong mangyayari doon sa natitirang fleet nitong shipping company?
0: Sa ngayon, George, wala nga jurisdiction kasi yung PCG doon sa kanilang fleet para sa mga liabilities ng shipping company. Sabi ng PCG, ang Marina daw ang makakasagot nito. Pero sa recent developments, ayon sa Marina, ano, naglabas na sila ng show cause order para sa shipping company at suspendido na rin yung lisensya ng crew members na nag-operate sa MV June Aster. George.
1: Okay, maraming salamat sa update na yan, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa Maynila.
2: Ospital o kulungan, yan lang ang tanging destinasyon ni dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng hinaharap na 7.4 billion peso plunder case. Nasa UP Philippine General Hospital na ang kongresista para sa isang independent medical exam. Narito ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor live mula sa UP PGH sa Maynila. Pierre, may nagawa na bang medical procedure kay Romualdez?
3: Ivy, kahit maagang dumating dito si former Speaker Martin Romualdez, mga alas 9 ng umaga, alauna na ng hapon, sinimulan ang battery test at medical evaluation para sa kanya. Ito'y matapos na inilipat siya dito mula sa Cardinal Santos Medical Center dito sa Philippine General Hospital para magkaroon ng independent medical examination. Matagumpay na nailipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital mula sa Cardinal Santos para sa independent medical assessment. Kasunod ito ng utos ng Sandigan Bayan para masuri ang kalusugan ng kongresista. Ayon sa inilabas na statement ng PGH ngayong hapon, bumuo na sila ng grupo ng mga espesyalista para sa medical exams at diagnostic test. Sila rin daw ay gagawa ng medical report na siyang isusumite sa Sandigan Bayan bukas ng hapon. Ito ang magiging batayan kung kailangan bang manatili ng Leyte Solon sa ospital o mailipat sa detention facility sa New Quezon City Jail sa Payatas. Tiniyak naman ng PGH ang pagiging objective and professional sa gagawing pagsusuri sa kongresista. At para raw mapanatiling confidential ang medical information ng pasyente, wala daw ilalabas na detalye tungkol sa resulta ng check-up, maliban sa ihaharap sa korte.

0: IV bukas pa daw ng hapon matatapos o makukumpleto ang pagkuha ng resulta ng mga medical test ni Congressman Romualdez. IV?
1: Pierre, nung isinugod siya sa Cardinal Santos Medical Center, the former speaker, according to Secretary John Vic Rimulya, had a cardiovascular episode and he suffered from hypertension and anxiety. Ito rin ba yung tinitingnan sa kanya dyan o ano pa yung ibang exams na isasagawa sa former speaker?
0: Ang sinabi sa atin, IV, it's a series of tests. So, tawag nga nila ay battery test or physical examination. So, they have a group of doctors nga na titingin sa kanya. So, hindi pa natin alam ang listahan ng mga test na kukunin. Basta malamang ito ay kumpletong test dahil marami nga siyang initial findings dun sa kabilang hospital na may kinalaman sa cardiovascular. So, delikado din naman kung titignan. So, meron ditong tinatawag na cerebrovascular disease. Ibig sabihin, naninikip ang daluyan ng dugo papunta sa utak. Ito yung initial findings sa kanya. So, binibigyan din naman siya ng pagkakataon na makita kung talagang okay lang siya bago siya, bago makapag-desisyon kung mananatili siya sa ospital o madadala siya dun sa facility. Ivy.
1: Alright, keep us posted. Pierre Pastor, maraming salamat. Nag-uulat ng live mula sa UP PGH sa Maynila.
2: Alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan na ilipat na sa UP Philippine General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez para sumailalim sa independent medical exam. At ayon sa informant ng Billionaire News Channel, isinakay pa sa wheelchair ang kongresista. Balikan natin ang eksena ng paglilipat sa kanya mula sa Cardinal Santos sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Yun na siguro yun, yung palabas na ambulansya.
4: Malapelikula ang eksena sa paglilipat kay former House Speaker Martin Romualdez sa UP PGH mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. 7:30 a.m. ang tinakdang oras ng pag-alis ni Romualdez sa Cardinal Santos. Pinaligiran ng mga otoridad mula sa BJMP ang isang ambulansya sa emergency entrance. Kaya inakalang dito idadaan ang dating House Speaker. Pero 8:11 ng umaga nang biglang magkalasa ng mga miyembro ng BJMP na nasa harapan namin at sinabi nilang palis na raw si Romualdez.
3: Ibang ambulansya yung... Ayan, pasakay ako. Asa yung sasakyan ko?
4: Sinundan namin ang convoy ng ambulansyang pinaniniwalaang sinakyan ng dating House Speaker na hawi rin ang mga motorista sa kalsada, 8:45 a.m.
3: Yeah, hinahabol po natin mga kabante kasi hinarang na po yung mga sasakyan natin dito pa lang sa bungad ng UP PGH ay hindi na po pinayagan yung mga sasakyan pa nakapasok sa loob.
4: Sa gate pa lang ng UP PGH, hinarang na ang mga sasakyan ng media at tangi ang convoy lang ni Romualdez ang nakapasok. Nagbarikada agad ang mga miyembro ng BJMP at ni isa sa amin ay walang nakakita kay Romualdez. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang informant ng Billionaire News Channel, idinaan umano si Romualdez sa back door ng PGH na dadaan sa emergency entrance patungong elevators at paakyat naman sa 7th floor. At ayon din sa informant, sa loob ng pathway na ito, pinasok si Romualdez kung saan nandoon ang pay ward ng PGH. Kita rin sa video na ating nakuha ang mahigpit na seguridad sa nasabing palapag ng ospital at bantay sarado ng mga otoridad.
5: Simula nang maisilbi ang arrest warrant kay former House Speaker Martin Romualdez, hindi pa natin siya nakikita. Maliban na lang sa pamagitan ng mga mugshot na kinuha sa kanya habang siya ay nakahiga sa isang hospital bed. Walang inilabas na medical bulletin ng Cardinal Santos Medical Center. Paliwanag nila, kailangan daw kasi muna ng consent ng pamilya Romualdez bago yan maisa publiko. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Suportado ni Senator J.V. Ejercito ang pagsasailalim kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang independent medical exam. Pero bukod anya sa pinsan ng Pangulo, umaasa rin siyang mapapanagot ang iba pang mga sangkot sa flood control scandal. Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
6: Wala dapat special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang paninindigan ni Senator J.V. Ejercito sa kaso ng kongresista na naaresto kaugnay ng 7.44 billion peso plunder case. Mula nang maaresto nung Lunes, na-confine si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center dahil sa ilang kondisyong medikal na inihain ng kanyang mga abogado sa Sandigan Bayan. Sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Ejercito na mas mainam na isa ilalim si Romualdez sa

0: ilipat sa detention facility. Pero para kay Ehersito, hindi lang si Romualdez ang dapat humarap sa mga alegasyon. Umaasa rin siyang mahahanap at maiuuwi sa Pilipinas ang puganting si resigned Congressman Zaldico na diretsahan niyang iniuugnay sa umano'y malawakang modus sa mga proyekto ng gobyerno.
1: Mastermind, no? Pasensya, pero sabi ko nga, nanggaling ako sa Congress, dati wala namang bentahan dyan ng ano eh. Dito mismo sa floor na.
2: Yung mga alokables
1: na hindi namin alam yan, no? Yung alokables, sa house lang yan. Mm. So, kailangan talagang manukok. Kasi sumobra na. I think yung nakakalula na yung amounts, no? Na hindi mo din, sabi ko nga, hindi mo masisisi ang taong bayan.
0: Habang patuloy ang paghabol sa mga umano'y sangkot, may babala rin si Ehersito sa pagkuha ng mga state witness. Partikular niyang tinukoy si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kung makikipagdulungan daw si Bunuan sa imbestigasyon, dapat niyang ikanta ang lahat ng kanyang nalalaman.
1: As though as ano, sasabihin niya lahat, tell all, no? Kaya parang ano kasi ngayon ng ano na, halimbawa si Ombudsman, parang basta may restitution, ibalik lahat, no? Ganun ang kanyang ano. Pero sana malaman natin punot dulo, no, na the biggest scandal to, biggest corruption scandal in history. Yes. Hindi pwedeng hindi natin matuntun kung sino talaga magsimula nitong modus nito.
0: Hindi raw dapat mauwi sa pagtaka sa pananagutan ang pagiging state witness. Ang kapatid niyang si detained Senator Jinggoy Estrada, isa rin sa mga inaresto dahil sa plunder, kaugnay sa maanumalyang proyekto. Walang pagbabago ayon kay Senator JV ang bottom line nito, panagutin ang lahat ng sangkot sa iskandalo. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Biyaheng France si Ombudsman Jesus Crispin Rebulla para trabahuhin ang pagkapauwi kina Senador Loren de Garda at pugante at dating Congressman Zaldico. Una nang umapila si Rebulla sa French government na huwag sanang maging kanlungan ng mga mandarambong. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong.
4: Pinaghahandaan na ng Office of the Ombudsman ang posibleng paglipad sa France para umano makipagnegosasyon para sa pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico at Senator Loren Legarda. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, sa kanyang programa sa DZRH, kabilang sa kanilang preparations ang pagbuo ng malinaw na itinerary at pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya bago ituloy ang biyahe.
5: Andiyan si Zaldico. Andiyan si Loren Legarda. Aming pakikiramdam, parang ayaw ni Loring Lagarda bumalik. Basta ganyan, magkakaproblema talaga tayo.
4: Uh-huh. Higit isang buwan nang nasa ibang bansa si Legarda at ilang beses na ring nag-extend ng medical leave sa Senado. Una nang nilinaw ng senadora na hindi siya umalis para takasan ang anumang kaso kundi nasa abroad siya para magpagamot. Bagamat wala raw extradition treaty ang Pilipinas at France, sinabi ni Rebulla na hindi ibig sabihin nito ay wala nang ibang paraan para makipag-ugnayan sa mga otoridad doon. Una nang sumulat ang ombudsman sa French ambassador para humiling ng pagpupulong na inaasahang magaganap sa loob ng susunod na 10 araw. Kasama rin sa posibleng koordinasyon ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, habang maaari ring makipag-ugnayan sa Financial Action Task Force, European Union at Interpol. Paglilinaw ni Rimulla, hindi pa ibig sabihin ng planong pagtungo sa France ay agad maiuuwi sa Pilipinas sina Senator Legarda at Zaldico. Nahaharap si Legarda sa graft at plunder complaints kaugnay ng umano'y ghost electricity, habang ang pugante at dating kongresista naman sa multi-billion peso flood control scandal. Kapwa akusado siya ni dating House Speaker Martin Romualdez sa higit 7 bilyong pisong plunder case. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Billionaire News Channel.
6: Political persecution kung tawagin ang kampo ni Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste ang kaso ng ombudsman laban sa mag-ina kaugnay sa umano'y ghost electricity. Ayon kay Attorney Tony Lavinia, spokesperson ni Legarda, walang ginawang ilegal ang mag-ina sa kanilang solar energy business. Innovative pangaraw at out of the box si Leviste bilang negosyante, kaya sa halip na parusahan dapat siyang kilalanin. Nasa preliminary investigation pa rin daw ang graft at plunder complaints laban sa kanila at wala pang naihahain na formal na kaso. Respondent sina Legarda, Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi sa reklamo dahil sa kabiguan umanong sumunod sa kontrata. Higit isang buwan nang nasa abroad ang mag-ina at batay sa impormasyon ng ombudsman, nasa France.

0: ang dalawa.
1: Line by line, sinagot ng Malacanang ang mga banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang nakatakda sa ng arraignment sa Quezon City RTC nitong Biyernes. Mensahe ng palasyo, sumipot na lang sana si VP Sara sa impeachment court nang matuloy na ang hinahanap niyang bloodbath.
2: Vice President Sara Duterte, matagal ka nang hinihintay ng impeachment court, pero tila nagtatago ka sa likod ng iyong mga abogado. Ito ang mensahe ng Malacanang sa Vice Presidente matapos siyang tawaging walang hiya, adik at walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang scheduled arraignment sa Quezon City Regional Trial Court kahapon.
3: Ang tao po, kayo mismo, ang mag-deny ng lahat ng mga resibo na nakapangalan kung kanino na hindi madalang nabanggit na ito ay mga indices. Mga dinastos na malalaki na hindi maipaliwanag pag-renta ng napakamahal na safe houses. Kailangan ko ng taong bayan na madinig ito mula sa inyo. Dahil sinabi niyo ako na ba hinihintay niyo na ang isang bidad.
2: Dumaan daw sa masusing investigasyon ng impeachment case ng Vice Presidente at ang kinakaharap nitong criminal case tungkol pa rin sa umano'y grave threats laban sa first couple at sa dating speaker. Taliwas sa anilay hustisya sa ilalim ng dating administrasyon na idinaraan sa dahas gaya ng extrajudicial killings. Hindi rin tinanggap ng Malacanang ang pahayag ng Vice na dramatic ang pagkakaaresto sa pinsan ng Pangulo nang ma-confine si former Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos nang lumabas ang warrant of arrest nito sa kasong plunder. Bagkus, ang drama raw ay nasa mga kaalyado ng mga Duterte na karamihay nagtatago sa ibang bansa at ayaw humarap sa kanilang mga kaso sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nasa Europa si former Duterte presidential spokesperson Attorney Harry Roque habang naka-leave naman si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Wala raw katotohanan na pinatatahimik ang mga kalaban ng administrasyon at
3: dito lang po kayo kumalabas na matapang magsalita lapat sa Pangulo. Pero patutok sa inyong sarili kaso o kaya sabihin natin sa sige ka at pati yung pag-ipon at pagbigulan ay wala kayong masabing tama.
4: That's the history.
3: So mas parenta po siguro bilang presidente at kayo ay nag-aspire maging Pangulo. Alamin niyo po lahat ang issue.
2: Nitong nakaraang linggo lang, sinabi ng Vice na walang dapat ipag-alala ang kanya mga taga-suporta dahil hawak man umano ni PBBM ang mga senador, piskal at mga pulis, marami naman daw tumutulong sa kanyang ipanalo ang kanya mga kaso. Nanawagan ang palasyo sa publiko na alamin kung sino ang totoong leader na para sa bayan dahil ang panawagan ng Vice na palayasin ang problema ng Pilipinas na nagngangalan daw na Bongbong Marcos pagpapakita lang na gusto agad umupo sa Malacanang ng pangalawang pangulo.
0: Kumpiyansa si US President Donald Trump na mananalong kanyang partido sa November midterm elections. Yan ang maiksing pahayag niya bago tumulak pa Ireland para sa two-day state visit.
5: I think we're gonna have a great win in the midterm section.
0: Una nang ipinangako ni Trump ang $5,000 for each adult American kapag nanalo ang Republicans. Sa kasalukuyan, nasa lowest level umano ang political career ng US President.
1: Pumanaw na si Princess Astrid of Norway sa edad na 94. Dalawang araw lang ito matapos ilibing ang kanyang kuya na si King Harald. Ayon kay Norway King Haakon VIII, nagpakita si Princess Astrid ng warm, dutiful manner nang nabubuhay pa ito. Wala pang impormasyon mula sa Royal House sa sanhi ng pagpanaw ng royal member.
0: Magtutol sa PAC Silica, di daw dapat idaan sa protesta ayon sa Malacanang. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes.
1: Nasa India na si PBBL para sa 18th BRICS Summit. Kabilang sa agenda ng Pangulo, ang paglalatag ng mga plano bilang chair ng ASEAN Summit at iba pang mga isyong may kaugnayan sa ekonomiya ng bansa.
2: Hindi raw naman magtatampo ang Amerika, ang longtime ally ng Pilipinas, sa attendance ng bansa sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India simula ngayong araw. Ang ilang founding members kasi ng BRICS, gaya ng Russia at China, katunggali ng Amerika. Ayon sa Malacanang, hindi lang naman daw iisang bansa ang gustong kaibiganin ng Marcos Jr. administration dahil mas marami raw katransaksyon, mas beneficial para sa Pilipinas.
3: Una ay naiintindihan natin na itong mga nangyayari po ngayon, ang mga summit, iba-ibang bansa ang nakasama-sama, nagkakausap-usap, ito po naman talaga yung life ng lahat ng bansa na magkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa.
2: Bukod sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng Pangulo sa strategic partner nitong India, partikular ang trade deals sa sinelyohan ng dalawang bansa sa huling pagbisita ni PBBM noong nakaraang taon, malaki raw ang pahiwatig ng pag-imbita ni Prime Minister Narendra Modi sa Pangulo bilang kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations.
4: First, the fact that the president was invited as ASEAN chair, it's a recognition of ASEAN, ano? Kasi ASEAN in its 59 years, almost 60 years of existence, has valuable lessons to impart. And I think nakikita yan ng BRICS, which is far younger, although 20 years na din sila, no? Itong taon na ito, ito dalawang pong anibersaryo nila.
2: Kasama ng Pangulo bilang ASEAN chair, ang liderato ng Latin America at African Union. Pagdating naman daw sa de-dollarization, iba-iba raw naman ang pananaw ng member states. Dahil ang India, mas binibigyang diin ng trade, kaya hindi raw naman kailangang tingnan ng BRICS bilang kalaban ng Estados Unidos. Bagaman napakalawak ng India, nasa higit 1,500 individuals ang mga Pilipinong naninirahan doon as of February 2026. Sa bilang na ito, karamihan ay mga Pinay na may asawang Indiano.
0: Dalawang araw bago ang makasaysayang halalan sa BARM, puspusan pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections. Ang mga automated counting machine at election paraphernalia, selyado na. Narito ang Agenda Weekend Report ni Laid Campagani live mula sa Cotabato City. Laid, anong update dyan?
5: George, all set na raw ang COMELEC para sa darating na kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Lunes. Bukod sa mga nakahanda ng makina sa gagamitin sa eleksyon, tiniyak din ng ehensya na may mga extra nga battery at makina na pwedeng gamitin kung sakaling may pumalya sa araw mismo ng halalan.
6: Sumailalim sa Final Testing and Sealing o FTS ang mga Automated Counting Machines o ACM na gagamitin sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito sinusuri kung maayos ang takbo ng makina kasama ang battery at iba pang election paraphernalia bago ito selyuhan. Dalawang electoral board members ang kailangang gumamit ng kanilang sariling smart card at PIN para ma-access at mapatakbo ang makina. Layunin itong maiwasan ng sitwasyong isang tao lang ang may control sa proseso. Ang testing, ginamitan ng 10 original ballots bawat presinto para masuri ang accuracy ng mga ACM. Pagkatapos, mano-manong iti-check ng electoral board ang resulta at ikukumpara sa aktual na bilang ng mga test ballot. At kapag pasado, isinasa ilalim ang makina sa re-zero. Ibig sabihin, walang nakatalang boto o resulta sa loob nito bago ito tuluyang selyuhan.
7: At yung full result ng mismong pagbilang ay hindi po natin ilalantad sa publiko sapagkat ayaw natin na maging basihan niya ng tinatawag na trending na baka sabihin nyo nang nananalo. So ito ay for consumption lang ng ating mga watcher, ng observers, ng mga political parties, ng kandidato at siyempre ng ating mga electoral board members upang alamin na tama talaga yung bilang ng mga

0: Siniguro ng COMELEC na sealed at packed na ang mga ECM at iba pang election parafernalia para sa 5,212 precincts sa buong Bangsamoro Region.
1: Nasa mga kamay na po ito ngayon ng ating mga butihing guro, yung mga electoral board members. At therefore, mamaya pag naisilyado na ito, meron silang isang designated area dito, usually sa opisina ng principal. Inilalagak ang lahat ng mga makinang yan kasama mga ballot boxes.
0: Pinangunahan ni Garcia kasama ang BARM Electoral Board ang final preparation sa ilan sa mga polling centers sa rehiyon. Tiniyak ni Garcia sa mga botante na dumaan at pumasa sa mahigpit na pagsusuri ang mga ACM. Wala rin umanong mabigat na requirement para sa storage.
2: Judge, ngayon nga yung huling araw ng kampanya para sa mga kandidato sa BARM elections. Kaninang alas 3 ng hapon dito sa Cotabato City, may mga political party na nagsagawa ng kanilang meeting the avance o grand rally. Dalawang araw bago ang eleksyon, nananatili pa ring normal ang sitwasyon, ang security situation dito sa Cotabato City at sa mga kalapit bayan nito sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ayon yan sa 6th Infantry Division ng Militar. At ayon naman sa COMELEC, naka-alerto ang kanilang ahensya at ang iba pang law enforcement authorities sa posibleng mga insidente sa peace and order. At kabilang ang pagtutol dyan ng mga posibleng pagtutol ng mga kandidato sa resulta ng eleksyon.
3: O nga, Lade, yan talaga dapat ang malaking problema o dapat bantayan ng mga otoridad dyan yung seguridad at ensure na peaceful at maayos ang isasagawang first parliamentary elections dyan sa Bangsamoro Region. Maraming salamat, Lade Kabagani, nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
4: Pinaulanan ng bala ang bahay ng isa sa mga kandidato sa BARM elections ilang araw bago ang halalan. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
5: Isa ang sugatan matapos ang pamamaril sa bahay ng isang kandidato sa BARM parliamentary elections sa Basilan pasado alas 7 Biyernes ng gabi. Ayon sa report ng Lamitang Pulis, isang armadong riding in tandem ang huminto malapit sa bahay ni Rima Hassan, kandidato bilang District 1 representative sa parliamentary election sa Basilan, at biglang nagpaulan ng bala. Sugatan sa pamamaril ang son-in-law ni Hassan na si Halid Dompol Mujanil, 34 taong gulang at isang negosyante na nagkataong naktayo sa labas ng bahay nang mangyari ang pag-atake. Agad namang tumakas ang dalawang sospek habang dinala sa paggamutan si Mujanil. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo sa pag-atake at kung may kinalaman ba ito sa eleksyon sa Lunes. Nangyari ang insidente sa kabila ng daang-daang dagdag ng mga pulis sa Basilan para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.
3: Dumating na sa bansang 12 Filipino seafarers na nasawi sa pambobomba sa isang tanker sa Strait of Hormuz noong August 31. Sinalubong sila ng kanilang pamilya at mga tauhan ng Department of Migrant Workers. Tiniyak ng ahensya ang pag-aabot ng tulong sa mga naulilang pamilya ng dalawang tripulante. Una nang umuwi sa bansa ang 14 na ibang Pinoy sailor na lulandin ng Saudi flag oil tanker. Muling pinalalahanan ng DMW ang mga Pilipino na may karapatan silang tumanggi sakaling i-deploy sila sa mapanganib na lugar.
4: Bagaman nire-respeto ni PBBM ang freedom of expression, hindi raw maituturing na parte ng kalayaang magpahayag ang rally kung saan ginanap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum. Dumalong si PBBM sa event nitong Huwebes at sinalubog siya ng mga realistang tumututol sa Pax Silica Initiative ng Amerika.
6: Ang tamang pagprotesta, ginagamit ang isipan, ginagamit ang talino. Makipag-usap po kayo sa tamang ahensya para kalaman po nila kung ano ang sinisigaw po nyo. Hindi po kayo magkakaroon na magandang solusyon dyan. Tengkor pa sigaw at puro kaharasan ang inyong ipapakita sa tauma.
4: Payo ng Malacanang, makipag-usap sa gobyerno para maliwanagan ang mga ito at hindi raw puro sigaw ang ginagawa sa lansangan. 5 ang dinampot sa rally at lahat paralegals.

Pansamantalang ipinagbabawal ang exportation ng fresh ube para protektahan ang supply nito. Ayon sa Department of Agriculture, kulang pa kasi ang planting materials ng bansa para sa lumalaking demand ng produkto. Layunin daw ng ban na maiwasan ang pagkuha ng ube planting materials ng ibang bansa na maaari nilang gamitin pangkompetensya. Naglaan ang gobyerno ng 300 million pesos para palakasin ang local ube industry sa 2027.

0: patuloy pa rin hinahanap ang isang Pinoy doctor na biktima ng matinding flash flood sa Nepal. Ayon kay Philippine Ambassador to India, Jocelle Ignacio, direkta ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa Nepalese government para matrack ang developments ng paghahanap. Batay sa huling update ng Nepal Tourism Board, umakyat na sa 334 nationals ang na-rescue ng mga otoridad. Nasa 1,385 naman ang kabuang death toll, habang libo-libo pa ang nawawala. Nangyayari ang trahedya noong August 26 kung saan halos mabura ang lahat ng mga gusali at bahay sa border ng Nepal at China. Umani ng iba't ibang reaksyon sa netizens ang tila moon craters sa bahagi ng kalsada sa Limay, Bataan. Tila patintero kasi ang eksena ng mga motorista sa pag-iwas sa mga nakaharang na barikada. Naayos na kaya ito ng DPWH? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Mike Carazon.
1: Parang real-life Mario Kart experience raw ang naranasan ng uploader na ito nang dumaan siya sa kalsadang ito sa Limay, Bataan. Anak poste kasi ang mga barikada sa kaliwat kanang parte ng kalsada, kaya ang mga motorista, paligoy-ligoy din ang direksyon ng pagmamaneho. Nilagay ang mga barikada para magsilbing warning sa mga lubak o butas na bahagi ng daan. Bagamat idinaan sa biro ng iba ang sitwasyon, may mga netizen naman na nag-alala dahil lubhang delikado raw ito lalo sa gabi at mga hindi kabisado ang daan. Bilang intervention, inayos na kahapon ng DPWH ang bahagi ng highway. Nasa iisang direksyon na lang ang mga barikada at naaspaltuhan na ang mga bakubakong parte ng kalsada. Bukod sa Bataan, matatanda ang marami ring kalsada sa Metro Manila ang naging moon craters umano matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero nakumpuni naman na daw ng DPWH ang mga kalsadang ito. Para sa Agenda Weekend, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
2: Mother Monster is now a mom. Lady Gaga has reportedly welcomed her first child with fiancé Michael Polanski, but details about the baby have yet to be disclosed. Na-engaged ang dalawa noong 2024 after years of dating. Noong 2025, she nair ng singer na pangarap niyang maging ina. She also said in another interview that she and Michael want their children to grow up free to discover who they are on their own.
0: Celine Dion is back on stage for the first full concert in 6 years. The singer disappeared from the limelight in 2022 after revealing she had stiff person syndrome, which causes stiffness and muscle spasms. She's now due to perform a series of 26 concerts over the next 8 months. Since her arrival in Paris for 2 weeks of preparations, ilang fans ang naghintay ng matagal sa labas ng kanyang hotel at kumanta ng kanyang hit songs. Paris has also been preparing. Kasama rito ang special decorations sa metro stations, merch pop-up at malaking karaoke event sa City Hall ahead of her concert.
2: Filipino art is getting a rare spotlight at Christie's Hong Kong. Dalawang Pinoy artist ang featured sa main evening sale ng auction house. Una na rito ang Filipino modernist na si Adita Magsaysayho, whose 1979 painting, Women Feeding Chickens, has a top estimate of 96 million pesos. That price ceiling matches works by Salvador Dali, Yoshitomo Monara, and other established names in the global auction market, putting her in rare company. Kabilang din sa auction ang 2011 painting ni Ronald Ventura na Gray Ground, which is back on the block 15 years after making history. Tinatayang aabot sa 24 million hanggang 40 million pesos ang presyo ng artwork sa Christie's Hong Kong. The painting previously sold for over $1 million in 2011, setting an auction record for a contemporary Southeast Asian painting at the time.
0: Magnolia consultant Eric Arihola pumalag sa pagkakasangkot sa isa umanong unregistered na sasakyan. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Hindi raw pwedeng katwira ni VP Sara na walang ebidensya kaya hindi siya sumisipot sa kanyang impeachment trial. Ayon yan kay House Prosecutor Terry Redon. Hamon sa kanya ng kongresista, tumistigo na sa impeachment court. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong.
2: Hinamon ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa impeachment proceedings at saksihan ng mga ebidensyang inihahain ng prosecution. Sa pulong balitaan ngayong Sabado, sinabi ni Redon na hindi na umano makatwirang sabihing walang ebidensya ang impeachment case habang nagpapatuloy ang paglilitis at sunod-sunod ng inilalahad ang mga dokumento at testimonya.
3: Nakapagpakita ko kayo dito po sa grave threats a proceeding sa Quezon City RTC, wala akong dahilan. Kung walang ebidensya, walang dahilan na hindi po magpakita sa Lunes.
2: Ayon sa mambabatas, nakumpleto na ng prosecution ang magkakahiwalay na sets of evidence na may kaugnayan sa grave threats at umano'y maling paggamit ng confidential funds. Nakatakda ring ilatag ang mga ebidensya, kaugnay naman ang allegation ng unexplained wealth simula Lunes. Una nang pinuna ni VP Sara ang impeachment case matapos siyang humarap sa Quezon City Hall of Justice nitong Biyernes, September 11, kaugnay ng kinakaharap na grave threats case. Aniya iniharap umano nang walang sapat na ebidensya at ginagamit ang Kongreso para maghanap pa ng mga katibayan laban sa kanya. Una na ring itinanggi ni VP Sara ang mga aligasyong ibinabato sa kanya at iginiit na ginagamit umano ang mga kaso para patahimikin siya at ang kanyang mga kaalyado. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Billionaire News Channel.
4: Pinangalanan na ng Senate Impeachment Court ang mga inimbitahang legal luminaries na magbibigay ng kanilang opinyon kung posible bang babaan ang bilang ng boto para ma-convict si VP Sara. Sino-sino nga ba sila? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Hannity.
5: Apat na retired Supreme Court Justices ang kukunan ng payo ng Senate Impeachment Court. Yan ay bago ito magdesisyon sa isa sa pinakamahalagang tanong sa trial. 16 votes ba talaga ang kailangan para makonvict si VP Sara? O pwede itong bumaba dahil may apat na senador na hindi nakikilahok sa paglilitis sa ngayon? Una ay si retired Chief Justice Artemio Panganiban. 11 taon siya sa Supreme Court at naging Chief Justice noong 2005 hanggang sa kanyang pagre-retiro noong 2006. Hindi bago kay Panganiban ang mga kasong nagpapasya sa hangganan ng kapangyarihan ng gobyerno. Taong 2003, kabilang siya sa mga mahistradong nagdeklarang labag sa konstitusyon ang paghahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay noon ay Chief Justice Hilario Davide Jr. Ito ang Francisco versus House of Representatives. Sa pasya ng Supreme Court, nilabag ng ikalawang reklamo ang one-year bar sa konstitusyon na nagbabawal sa pagsisimula ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Sumulat si Panganiban ng hiwalay na opinyon na sumang-ayon sa resulta ng desisyon. Ikalawa ay si retired Chief

0: Justice Renato Puno. Isa sa mga mahalagang desisyong sinulat niya ang unang desisyon ng Supreme Court na nagpatupad sa Rule on the Writ of Amparo. Taong 2008, pinagtibay ng korte ang pagkakaloob ng proteksyon sa magkapatid na Raymond at Reynaldo Manalo na nagsasabing dinukot at tinorture sila ng mga miyembro ng militar. Sa desisyong sinulat ni Puno, idiniin ng korte na kahit ang mga biktima ng enforced disappearance ay sakop pa rin ng proteksyon ng konstitusyon. Remedyo ang writ of amparo para protektahan ang karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad. Ikatlo ay si retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Si Ascuna ay isa sa mga miyembro ng 1986 Constitutional Commission na bumalangkas sa 1987 Constitution. Kabilang siya sa mga direktang nakilahok sa mga deliberasyon sa mga probisyon ng konstitusyon, kabilang ang proseso ng impeachment. Kalaunan ay nagsilbi rin siya bilang Associate Justice ng Supreme Court mula 2002 hanggang 2009. Pang-apat ay si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Gaya ni Ascuna, kasama rin si Davide sa pagbuo ng 1987 Constitution. Siya mismo ang namuno sa komiteng tumalakay sa mga probisyon tungkol sa Kongreso. At may direktang karanasan din siya sa isang impeachment trial. Si Davide kasi ang namuno sa Senate impeachment trial ni dating President Joseph Estrada. Sa September 16, personal na haharap sa impeachment court sina Panganiban, Puno at Ascuna para ilatag ang mga pananaw nila at sagutin ang mga tanong ng senator judges. Si Davide ay hindi makakadalo ng personal, kaya magsusumite naman siya ng kanyang legal opinion na babasahin sa impeachment court. Bilang amici curiae o friends of the court, advisory lang ang kanilang mga pananaw, pero pwedeng maging gabay ng senator judges ang mga ito bago sila magdesisyon kung paano dapat bilangin ang mga botong kailangan para ma-convict o ma-acquit si VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Pinalagan ni Magnolia Hotshots consultant Eric Arihola ang report na na-impound umano ang minamaneho niyang sasakyan dahil hindi ito rehistrado. Sa isang text message sa Bilyonaryo News Channel, nilinaw ni Arihola na hindi nakapangalan o hindi niya minamaneho man lang ang sinasabing Toyota Corolla Love Life. Una kasing lumutang na sinita umano ang asul na sasakyan dahil unregistered ito. Sinasabi ring nagpakilala si Arihola bilang NBI agent na naka-assign pa umano sa DOTR MIA.
2: Marasigan out, Liabado in. Pinalitan na bilang DOH Rector 4 si Maria Cristina Marasigan sa isang appointment document na nakalap ng BNC na may petsang September 8. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Jan Ora Laurel Villamor Liabado bilang kapalit ni Marasigan. Una nang nasangkot si Marasigan sa isang graft complaint sa Ombudsman, kaugnay ng umano'y irregular na paglilipat ng halos 146 million pesos na DOH fund sa World Health Organization. Bagong rigudon, nagsilbi si Marasigan bilang director ng Health Promotion Bureau ng DOH.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Ms. Lori, magandang gabi po and thanks for your time.
3: Maganda gabi din po sa inyo, ma'am, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga kababayan. Sa kasalukuyan nga po, patuloy na nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang buong bansa, including Metro Manila. Wala po tayong inaasahan ngayon na malawakang pag-ulan, liban po sa mga occurrences ng mga localized na thunderstorms. Especially po pagdating po ng hapon at gabi, mas mataas po yung frequency or yung tendency na tayo ay magkaroon o magka-experience ng mga thunderstorm. Sa kasalukuyan, easterly sa nakaka-apekto doon sa extreme northern Luzon, causing partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms doon sa Batanes at Babuyan Island. Samantala, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay ganun din ho, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin kung may mga pag-ulan man ay mga localized thunderstorms lamang. At sa kasalukuyan, wala tayong bagyo na minumonitor sa loob ng ating area of responsibility. Wala rin po tayong LPA ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Sa kasalukuyan din ay walang nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybayin dagat. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Maraming salamat sa weather update, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.
2: Ligtas na ihatid sa Philippine Eagle Center ang isang rescued

0: Welcome back to PowerShift. Installing solar panels on a rooftop sounds simple enough, but ensuring panel efficiency, roof structural integrity, and seamless grid synchronization requires high-level engineering and strict regulatory compliance. Ivan, ano nga ba ang usual na issue na kinakaharap ng ating mga consumers sa tuwing nagpapakabit sila ng solar rooftop?
1: Thank you for that, Attorney Aina. No? Ang usual kasing pinaka
0: problema na reklamo,
1: isang matagal. Matagal na permitting. Usually, nangyayari ito kapag yung ipapa-install mo na solar rooftop, ay gusto mo naka-net metering ka. Ibig sabihin, pag sobra yung na-harvest mo na araw, pwede mong ibenta sa DU.
0: Pwede mong ibenta,
1: babayaran ka, or ikakalta sa buwan ng bill mo. Tumatagal kasi may proseso pa ang mga distribution utilities. Pero naging maigting yung naging directive dito ng president na dapat mas maikli na. Dapat 10 araw na lang.
0: Mas mabilis.
2: Na. Siguro yung safety part of it. Paano naman nila ina-address? Kasi ngayon, di ba, parang gustong mag-solar ng kadamihan ng mga tao. Pero pwede ba na kahit sino na lang na electrical connector yung kukuhanin mo?
0: Meron pa rin namang mga safety requirements. And yung installation, kaya mahalaga na yung installer mo ay yung dekalidad rin at mapapagkatiwalaan na sigurado ka na gumagamit rin ng mga internationally acceptable accepted standards na magiging safe and secure yung installation mo.
1: Mula sa structural load assessments hanggang sa pagkuha ng net metering approvals, mula sa local distribution utilities, pinapasimple ng Solviva ang buong end-to-end process para makapag-shift ang consumers to clean energy ng hassle-free, habang napapababa ang kanilang monthly power bills. Pakinggan natin ang second part ng ating kwentuhan kasama ang Solviva.
3: In Solviva, yung gusto namin is bawat customer, customize and alagaan ka talaga namin. Alam namin kung ano yung kailangan mo. And we design yung system based dun sa gusto mo.
1: If you can walk us through the step-by-step process until dun sa punto na ma-reach ko yung goal ko na mapababa yung kuryente ko or wala akong babayaran at all doon sa kuryente ko. Ano yung kailangan kong unang gawin?
3: Yeah, madali lang. Ano? So, search mo lang kami sa Facebook or Instagram, Solviva Energy. And as soon as mag-chat ka dun, in less than 24 hours, may makakausap pa na agad, may mag-respond na representative namin, and mag-uumpisa na kaagad yung interview namin sa'yo. And then pagkwentuhan natin doon, ano ba yung mga objective mo installing solar? Gusto mo ba na maging malaki yung savings? Yun lang. Gusto mo ba na maging magandang investment ito? Mabilis mong mabawi yung investment mo? Or gusto mo ba ng peace of mind wherein hindi mo naaalahanin yung bill mo kasi laging zero naman yung darating pagdating ng billing period.

0: period. Kung 10,000 yung bill mo and gusto mong maging zero yung bill, yun yung objective mo, then we'll recommend you a 15 kilowatt system and batteries. So yung quantity naman ng battery will also depend dun sa interview kung gaano ba kadalas yung gamit mo sa gabi. Kung i-oversize naman natin yung system, medyo mas hahaba naman yung ROI niya. But for some, yun talaga yung purpose eh, bakit nila gustong mag-solar. Gusto nilang ma-achieve yung peace of mind na hindi ko na kailangan alahan, hindi ko na kailangan isipin kung ngayon ba yung anak ko, kailangan ba hinaan ko yung aircon kasi ang mahal ng kuryente. Doon papasok yon, which varies, depende talaga sa mga customers namin.
1: Pag sinabi natin mas mahaba yung ROI, ibig sabihin natin mas mahal yung buong sistema.
0: Mas mahal yung buong sistema.
1: Para ma-install.
0: Yes.
1: Magbenta siya, pabalik sa grid. Pwede rin ba yung setup na nakakonect ka pa rin sa grid pero hindi mo naman necessarily gusto magbenta? Gusto mo lang na may backup? Pwede rin yun.
0: Pwede rin yun.
1: Okay, so that's option two. And then another option siguro is yung entirely wala ka sa grid. Hindi ka nakakonect. Mm-hmm. So hindi ka pwede magbenta, hindi ka rin pwede kumuha.
0: Yes.
1: So depende yan sa pangangailangan at kagustuhan ng and sa budget siguro ng customer.
0: Yeah, and all of that are all possible naman dun sa mga packages na in-offer namin.
1: Kaya siguro kailangan ng interview process.
0: Yes, and we provide them and explain all the options para makapili talaga sila kung ano yung gusto nila para dun sa bahay nila. And ito rin yung pinaka-popular for the previous year na klase ng system na kinakabit namin. Is simple lang siya na grid-tied system, meaning sufficient lang yung solar panel na ikakabit para dun sa daytime consumption. In that way, kung ano lang yung equipment na kailangan para makapag-produce ng electricity, para masupplyan yung daytime consumption niya, yun lang yung babayaran ng client natin. So, kung i-analyze natin siya, yun yung option wherein ma-maximize niya yung savings at minimal cost. Yung maganda dun sa design na ginagawa namin for our residential customers is lahat ng installation namin, at least hybrid ready na siya. The purpose of site visit is ma-confirm na lang talaga kung yung napag-usapan ba namin is applicable talaga sa site. Wala ba kaming nami-miss? Kasi hindi rin naman natin iaalaw na ikakabit na yung system na hindi man lang na-check lahat ng technical factors on-site kasi verbal conversation lang naman yung ginawa during interview. Yung gusto namin mangyari is halos minimal or wala nang maging additional charge. Kasi gaya nga nung nabanggit ko kanina, ayaw na ayaw namin ng magmukha na merong hidden charges. So we make it sure na as much as possible, sobrang accurate nung initial proposal. Number one kasi yung safety. Unang-una, hindi naman kayang i-confirm most of the time ng mga customer natin ano ba yung size ng breaker niya, yung mga electrical lines niya doon, talagang kailangan niya ng magsusupport and mag-guide sa kanya pagdating sa technical aspect. Kaya yung mga engineers natin, by the way, yung mga technical assessors namin also are licensed engineers, and mag-guide talaga yung customer. And on-site mismo, pagka nakita na, ito po, may problem pala yung isang napag-usapan ninyo with our representative, napag-uusapan na rin on-site. In less than 2 hours, tapos na, actually. And depende pa nga kung sobrang simple lang ba, in 1 hour. Tapos na kaagad yung, and wala nang masyadong ibang kailangan, gustong ipa-consider yung customer in less than an hour nga, natatapos na yung technical visit. So after nung site visit, then mape-prepare na namin ngayon yung final contract natin, which is i-explain din muna natin sa customer para maintindihan niya line by line, ano yung mga rights din niya para dun sa ina-avail yung system and ano also yung purpose ng bawat item dun sa binibili niya sa aming package. After nung explanation, yung walkthrough nung final design and nakapag-sign na yung customer natin sa contract, then we can already book na yung installation niya. The next day, pwede agad namin i-book yung installation schedule mo kung kailan ka also available.
1: So in less than a week?
0: Mula
1: dun sa punto na nag-reach out ako sa inyo, nag-message sa Facebook o kaya sa Instagram, kung mabilis ang proseso, kung walang naging aberya, bago sa susunod na weekend, meron na akong solar rooftop.
0: Yes. So,
1: maaari yun.
0: After nung signing ng contract, then pag-usapan natin agad, kailan mo gustong ikabit namin yung solar mo? Yung maganda naman kay Solviva is that all of our designers, all of our personnels, and even our installers are all licensed electrical practitioner na. May peace of mind na kaagad yung customers namin na lahat ng part ng installation is dumaan sa licensed electrical engineers. Unless, kung gusto mo pa talagang magkaroon ng opportunity to sell back yung kuryente mo pabalik.

0: then you will going to apply sa distribution utility for a net metering application.
1: Ibang proseso pa to.
0: Ibang proseso din yun. Ngayon kasi dahil I can say maybe isa ng factor is yung offering namin na rent to own zero down payment. Talagang natanggal yung barrier dun sa access sa pag-avail ng solar facility na tinatawag. And dahil dun, yung dating option, popular option na grid-tied muna is medyo nag-shift talaga. Dahil sa mga offerings na to, nabibigyan na sila ng chance na instead of grid-tied lang muna, idiretso na nila na may battery na. Kasi imbes na gumastos sila for other requirements, then inaalat nilang nila for the battery setup.
1: So sila na lang mag-aasikaso ng mga ibang permit na kailangan. Tapos doon na lang nila ilalagak yung pera para makapagdagdag ng baterya.
0: Kasi yung common reasoning na naisip nila, no? Kasi pag pinili nila yun, may kuryente na rin sila sa gabi. Hindi na rin sila mamamroblema kapag may blackouts or brownouts.
1: So andun na tayo sa punto na nakapag-install na dun sa ating solar journey, gaya ng sinabi mo kanina. Ano naman ngayon ang maaasahan ng ating mga kababayan once meron na silang kuryente? Ano ba yung maintenance? Ano ba yung after sales? Mm-hmm. Andiyan pa rin ba ang Solviva in every step of the way pag nagka-aberya at gaano katagal kayo na andiyan?
0: Yes. So, yung maganda kay Solviva is very easy to reach. In fact, even in our installation, no, para mas madali pang makontakt si Solviva after yung installation, we even install QR codes dun sa mga equipment sa kinakabit namin para i-scan lang nila, makakagawa na sila mismo ng tickets para ma-reach out namin sila. And on top of that, we also provide yung access dun sa application, sa app, wherein pwede nilang makita mismo at any point in time kung talaga bang nagpo-produce yung kinabit naming solar facility, and at the same time kami din, makita rin namin. So whenever merong aberya dun sa system, it's either mauna yung client, makita, makagawa siyang ticket, or kami na mismo kahit na hindi niya nakita, is kami na mag-reach out and mag-sabi sa customer ano yung naging problem and kung may kailangan bang ayusin sa setup niya. Dahil gusto namin i-value yung relationship na to, no? Hindi, ayaw naming maging yung experience ng customer is after ma-install, parang medyo bahala ka na. We provide yung service ng monitoring and also pag-address sa mga technical concern hanggang dun sa end ng lifespan ng system na binili niya.
1: Which is,
0: sabi natin kanina, is 25, at least 25 years.
1: So mula but, ngayon, plus 25 years, andyan ang Solviva. Kakibat yes, ko sa lahat ng problema na nalalabas.
0: Yes. Even as low as 260,000, you can already start saving with our 5 kilowatt system. And kung gusto mong magdagdag naman ng battery, you just need to add at least 170,000 para dun naman sa battery natin. And we also have options for down payment kung gusto mong i-design again yung package, no, na mas malaki yung savings mo kaysa dun sa monthly amortization. We can even customize kung gusto mong malaki yung down payment para mas maliit yung monthly amortization. Or totally, wala ka talagang ilalabas, zero down payment, and then we can compute kung magkano yung magiging monthly amortization mo. So actually, almost all major banks partner naman namin, and to make it even easier para sa mga customers natin, they can even use their credit cards nga to avail yung offerings ni Solviva.
1: Tapos doon na lang niya buwan-buwan babayaran.
0: Doon na lang niya.
1: I-spread niya 3 years, 5 years.
0: Yes.
1: Parang ano lang, no? Parang bagong cellphone, bagong iPhone.
0: Oo.
1: I-amortize mo in the next 3 years or 5 years.
0: 5 years. Ano yung sa'yo na?
1: Tapos sa'yo na.
0: Bago yung savings, ginagawa natin to kasi conscious tayo na mas magandang source ito ng electricity. Diba? Hindi lang para sa atin, but also para sa environment. So, dun pa lang sa product development, when we were choosing yung mga equipments, we already identified na dapat itong mga equipments na kakabit namin also have their partner recycling facility so that after 25 years, we are still able to communicate and also execute our program para properly dispose and even i-recycle yung mga equipments na kinabit namin. Hindi na siya gumagana. They can still contact Solviva and ask for assistance kung paano ba properly, even yung pagtanggal mismo, safely, ng equipment and also yung proper disposal.
1: Andyan pa rin ang Solviva.
0: Andyan pa rin ang Solviva.
1: Grabe, no? 25-year relationship. Installation,
0: operation, and even yung termination ng facility kung gusto mo nang ipatanggal doon, andito si Solviva.
1: Full life cycle. From start to finish, na andyan ang Solviva.
0: Yes.
2: Sa pagbabalik ng Power Shift, ipagpapatuloy natin ang ating deep dive with Solviva habang pinag-uusapan

natin ang kanilang long-term expansion plans at kung paano nakakatulong ang distributed rooftop generation sa overall stability ng national grid.

0: kailangan masyadong, marami ba masyadong kailangan pala ng mga permits galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makapagpatayo?
1: Sa LGU lang naman, pero yung goal naman talaga is kaya natin i-adapt din yung permitting para sa growing demand for solar.
0: At itong lahat ng ito, kayo na rin ang bahala dito?
1: Depende sa customer. Kung gusto nila na kami mag-handle, pwede rin sila.
0: What about battery energy storage? Gaano kahalaga na meron ka ring baterya na ilalagay doon sa sistema mo?
1: Napaka-importante niya kung yung household mo ay predominantly nighttime consumer. So ibig sabihin, sa umaga, hindi mo ginagamit yung mga appliances nyo, nasasayang yung solar. And so kung malakas ka gumamit sa gabi, ideally ma-store mo yung daytime generation mo para gamitin mo sa gabi.
0: Ang solar rooftop ba ay mas mabuti siyang investment kaysa sa iwanan mo na lang ang pera mo sa banko o di kaya magtayo ka ng sari-sari store?
1: 100% it's a better investment. And where I'm coming from is kasi yung IRR na nakikita namin sa solar investment over 25 years ay higit pa sa 20%.
0: At gaano katagal naman itong solar home system na pwede siyang buhay sa bubong mo?
1: We typically say at least 25 years.
0: 25 years.
1: Yes.
0: So, nakapag-asawa na yung mga anak mo, nandyan pa rin ang solar home system.
1: Yes, clingy siya.
0: Clingy siya. At last question, nasaan at saan pupunta ang solar home systems dito sa Pilipinas in the next 10 years?
1: I think in the next 10 years, it'll be ubiquitous. Ibig sabihin, most homes should have a solar system.
0: And that's a wrap. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kobe.
1: Thank you.
0: Coming up next, we hear directly from a Solviva customer on how solar energy transformed their lives. Keep the energy on for a milestone moment. The official MOU signing for PowerShift's season-ender community project on Samal Island.

0: Good evening mga ka-Power Shift. Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng solar home system installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po.
0: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
1: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil naalarma na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
0: Mm-hmm.
1: So, sa nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
0: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
1: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
0: 16,000. And this was last year pa po, ano, 2025 mm-hmm. ito.
1: Yeah.
0: 16,000. At paano po kayo namili naman ng kung sino at kung anong kumpanya ang pagpapakabitan ninyo or ang magkakabit para sa inyo?
1: Nag-research ako sa Facebook yung mga advertisement. May mga na-contact din ako ibang company.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hanggang sa nakita ko ang company ito, na sila ang mabilis na nag-reply.
0: Mabilis at ang na kumpanya po na ito ay ang Solviva.
1: Yes.
0: Yan. So nag-compare po ba kayo presyo, ano ang mga naging ano nyo, batayan? Para...
1: Unang-una, yung presyo,
0: mm-hmm.
1: tapos yung, siyempre, medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar, mm-hmm. pero dahil Solviva, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent-to-own,
0: mm-hmm.
1: kaya ginrab ko yung opportunity na yan.
0: Sige nga, sir, paliwanag niyo po sa amin, ano po itong rent-to-own? Paano po? O, hulugan?
1: Hulugan, mm-hmm. monthly. Upon installation, wala kang babayaran yung kahit 5. Tapos bibigyan ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
0: Nung naikabit na yung solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
1: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
0: 7,000 agad. So parang halos kalahati, ano? So ano po yung

0: Anim na aircon, refrigerator.
1: Dalawa.
0: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
1: Dalawang freezer.
0: Dalawang freezer. Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
1: Pinag-i-stockan ko ng...
0: kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
1: food
0: din.
1: Business,
0: kasi si Sir Caloy. Sir, so ito ngayon, meron din kayong battery. Tama
1: meron,
0: po ba?
1: Meron.
0: O, bakit po ninyo naisip na bukod sa... Kasi ang regular lang naman na solar installation, yung panels lang. Bakit nyo po naisip na magkaroon rin ng battery?
1: Yung battery kasi, yun ang magagamit mo sa gabi. Dahil wala ka nang maha-harvest sa araw, gabi na. Doon i-store ang mga na-harvest na kuryente. Then magagamit mo siya sa gabi.
0: Okay. At sa gabi po, more or less, saan ninyo talaga nagagamit ito?
1: Sa aircon.
0: Sa aircon. So paano po ba ninyo namomonitor yung konsumo, yung consumption, and even yung pag-charge ng battery?
1: Ito so, yung i-download nila sa apps sa telephone ko. Kaya kita ko ang harvest ng solar, supply ng Meralco, yung consumption ko.
0: Yun.
1: Ito yung battery niya. Hindi siya gumagana. Pero ayun, full charge na siya.
0: Senior citizen na kayo, sir, ano?
1: Oo.
0: Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan. Napaka user-friendly niya. Ganon. Dito, sir, gaano kadalas niyo naman, sinabi niyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero sila rin, they are able to see and monitor.
1: Yes.
0: So, yun yung isa sa mga mahalaga, yun sir, ang, na meron tayong tinatawag na after-sales service.
1: May support.
0: May support system kaagad.
1: Oo.
0: Ngayon na umuulan, di ba naka-jacket ako eh. Umuulan, habagat, hindi natin maiiwasan, there are cloudy days.
1: Yes.
0: Nag-ano pa rin ba?
1: Actually, ito, nagha-harvest pa siya ng 1.1 kilowatt.
0: Oh, so meron pa rin siyang
1: harvest.
0: Harvest. Pag sinabi nating harvest, yan naman ngayon kinakarga niya doon sa battery ninyo.
1: Full charge na yung battery ko. Siya na ang kinukonsumo ko ngayon.
0: Okay.
1: Kaya ang Meralco ko, minimal pa rin.
0: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na, naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, may ashfall na naman. Meron bang mga, ano naman ang mga ano nyo dito? Ano
1: dahil na? Sagot naman ng company yung maintenance.
0: Ayan na naman.
1: Meron silang isang libreng PMS.
0: Mm-hmm.
1: Then, willing naman sila pag ano, may problema. Ora mismo andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
0: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon
1: mauuna
0: sa
1: sila.
0: Sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
1: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan. Mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
0: Mm-mm.
1: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
0: So,
1: yun ang nabago sa atin.
0: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
1: Yes.
0: Gaano katagal po yung decision-making process natin? Yung pagpipili po ninyo?
1: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva, mabilis sila mag-reply. Responsive ang ano.
0: Mm-mm.
1: So, nag-design ako sa kanila ko.
0: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, ano, cost and yung service, yung after-sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
1: Yun nga, sa ano, yung pumili sila nung mapagkakatiwala ang company, na kaya sa lang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit ng solar. Marami din ako nababalitaan kasi na nasusunog yung mga system nila.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka i-check ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
0: Mm-hmm. Actually, sa hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also. Kaya marami na po kayong naging experience. Gaano katagal po or gaano kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
1: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
0: One day? Tapos na kaagad?
1: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m. tapos na eh.
0: So, ibig sabihin po,

0: hindi na kinailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo.
1: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat sa nilalagay. Kaya pagdating nila, alam na. Kaya ang bilis ng trabaho nila.
0: So isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day,
1: The next day,
0: i-activate
1: na nila yung na-activate system.
0: At gumagana na, nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, pang ano natin, mga panghuling salita ninyo sa ating mga manonood ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
1: Maganda, dahil unang-una, isipin nyo, dadating yung panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas. Tuloy niya, may crisis pa, hanggang hindi pa matatapos yan. Tapos, pangalawa, investment din na investment na talagang makaka-minus kayo sa mga bayarin nyo monthly. Karamihan sa atin, monthly ang problema eh.
0: Oo.
1: Ano babayar mo? Kuryente, taas ko, tubig ko. Yan ang utilities ang iniintindi natin, buwan-buwan. So, para sa advice ko, kung kaya nyo, pag-aralan nyo, at hindi naman kayo magsisisi,
0: agad-agad nyo ba nakita, sir, yung pagbaba ng kuryente?
1: Nung first month pa lang. Mm-mm. Dahil end of January, tapos the next day, first day ata ng February.
0: Yung cut-off ninyo?
1: Na-cut-off na siya. Ayun, kita ko na agad sa bilang.
0: Ramdam na kaagad
1: ninyo.
0: Ramdam na
1: agad, oo.
0: Masasabi nyo ba, sir, na ngayon na meron kayong solar home system, mas naging aware ba kayo sa konsumo ninyo, sa consumption ninyo?
1: Yes. Ngayon, alam ko na kung ano yung mga appliances na pinakamalalakas kumonsumo.
0: Sige nga, sabihin nyo nga, sir.
1: Tulad niya, plancha.
0: Plancha.
1: Water heater. Aircon. Yan, tatlong yan. Ang rep ngayon, karamihan inverter na eh.
0: Kaya so, yung ref mababa. At saka yung freezer, aircon din, inverter na.
1: Inverter na rin, kaya mariit na rin. Plancha talaga, wala naman ata inverter na plancha.
0: Wala. Wala. At saka ang inverter yata, sir, kailangan gamit mo siya ng matagal,
1: mas
0: no?
1: Mas matagal.
0: Oras ang binibilang para nagiging mas nakakamenos at nagiging efficient. So ngayon na alam na ninyo na mahal at malakas sa kuryente ang plancha, gusot na lang lahat ng damit natin.
1: Hindi na kami nagpa-plancha. Paminsan-minsan lang.
0: Okay. Siguro, sir, nakapagbigay na kayo ng huling pananalita sa ating mga manonood. Ako naman po ang magpapasalamat sa inyo for sharing this wonderful experience called Solviva.
2: As we close out our premier season of Power Shift, we believe that energy journalism must go beyond reporting. It must spark real-world action and bring light where it is needed most.
0: Kaya naman, dito sa Power Shift, masaya tayong tatapusin ang ating premier season with a partnership kasama ang Aurora PH, Aboitiz Foundation, at Aboitiz Power para sa isang pagpapailaw ng paaralan sa isang off-grid area sa Samal Island sa probinsya ng Davao. Panoorin natin ito.
3: Last mile school that we are partnered with for Billionaire News Channel, which is the 101st school, is really a milestone for us. Because to be honest, in 2024, we never imagined that we would get to this point.
4: Samal is an island, actually. So that's right beside Davao City. So it's also a big island. Previously, this was served by an electric co-op. So we're trying to reach to energize Samal now. So we have the submarine cable already.
5: We are very grateful and we really want to say thank you to Aboitiz, to Aboitiz Power, to Aboitiz Foundation, and of course now to Davao Light in this endeavor. And we hope that our partnership with Aboitiz Power, rest assured that we will support your advocacy in promoting sustainable energy.
0: And we at Power Shift, kasama ko na po si Mirna, si Ivan, and everyone behind the scenes kasi na-acknowledge natin ang billionaire na kasama namin, si Chair at saka si Miss Timmy. nandiyan po si

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa Laguna, patuloy ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan, tulong sa kabuhayan, edukasyon at iba pang pangunahing serbisyo para sa mga Lagunense. Sa ating Politico on the Spot, makakapanayam natin si Governor Saul Aragones para talakayin ang mga programa ng probinsya at ang kanyang vision para sa mas malawak at mas abot-kayang serbisyo sa buong lalawigan. Magandang gabi, Gov. Welcome sa Politico Nightly.
2: Magandang gabi, Dexter, at magandang gabi po sa lahat ng inyong mga tagapanood.
1: Gov, unahin natin dahil nakikita natin doon sa mga live video mo, laging madalas binibisita yung mga may kinalaman sa pagpapalakas ng health system dyan sa Laguna. Ano po ang kasalukuyang estado ng pangkalusugan ng ating mga kababayan dyan sa lalawigan?
2: Tama yun, Dexter. Ang prioridad ko talaga ay ang maayos na kalusugan at maayos na health system sa lalawigan ng Laguna dahil ito rin ang pangunahing problema na lumabas sa survey at nakita at naramdaman ko rin. Kaya naman patuloy ang paggawa natin ng mga programa tulad ng, alam mo, ang Laguna ay may 24 municipalities at 6 cities. At sa ngayon, lahat yon niligyan natin ng botika. Ito yung botika na mayroong pangunahing mga maintenance na gamot ng aming mga kababayan, may vitamins, mayroong gamot para sa buntis. Hindi ito karamihan pero magandang simula para sa mga kababayan natin. Ang maganda dito, Dexter, hindi lang para sa mahirap, anumang estado ng buhay mo, ay pwede kang kumuha ng gamot dito buwan-buwan at sa loob ng 3 taon ay pwede nilang makuha ang kanilang gamot dito. Ang dadalhin lamang nila ay reseta mula sa doktor habang sinasabayan namin ito ng pagbaba sa mga barangay para sa libreng flu vaccine at libreng mobile botika rin, lalo sa malalayong barangay. Kumbaga, may doctor sa Dabaryo nung araw, ngayon naman, ibinababa natin yung botika sa aming mga kababayan. Inaayos namin ang mga district at provincial hospitals sa lalawigan ng Laguna dahil talagang napakaraming pasyente, siksikan, ako mismo pumupunta doon. Tinitingnan ko ang listahan ng mga gamot na available dahil importante, libre ang majority kahit papaano.

0: ng mga gamot sa mga ospital. Nagdagdag din kami ng mga doktor dahil sa ngayon po mayroon ng 3.6 million population ang lalawigan ng Laguna, kaya talagang importante yung kalusugan ng aking mga kababayan.
1: Mm-hmm. Nabanggit mo yung mga provincial hospital po dyan sa Laguna. Meron po kayong 24/7 na help desk. Meron din kayong inilunsad kamakailan. Itong GovSol app. Could you give us more about this, ma'am?
0: Yes, naglagay tayo nitong ating tinatawag na mga help desk nga, kung saan sila ang nag-navigate o tinatawagan ating mga kababayan, pinupuntahan sakaling may problema para mas mabilis ang proseso ng pagtulong sa kanila. Mayroon din kaming GovSol app kung saan para din itong telemedicine na ginagawa sa ating mga kababayan. Kung nasaan ka mang bahagi ng Pilipinas, basta taga Laguna ka, ay may mga doktor na pwedeng makonsulta sa kanila at ituturo din kung saan pinakamalapit na butika ang kanilang kamag-anak, halimbawa sa Laguna, para makakuha rin ng libreng mga gamot.
1: Mm-hmm. Meron ding programa ang lalawigan under sa inyong pangunguna, itong Laguna Pantry. Paano po ito, Gob? Yung mga gulay, mga pagkain galing mismo sa mga producers mismo ng Laguna?
0: Tama, kasi nalaman ko talaga, Dex, dito sa amin, ang isa sa pangunahing problema ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, magmamanok at magbababoy dahil mahirap ang buhay, ay ang bibili ng kanilang mga produkto. Kaya naisipan namin, 2-in-1 na ito. So, ang probinsya ng Laguna ang bibili ng kanilang mga produkto, ang gulay, baboy, ang manok at ang isda. At ito naman ay ibibigay natin doon sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga pinakamalalayong lugar. Mm-hmm. Kanina, Dexter, sa Kalayaan ang isa sa pinakamalayong bayan sa amin, sa lalawigan ng Laguna, ang Barangay San Antonio. Napakalayo talaga, pinuntahan namin, nagdala kami ng manok, gulay, at maliit na bagay kung titingnan, pero napasaya natin sila, may panghapunan na sila, natulungan pa natin kumita yung mga farmers at mga magmamanok, habang sa ibang lugar naman yung baboy at saka yung isda.
1: Mm-hmm. So ang target yung mga far-flung areas na far-flung halos wala ng access doon sa mga fresh na mga gulay at mga karne.
0: Tama, tama. So ito iniikot namin talaga. Mm-hmm. At ngayong Setyembre nga, ilo-launch naman namin ang klinika ni Gob. Bukod sa mga barabarangay, ito naman ay dadalhin namin sa bayan-bayan. All-in-one to, libre x-ray, libre mammogram, libre ang laboratory test, libre ang bunot ng ngipin, libre ang mga serbisyo medikal, at meron ding tulong, legal assistance. Doon na rin sila makakapag-submit ng kanilang mga requirements para sa medical at burial assistance. Kumbaga, ang konsepto namin dito, Dexter, dinadala namin ang tulong ng Kapitolyo mismo sa mga barangay, mismo sa mga munisipyo, mismo sa mga lungsod. Ang katwirad ko nga sa kanila, hindi ko naman pera ito. At pangalawa, wala silang utang na loob sa akin. Mm-mm. Nung maalala kong gobernador, ibig sabihin lang, ako ang tagapag-ingat, tagatulong, paggawa ng programa. At iyakin na ang buwis na binabayad nila ay mapapakinabangan anuman ang estado nila sa buhay.
1: Oh, nabanggit niyo po, Gov, doon sa inyong State of the Province address kamakailan, yung ambulance on the go. Oh, para yes, doon sa mga accessibility sa mga emergency medical responses.
0: Yes, Dexter, isa rin sa problema ng lalawigan ng Laguna ay ambulansya. Kaya naman, sa November ay ang ambulansyang ito, nakahingi tayo ng tulong sa national government. Maraming salamat po kay BBM, kay ES Rector rin po. Ito po ang nahingi nating pondo at ang sabi ko sa kanila, ilalagak po namin ito sa ambulansya. Mm-hmm. Ang ambulansyang ito, dahan-dahan, meron kasi kaming apat na distrito dito. Sisimulan namin doon sa pinakamalalayong bayan, yung 4th District ng Lalawigan ng Laguna, kung saan para siyang 911 dito sa Lalawigan ng Laguna. At dito, tatawag sila sa numerong ibibigay namin at magre-responde ang mga ambulansyang ito kung nasaan sila. Bagamat kulang pa at hindi pa namin kayang bunuin ang buong Lalawigan ng Laguna, kaya hinihingi pa natin ito ng pondo. Pero sisimulan na natin ito sa 4th District. Kapag nadagdagan ang ambulansya, 3rd, 2nd at 1st, hanggang dumating ang araw, hindi man kumpleto at hindi namin malalahat dahil sa laki ng populasyon, ay matulungan ito para yung mga kababayan natin sa lalawigan ng Laguna hindi na mamblema pagdating sa ambulansya.
1: Oo. Governor, napakalawak ng Laguna tulad ng binabagay.

0: at iba't iba yung mga pangangailangan ng bawat lungsod, bawat bayan, bawat barangay sa healthcare, mapa-food security, emergency response, edukasyon at basic infrastructure. Ano po ang inyong nakikitang pangmatagalang vision para matiyak na walang barangay at walang Lagunense na maiiwan sa serbisyo ng provincial government?
1: Unay, pangkahalata ng ang approach natin para sa health system. Ito ang pangunahing problema. Ito ang una nating dahan-dahan na sinusolusyonan. Alam mo, it covers all. Kumbaga, kapag pag malusog, kapag wala kang sakit, makakapagtrabaho, makakapag-aral ka, malaking bagay, makakapaghanap buhay. Ang pangalawa, yung livelihood programs natin. Kasi sabi ko nga sa kanila, hindi pwede na puro training lang ang ginagawa natin. Mm-hmm. Importante nag-training yung mga kababayan natin, halimbawa yung mga kababaihan. Ano ba yung ano ba yung pwede nilang itinda na talagang papatok pagkain? Kaya may training ng paggawa ng longganisa, tapa at iba pa, pero sabi ko hindi pwedeng matapos sa training ang training. Kung walang kunan, hindi din magkakaroon ng hanap buhay ang mga yan. Kaya bukod sa training, nagsimula na tayong magbigay ng mga panimulang puhunan sa kanila at ngayon marami na nagsisimulang magtinda sa kanila, pati yung sa Itik, sa Victoria, tinutulungan din natin dahan-dahan para sa kanilang hanap buhay. Pangalawa, sa turismo, ay malapit na nating ilunsad itong Festival of Falls kung saan alam din ang Laguna sa napakaraming falls. Kapag maraming pumupunta sa mga falls na ito, maraming tour guide na magkakahanap buhay, maraming mga kababayan ko ang matutulungan. Sa tulong din ng TIEZA ay hopefully sa isang taon ay maitayo na namin ang Laguna Pasalubong Center kung saan ng mga MSMEs, maliliit na negosyante, ay tatampok ang kanilang mga produkto doon. Kumbaga may isang lugar na lang napupuntahan para bilhin ang pasalubong, magkakahanap buhay muli ang mga kababayan ko. Mm-hmm. So nakikita mo, Dex, tapos nilunsad natin ang Laguna Youth Patroller. Siyempre, inspired ng ating background sa pagiging journalist, saan ang mga kabataan ngayon, alam naman natin, laging may cellphone. Sabi ko, gamitin natin ng maayos ang mga cellphone ito para magbigay ng impormasyon, mag-vlog kayo sa turismo ng bayan ninyo, tulungan nyo ako maghatid ng balita sa bawat bayan ninyo at malaking tulong ito.
0: Ayan, well said. Laging energetic at active. Kahit ang daming ginagawa, fresh pa rin si Laguna Governor Saul Abagones. Maraming salamat, magandang gabi.
1: Thank you, Dexter. Thank you.

0: Nope. Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
1: That's another!
2: Tama?
1: Four more gunshots, guys!
3: Ang tanging sigurado lang. Ekonomista ang napupusuan ng Pangulo.
4: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
0: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
5: Sa gitna ng mga mahalagang isyong pambansa, kasama ang paghahain ng plunder case ng ombudsman sa dating speaker ng Kamara, patuloy din ang pagtutok niya sa mga usaping direktang nakaapekto sa mga taga-Caloocan tungkol sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan at reforms sa pamamahala. Makakausap natin sa Politico on the Spot si Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Magandang gabi ko.
6: Hey, magandang gabi, Dexter. Magandang gabi sa mga nakikinig sa nanonood sa iyong program.
5: Kong, ano po yung reaction nyo dito sa nangyaring paghahain ng ombudsman ng plunder case at pagkaka-aresto dito kay dating House Speaker Martin Romualdez? Bilang kasamahan niyo po sa Kamara.
6: Well, magkahalo, nakakalungkot at siyempre, alam mo yung sitwasyon.

0: So na yan is damn if you do, damn if you don't for the administration.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, kung makikita na patuloy na hospital arrest, siyempre, pagdududahan ng mga mamamayan. Pero mm-hmm. kung ikukulong naman si Speaker Romualdez, meron siyang sinabi na hindi natin makakalimutan na I will not go down alone.
1: Mm-hmm. Oo, so yun ang ating inaabangan. Ano? Pero dyan sa kanyang pagkaka-hospital arrest, siguro hanggang sa ngayon, kung wala pang nailalabas na medical bulletin, kung hindi natin alam talaga kung ano yung tunay na kalagayan niya base doon sa pagsusuri ng mga eksperto, ng mga doktor.
0: Siguro, we'll have to wait for the his doctors to reveal kung ano talaga yung situation. At sa puntong ito, mahirap naman tayong mag-usga. Mm-hmm.
1: Yes.
0: Mahirap tayong mag-usga. So, ang mahalaga lang dito, nanonood ang buong bayan
1: mm-hmm.
0: sa mga kaganapan na ito.
1: Oo, pero tulad nga nung binabanggit mo, meron nga siyang karapatan, itong si Congressman Romualdez para sa isang due process habang nasa hospital arrest. So, sa inyo, pagtingin, paano po ba dapat balansehin yung accountability at yung karapatan ng isang akusado sa due process?
0: Oh, tama yun. Kaya...
1: Mm. So, pero paano mababalanse po yun?
0: Oo, kailangan mabalanse ng kung paano natrato yung iba
1: mm-hmm.
0: na nakakulong ngayon, dapat pantay yung pagtatrato.
1: Mm-hmm. Ayan. Punta naman natin ang mga issue sa Caloocan. Isa sa mga hakbang ng lungsod po ay yung Estero Cleanup Drive. Ano? Dahil nakita natin sa mga nagdaang habagat, mga pag-ulan, yung mga basura na nakukuha sa mga karagatan sa mga ilog, gaano kahalaga yung mga ganitong programa sa pagbawas ng baha at pagpapanatili ng kalinisan sa mga komunidad? Nandiyan yung leptospirosis, dengue tumataas.
0: Ginagawa natin yan, pero aminin ko sa inyo, yan ay band-aid solution. Alam mo naman na yung water waste natin sa Metro Manila ay talagang punong-puno ng mga burak, punong-puno mm-hmm. ng mga basura, at may mga hadlang
1: mm-hmm.
0: sa maayos na pagdaloy tulad ng mga kabahayan, sa ibabaw, sa gilid. At ang mabigat pa dyan, wala naman tayong talagang magkakarugtong ang Metro Manila.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na maglipit ng isang lungsod, pag yung katabing lungsod di naman naglinis,
1: apektado
0: mm-hmm. lahat.
1: So you are proposing?
0: Hindi, kailangan talaga meron tayong hindi fragmented approach pagdating sa flood control.
1: Okay.
0: Pagdating sa waste management and disposal. Maging sa traffic sa Manila, di ba magkakatugtong yung mga roads. So, iba-iba yung regulasyon, iba-iba yung maraan ng pag-solve sa problema, magkakawindang. For example, may sariling flood control program ang Quezon City. Meron din ang Hila. Ang Caloocan, kasalukuyang gumagawa ngayon ng flood control. Baka naman yung ginagawang flood control program ng Quezon City, makaka-apekto naman doon sa pagbaha sa Caloocan.
1: Ayun.
0: Kaya dapat yan, supported yan buong Metro Manila.
1: So parang parang may isang master plan na doon yun yung gagawing gabay ng bawat LGU sa NCR para sa kanilang sarili-sariling drainage plan ba yan o flood control projects?
0: Waterways and water plans. At alam mo, dapat talaga lahat ng mga ginagawang pagpaplano at mga ginagawang aksyon pagdating sa waterway, merong environmental impact assessment.
1: Uh-huh.
0: So, nasa ilalim pa ng DNR.
1: Uh-huh.
0: Meron sa EMB, Environmental Management Bureau. Kasi hindi nga natin alam kung ano yung magiging epekto sa pangkahalatan nung mga ginagawang kanya-kanyang mga flood control programs. Projects. Oh. Yan yung problem. Kasi kakaiba talaga yung Metro Manila. Like sa Japan,
1: mm-mm.
0: sa Bangkok, meron silang regional government
1: mm-mm.
0: na may accountable talaga. Elected yung governor, elected yung regional council. Kahit iba-ibang lungsod, conglomeration na yan ng mga lungsod, merong isang gobyerno na namamahala para sa mga integrated services.

0: just like water waste, flood control, solid waste management and disposal, plant management ng mga main roads. Tapos may mga batas sa pangkalahatan. So dito sa Metro Manila, halimbawa yung bigyan na lang kita ng example na isa, sa Makati 24 hours ang color coding.
1: Mm-hmm.
0: Sa Caloocan, pag dumaan ka sa EDSA, may window. Quezon City may window, Mandaluyong may window, pero dating sa Makati huli ka na.
1: Oo. So kailangan may mga proposal 'di ba kung na magkaroon ng governor sa Metro Manila. Anong take niyo po?
0: At kasalukuyan nga yan ay aking ginakampanya sa mga kasama ko ang Metro Manila na magkaisa kami na magkaroon ng kasi di ba bumaha si presidente, sino si CCN, mayor, sino si CCN, MPA, sino si CCN, Department of Public Works. Walang definite na accountable official. Meron tayong governor, ikaw na may problema lahat yan.
1: Ayun. Sa usapin naman po ng healthcare, dyan sa inyong syudad, may mga libreng gamot para sa yakap beneficiaries. Yung mga programa ganito, paano ito nakakatulong, lalo sa mga senior citizen at pamilyang hirap sa mga gastusin sa gamot?
0: Ano naman yan, buong Pilipinas naman yan, yung yakap, maitip. Kailang nakita ko, nabawasan sa 2027 budget na zero yung para sa hospital billing, zero hospital billing ng mga local government. Yan nga, pinaglalaban natin na sana ay maibalik yung pondo para dyan sa system. Dahil yan yung pinakamahalaga, yung zero billing na yan.
1: Yung zero balance billing.
0: Yan, dahil, alam mo, maliit na yung space para sa mga programa ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Dahil 3 trillion nung para sa government operation, 2 trillion para sa sweldo, 1 trillion may get, 1.1 para sa pambayad ng interest ng utang.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga programa, 1.1 trillion na rin lang.
1: Mm-hmm.
0: At dapat siguruhin na mga gagamit yan sa pakikinabangan. Ngayon, doon sa 1.1 trillion na yan natitira para sa mga proyekto, 37% yan.
1: Mm-hmm.
0: Mga pang-ayuda, pork barrel, yung financial assistance sa mga local government, kung tawagin PALGU, di ba? Mm-hmm. Yung mga proyekto, wala pa mga proyekto yun, mga hula pa lang o gagawa pa lang yung mga local government.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, zero, yung mga dating proyekto na, for example, yung gawa ng mga paaralan, binawasan ng 60%.
1: Uh-oh.
0: Yung 100% para dun sa mga yun nga yung para sa zero billing.
1: Oo.
0: Bawat ang 60% yung pagbili ng textbook.
1: Uh-oh.
0: Yung personal nagkaragdagang guro na bawasan. Pero nagtataka ko bakit priority ng administrasyon 58 billion para sa mga palgun, para mga pang-electrician yan eh. Parang pork barrel, gano'n. Yan yung nangyayari.
1: So, dito naman po sa issue ng edukasyon, ano po yung mga gusto ninyong mapalakas pagdating sa reading and learning skills ng ating mga kabataan, ng mga batang taga Kankalu?
0: Alam mo, may proyekto ko. Matagal ko ng proyekto. Sa bawat taon, nagkakaroon ako ng education summit sa bawat paaralan.
1: Yun,
0: Parang ito ay parang nagsasurvey na rin ako kasama dito yung mga guro, kasama yung mga batang estudyante, kasama yung mga magulang, PTA, kasama din yung mga stakeholders sa education. Inaalam namin yung mga pinakamalaking problema ng edukasyon sa bawat paaralan. At gumagawa kami ng solusyon batay doon sa mga problema ang nakikita namin. Gaya ngayon, ang nakita namin, number one na problema ay yung mga magulang.
1: Mm-hmm.
0: Maraming mga magulang hindi gaano interesado sa edukasyon ng kanilang anak dahil siguro sa kahirapan, yung iba dahil sa bisyo. Kaya gumawa kami ng programa Wanted Mabuting Magulang.
1: Mm-hmm.
0: Kaya karoon kami ng counseling at reward system sa mga magulang na talagang

0: gumagawa, ginagampan na niya kanila tungkulin.
1: Ayan.
0: Pangalap, ito kaming talk, read, and write. Tatapos lang, may 1,000 bata yung hindi marunong bumasa, kaya kuminsan nagda-drop out yung iba.
2: Mm-hmm.
0: So sa bawat paaralan, meron kami tuwing Sabado na nagtuturo, talk, read, and write. At ganun din sa mga depressed communities, yung mga bata na ayaw pumunta sa paaralan tuwing Sabado. Yan, tinuturuan yan. At ang yung tupad na program, yan namin ginagamit. Pambayad sa mga college students na kulang sa pondo, sila yung nagtuturo sa mga bata. Meron naman silang nakukuha na pondo.
1: May extra income sila.
0: Ganun din, yung mga retired teachers na malalakas pa, kulang ang pensyon, so nabibigyan natin ng ano, ng allowance kung magitan ng tupad.
1: Ayan. Kung sa dami ng mga pambansa at mga lokal na isyong hinaharap ng ating mga kababayan dyan sa Caloocan, ano po yung inyong pinaka-urgent na prioridad bilang kinatawan ng 2nd District?
0: Edukasyon. Edukasyon pa rin, doctor. Wala pang ibang panlaban sa kahirapan, kinabukasan, kundi edukasyon. Kaya yan yung aking pinaglalaban.
1: Ayan.
0: At least dito sa aking distrito, nung nakaraang, kasi ito, kababalik ko lang, ano, nung terms ako, halos na kompleto ko lahat ng public schools in terms of facilities.
1: Ah, yeah.
0: Pero, siyempre, dahil sa dumami estudyante, may kulang pa rin. At yan yung ating ginagawa ng paraan sa pamagitan ng DepEd na madagdagan ng mga school rooms yung mga may kulang pa.
1: Ah, yeah. Well said.
0: Yan yung mga number one natin, edukasyon.
1: Good luck at maraming salamat po, Caloocan 2nd District Congressman Edgar Agay Erice. Magandang gabi.
0: Tama, salamat.
3: Good evening, I'm Pinky Webb.
4: Asking the right questions.
3: What can you share us about the conversation?
5: We ended into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
3: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
4: And getting the most honest answers.
6: What? Now we have to tackle it now.
7: We know, we anticipated.
8: Okay, kung buwang loob mo, ha?
9: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
4: Pinky Webb.
3: Can you kindly explain to us?
4: On Point, Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel.
10: Araw-araw, ang daming issue.
11: Ang daming away.
10: Kanya-kanyang opinion.
11: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
10: What's the point?
11: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
12: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
11: Teka, ininis siya lang, ha?
4: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Billionario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Billionario News Channel.
13: Mula showbiz tungo sa serbisyong publiko, siya ang unang artistang naging alkalde ng Pola at sa ilang taong panunungkulan, hinarap niya ang malalaking hamon ng bayan mula sa oil spill at kabuhayan ng mga mangingisda hanggang sa pagpapaunlad ng agrikultura, turismo at serbisyo sa mga barangay. Sa Politico on the Spot, Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Ina Alegre Cruz. Magandang gabi po, Mayor. Si Raya po ito ng Politico Nightly.
14: Magandang gabi, Raya. Siyempre sa lahat po na nanonood ng Billionaire News Channel. Magandang gabi.
13: Mayor, isa sa mga tungkulin ng LGU ay tiyaking abot kamay ang mga serbisyong pangkalusugan. Sa Pola ho, ano-ano ho ang pangunahing serbisyong na ibibigay sa mga medical missions at health caravans? At sino ho ang pangunahing nakikinabang dito?
14: Salamat po, ma'am. Sa last 2 days ago, conduct po kami ng medical mission kasama ang PCSO. And good thing po ang ating First Lady, nagbigay po ng isang medical truck, no? At least yun po yung dinadala natin sa bawat barangay. sa bayan ng Pola. So yung Laporol, yan po yung dinala natin sa bawat barangay at meron po kaming caravan every month. Dinadala po namin yung dentist natin, yung ating mga doctors, and libre naman po sa PCSO yung ating mga gamot. So thankful po tayo sa lahat ng mga tumutulong sa bayan ng Pola pagdating sa kalusugan. Isa po yan talaga sa napaka-importanteng bagay para sa isang public servant.
13: Mm-hmm. Mayor, bukod ho sa medical missions, ano ho ang mga pangmatagalang programa nyo para masiguro na accessible at tuloy-tuloy ang healthcare sa mga Pulawenyo?
14: Inayos po natin yung facility natin, yung ating health center. Wala po kaming hospital sa bayan ng Pola. Pero maayos po yung ating health center, kompleto po tayo sa gamot, kompleto rin po tayo, nandun po yung dalawang doctors natin, and nanganak lang isa ngayon. Pero after a week, babalik po yung isang doctor natin. And may mga doctors sa the barrio, ang DOH na pinapadala sa atin. That's why sobrang, yung national government kasi maganda yung binibigay na tulong sa mga local government. Kapag wala tayong doctor, pinapadala tayo ng doctor. And yung mga budget natin for mga gamot nandoon. And maraming nagbibigay na like senador para dun sa ating MAIF, AICS, para kung pupunta sa malalaking hospital yung ating mga kababayan o kabarangay, pinapadala natin sa mas malapit na hospital para bigyan pa natin ng AICS. Although, siyempre kami as bayan ng Pola, maliit na bayan, wala kaming hospital, hindi natin kayang gamutin kaagad. Kaya nag-request tayo ng mas maraming doctors. At least tatlo ang request natin ngayon sa DOH para mas matugunan yung mga mamamayan na bayan ng Pola. Kasi liblib na lugar ang bayan ng Pola, pero napapanatili natin yung pagpasikaso sa ating mamamayan ng bayan ng Pola.
13: Mayor, ang Pola ho, as we all know, ay isang agricultural town. Gaano po kahalaga ang mga programa nga nagbibigay ng land titles, farm machinery at iba pa hong assistance sa mga magsasaka ng Pola?
14: Malaking tulong po sa mga yung binibigay ng DAR. Last time, nagbigay po ang DAR ng mga land titles. Ang atin na agriculture, yung DA, nagbigay rin po ng mga yun mga paggamit sa atin mga magsasaka. May binibigay din po sila na pananim. So isa po yan sa napakalaking tulong kasi napakamahal po talaga ng mga, kung bibilin mo pa yan, yung mga gamit na yan sa pagsasaka, sobrang laking problema para sa isang nanunungkulan na tulad namin. Kasi second class municipality kami, 180 million lang yung pera namin na pinaghahati-hatian kaya hindi namin maibigay yung tama para sa magsasaka at sa fisher folks. Alam naman nating lahat na ang bayan ng Pola po until now ay lumalaban pa rin po dun sa oil spill kasi hindi pa rin po masyadong nakakakuha ng isda, ang ating mangingisda sa ating dalampasigan. Kaya ito po talaga ay inilalaban at nilalaban ko bilang punong bayan na kailangan makakuha po kami ng proyekto sa national government, sa DA, sa DAR, at sa provincial government kung may maibibigay po sa atin. Siyempre, good thing lang po, meron po ang ating presidente na yung pabigas, no? Yung libreng bigas sa mamamayan ng bayan ng Pola. Ang ginawa po namin, binigyan na po namin lahat. Before kasi, hindi po natin na... parang yung utos po, meron lang na hindi may mga tao lang na mabibigyan. Pero ang ginawa po natin, dinagdagan natin yung budget para mas mabigyan lahat ng mga mamamayan ng bayan ng Pola from quick response fund na ng MDR natin.
13: Opo. Mayor, bukod dun sa mga nabanggit nyo, ano pa ho ang mga hakbang ninyo para mas maging productive at mas kumita ho ang mga magsasaka?
14: Gusto natin pataasin yung ating turismo, no? Para mas matulungan yung ating mga magsasaka. Kung walang ani, at least meron po tayong kakaiba na tinaas po natin yun sa atin sa turismo pagdating sa dagat, sa atin mga dalampasi, sa atin mga bundok. So tinatry po natin yung agricultural na tourism. So para at least po yung ating mga nasa liblib na lugar, kasi lowland, upland, tapos meron po tayo na tabing dagat. So tinatry po natin yung best para mas matulungan yung mamamayan ng bayan ng Pola. Kasi in fact, right now, yung ating bayan ng Pola is medyo umaangat na yung pamumuhay kasi tinutulungan po ng maraming senador, marami pong mga ng national government, yung mga ayuda nakakatulong po talaga yung dole tupad sa ating mga mamamayan at unti-unti pong umaangat yung kanilang pangkabuhayan. Like for example, nabigyan ng 3,000 or 10,000, nagsisimula po sila maghahanap buhay ng maliliit na yung maliliit na tindahan para makatulong sa pag-aaral ng mga bata. Kasi sobra po yung, talo na sa matabing dalampasigan, sobra po yung paghihirap nila kapag wala po na punta sa tabing sa dalampasigan kasi malakas ang alon. Lalo pa pa ngayon, sobrang lakas ng hangin at alon.
13: Opo. Good to know, Home Mayor, na sa gitna ho ng krisis ng langis at tumataas na presyo ng mga bilihin ay umaangat yung antas ng kanilang kabuhayan. Sa information caravan at one-stop shop, 30 national government agencies ang naghatid ho ng serbisyo sa Pola. Gaano ho kahalaga na ang gobyerno mismo ang lumalapit sa mga mamamayan?
14: Thankful po kami talaga sa national government. Ang nag-start po nito ay yung PIA. So thankful po kami kasi binaba sa mga mamamayan yung serbisyo publiko, no, from national government. Ibinaba nila, pati may abogado na rin silang kasama. Isa yan sa napakalaking tulong pag ikaw ay local government official or chief executive. Parang ikaw na rin yung natulungan ng sobra. Mm-hmm. No? Yung pag natulungan yung isang mamamayan natin, may problema sa abogado, lalo na yung mga PSA natin. Importante yan sa mga mamamayan ng bayan ng Pola kasi pupunta pa sila, mamamasahe pa papunta sa Calapan City or kung saan yung lugar na pwede silang kumuha. Mahal kasi ang pamasahe. Mm-hmm. Kaya itong tulong na to ay hindi maliit para sa isang mamamayan ng bayan ng Pola. Napakalaking tulong po sa mga mamamayan ng Pola. Kaya ako as bilang punong bayan, sobrang thankful po ako sa binibigay ng mga national government at nung mga taong nagbibigay ng pansin sa aming mga maliliit na bayan na kung saan eh, ang hirap puntahan pero naisip ng national government ay ibaba ang serbisyo publiko. So thankful po talaga from the bottom of my heart. Maraming salamat po, lalo na po sa media, sa PIA. Maraming salamat po sa national agencies na pumunta sa Pola. Sobrang thankful po ako.
13: Mm-hmm. Mayor, sa healthcare, agriculture, food security, youth at government services, ano po ang pangunahing prioridad nyo para sa Pola sa mga susunod na taon? At ano ho ang gusto nyong maranasang pagbabago ng Polawenyo?
14: Mas maganda po siguro madagdagan namin ang course sa aming eskwelahan para kasi pag nakapag-aral, isang tool yan para mas mayangat ang pamumuhay na isang pamilya at makapagtrabaho sila. And mas dumami ang graduates sa Pola Community College kung malalagyan para natin, madagdagdagan natin yung budget for school. And yun atin at magkaroon sana ng hospital sa bayan ng Pola at may mag-invest sa aming bayan. Isa yan sa mas makakatipid kami ng konti and siguro konting ayuda para mas lumaki yung ating mga kabuhayan para sa mga mamamayan ng bayan ng Pola. Konti siguro na tulong pa from national agencies kung mabibigyan kami at maayos yung ating mga farm to market roads kasi meron pa kaming mga liblib na lugar para mas mailabas yung ating mga kalakal mula doon sa ating upland ng bayan ng Pola na walang kalsada. So isa yan sa gusto natin para mas maingat pa natin yung kabuhayan at mas maging progresibo ang mamamayan ng bayan ng Pola.
13: Okay, with that maraming salamat po Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Ina Alegre Cruz.
14: Maraming salamat po.
4: Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice for every kapitbahay beyond borders.
2: It can take years of work to get to one moment and only seconds to lose it. He spent years pushing the limits of what he can do, until Paris, when he did something no Filipino gymnast had done before. He won.
15: I feel like I'll get it. That time, gusto ko na mag-medal, gusto ko manalo.
2: Carlos Caloy Yulo knows that better than most. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.

0: Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan, patuloy ang panawagan para sa mas makatarungang sahod at mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawa. Pag-uusapan natin ang 60 pesos na wage increase, provincial wage rates, contractualization, at ang kalagayan ng mga job order at contract of service workers. Makakausap natin sa Politico Nightly si Kamanggagawa Party List Representative Congressman Elijah Eli San Fernando. Kong Eli, magandang gabi. Si Raya ito.
1: Magandang gabi po, Ms. Raya, at sa lahat po na nakikinig sa Bilyonaryo.
0: Kong Eli, diretso na po ako. Bakit ninyo sinabing hindi dapat aprubahan ang 2027 budget ng DOLE kung hindi nito ipagtatanggol yung 60 pesos na wage increase?
1: Sa simpleng dahilan na mandato ng Department of Labor and Employment na tindigan yung karapatan ng mga manggagawa. At napakalinaw kahit sa ang anggulo tignan na may rason para ipatupad yung naantala na wage order number 27 na magbibigay sana ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa. Pero gayunpaman, sa halip na ipatupad ito ni Secretary Tolentino, eh hindi niya masagot diretsahan at naglabas pa ng wage order number 28 na take note, this is the first rollback sa sahod ng mga manggagawa from 85 pesos to 60 pesos. So kung ayaw niya ipagtanggol ang mga manggagawa, walang rason na bigyan ng budget ang DOLE.
0: Mm-hmm. Ang punto ho ninyo, walang jurisdiction ang RTC para suspindihin ang wage order. Ano po ang inyong legal basis sa posisyong ito?
1: Binabanggit natin yung Article 126 ng Labor Code na sinasabi, walang kahit anong korte ang pupwedeng mag-issue ng preliminary or temporary injunction or temporary restraining order over wage orders na nilabas ng komisyon. Tapos, patungkol dito sa wage order number 27, mismong abogado na ng gobyerno, Office of the Solicitor General, ang nagsasabi na wala ng legal impediment o balakid para ipatupad itong dagdag sahod dahil nga walang bond na nailagak doon sa sinasabing writ of preliminary injunction na inisyo ng Pasig RTC Branch 152. So if there is no bond and there is no injunction, legally speaking, there is the wage order is in effect. So that is our legal theory. And walang magiging problema kung ipapatupad ni Secretary Tolentino yung dagdag sahod.
0: Mm-hmm. Kung Eli, sinabi ni Secretary Francis Tolentino na kailangang respetuhin ng DOLE yung judicial process, bakit hindi po sapat para sa inyo ang ganitong posisyon?
1: Tama na dapat respetuhin. Co-equal branch kasi ang judikature. Pero ang binabanggit namin, wala namang babastusin o lalabagin na batas si Secretary Tolentino kung ipatupad niya yung wage order number 27. Take note, yung bond is an indispensable requirement for an injunction. If there is no bond, walang injunction. So mismong Office of the Solicitor General na rin ang nagsabi niyan, there is no legal impediment. Kaya sinasabi namin sa kanya, kung ang concern ni Secretary Tolentino, being an officer of the court, ay malalabag niya yung mga batas patungkol dito sa dagdag sahod, wala siyang lalabagin because there is no injunction in the first place. What we are waiting for him to say is, ako bilang secretary, kami bilang Department of Labor and Employment, titindigan namin ang mga manggagawa at ipapatupad namin ang dagdag sahod dahil wala ngang band na nailagak sang-ayon dun sa order na nilabas din naman ni Judge Manungsong. Let a preliminary injunction be issued upon, that is the operative word, upon posting a bond of 10 billion pesos. Eh wala nga. So wala siyang lalabagin.
0: Mm-hmm. Iginiit nyo ho na may administrative remedy sa ilalim ng batas. Ano po ang dapat sanang ginawa ng DOLE para ipagtanggol ho yung wage increase?
1: Article 123 of Labor Code specifically states the appeal process. If there is an aggrieved party over any wage orders, the aggrieved party should go to the National Wages and Productivity Commission. Kaya ito rin yung pinanggagalingan, yung sinasabi namin. Nasa, at the onset, dapat dinismiss na ng regional trial court yung kaso, yung petition. Because the court has no jurisdiction over the matter. Kasi malinaw na sinasabi ng batas, iginawa, delegated authority kasi yung pagtatakda ng sahod eh, sa bisa ng RA

0: 727. So, yan yung proseso na dapat pagdaanan at hindi yan sinunod ng mga petitioner. In fact, never nagpakita yung R2 Builders at Redicon sa lahat ng wage consultations. Dumiretso na sila doon sa korte. Di man lang nirespeto yung Article 123. So, therefore, hindi na sunod yung exhaustion of administrative and legal remedies. So, at the onset, dapat binasura na yan ng korte.
1: Mm-hmm. Nasa Supreme Court na rin ho yung usapin. Ano ho yung bukod po dun sa mga nabanggit nyo, ano pa yung inaasahan yung dapat linawin ng Korte Suprema sa issue ng jurisdiction at wage orders?
0: Tama po yan, Ms. Raya, dahil gusto natin hinug na yung sitwasyon para pumasok na yung Korte Suprema at magbigay ng kalinawan dito to guide both the bench and the bar. Kasi alam nyo, first time in history na nangyari ito. And luckily, or sadly, for Secretary Tolentino, sa kanya pa nangyari itong ganitong first time in history na nanghimasok ang korte sa isang bagay na wala itong jurisdiction. So gusto natin nabigyan na ito ng kalinawan ng ating kagalang-galang na Korte Suprema nang sa gayon ay mapigilan yung mga maaari pang pupwede na TRO na maganap. Kasi hindi lang naman NCR ang pinag-uusapan natin dito eh. But what's happening in NCR will set a very dangerous precedent in other regions. If this is happening in NCR, ito po ang gusto ko dapat malaman ng mga manggagawa. Kung nangyayari ito sa NCR, napakalaki ng posibilidad na mangyayari ito sa ibang rehiyon. Kaya dapat po natin itong bantayan.
1: Mm-hmm. Kong Eli, sinabi niyo ho na yung 60 pesos ay maliit man sa paningin ng iba, malaking halaga ito para sa minimum wage earners. Sa aktual na buhay, gaano ho ba kalaki ang epekto ng pagkaantala nito sa mga manggagawa?
0: Kung bibilangin po natin yung effectivity ng wage order number 27, since July 25, meron na pong pagkakautang sa lahat ng manggagawang minimum wage earners sa NCR pa lang na 2,800 pesos per worker. Yan po ang utang sa mga manggagawa. O sino magbabayad niyan? Naturalesa, yung mga employer. So, sa kabuuan niyan, nasa mahigit 2 bilyong piso na ang nawawala sa mga minimum wage earner since July 25. Kaya nga, iginigiit namin na ipatupad yung wage order number 27. Kasi naiipon lang ng naiipon yung dagdag sahod since July 25. Ibig sabihin, assuming, hypothetical scenario, malift na yung pagkaantala nitong dagdag sahod, lahat ng manggagawa na minimum wage earner sa NCR, kailangang matanggap nila yung back pay retroactive to July 25. So that's 2,800 pesos per worker. Ganyan po kalaki ang pinag-uusapan natin na halaga. Maliit man pakinggan, pero malaking bagay yan sa buhay ng mga minimum wage earner.
1: Mm-hmm. Sa inyo hong palagay ang paggalang ba sa court order at ang pagtatanggol sa wage order ay maaaring gawing sabay?
0: Nire-respeto naman kasi yung proseso ng batas eh. Malinaw sa proseso ng batas doon sa rules of civil procedure, sa rules of court, rule 58, section 4B, na indispensable requirement nga yung doon sa bond pagdating sa pag-issue ng preliminary injunction. Kaya binabanggit natin, walang lalabagin na batas. Ang kailangan na lang gawin ay i-implement yan. Naiintindihan ko saan nanggagaling kasi si Secretary Tolentino. Intindidong-intindido namin yan kasi he is an officer of the court. Abogado siya. Pero ang binabanggit namin sa kanya, tumingin siya lagpas doon sa kanyang limitadong pagtingin doon sa napaka-legalistic at napaka-technical kasi aantay niya pa yung korte. Pag inantay natin yung korte, eh gano'n pa katagal yan? If he can afford to wait for that long, our minimum wage earners cannot wait for that long.

0: sa mga manggagaw at ordinaryong Pilipino, wala po silang karapatan na manghingi ng kahit pisong budget. Dahil ang mensahe po na pinaparating nito, hindi nila nirerespeto yung bawat taxpayer at bawat ordinaryong Pilipino, bawat manggagawa na nagpapagod, nagpapawis para makapag-ambag lang doon sa kabangbayan. At napakapangit po pakinggan na yung mga manggagawa na siyang dahilan kung bakit umaandar ang gobyerno, e numero uno pa yung gobyerno na lumalabag mismo sa batas. That is the reason why I move for the deferment of the budget of DOLE. Di ko naman sinasabi na forever zero yan o forever iaantala yan. Kapag nakita natin na seryoso ang DOLE o kahit anong ahensya pa man ng gobyerno dun sa kanilang trabaho, walang rason para i-defer. Ako pa mismo ang susuporta sa kanila. Pero hanggat di natin nakikita yon, tuloy yung laban natin at tuloy yung pagharang natin sa budget nila.
1: Okay, well said. With that, maraming salamat po kamanggagawa Party Leader Representative Congressman Elijah Eli San Fernando.
0: Salamat po.
2: Ilang tulog na lang ay papalapit na ang halalan ng Bangsamoro Autonomous Region at maraming usapin ang nakataya sa unang parliamentary elections ng BARM. Ano ang mga dapat abangan ng mga botante at paano maapektuhan ang resulta ng halalan ang direksyon ng Bangsamoro government? Makakasama natin sa ating programa, political analyst at governance expert, Professor Edmond Tayaw. Magandang gabi po, Prof.
3: Magandang gabi, Dexter. Magandang gabi sa ating mga taga-panood.
2: Thank you sa inyong oras. Sa inyong palagay po, pagkakataon ba itong BARM parliamentary election para ipagpatuloy ni PBBM yung ligasya na sinimulan ng kanyang ama para isulong yung kapayapaan sa ating bansa, particular sa Mindanao?
3: Oh, well, definitely there's no doubt about it. The successful BARM election, no, would seal, no, so to speak, no, the peace initiative, no, that started as early as his father's presidency. In fact, siguro pwede nating sabihin na it was a kind of destiny, no, that it was under his committee chairmanship at the Senate, no, the Senate Committee on Local Government, no, yeah, that the Bangsamoro Organic Law, no, has found its final was this a destination. Oo.
2: Oo. So parang nagkatugma-tugma, no? Pero doon sa ating mga tagapanood, bilang background lang po, noong 1976 ay nilagdaan ng administrasyon ng Yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at mga kinatawan ng mga kapatid dating Muslim ang Tripoli Agreement. Isa sa mga adhikain, sa ilalim ng kasunduan po ito, Prof, yung pagkakaroon ng sariling pamahalaan, autonomous government para sa mga kapatid dating Muslim. Marami na po ang nangyari mula 1976. Ngayong taon na ito, ang 50th anibersaryo ng Tripoli Agreement at sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon ng halalan sa BARM. At sa kauna-unahang pagkakataon, pipili yung mga kapatid nating Muslim ng magiging kinatawan nila sa kanilang parliament. Bakit po kaya, Prof, sa tingin nyo, inabot tayo ng kalahating siglo bago ito nangyari?
3: Alam mo, sa totoo lang, Dexter, no? Sabihin na rin natin na kakulangan ito ng kaalaman at siguro, I don't know, I don't want to say reluctance on the part of some people to understand, but whether we like it or not, many of us seem to be unaware, no, what Mindanao actually is. In fact, I remember one infamous comment now, no, that Mindanao is likened to Sub-Saharan Africa. Pero pag nakapunta ka ng Mindanao, eh hindi mo maiisip yung class ng development that Sub-Saharan Africa seem to represent, no? So in other words, instead of looking at that comment, no, as was this applicable sa Mindanao, eh ang suggestion noon din nakakating at hindi and therefore dahil hindi pa nila nakikita ang tawag dito kalakihan ng Mindanao, eh hindi nila naiintindihan kung ano ang dapat ma-expect sa Mindanao. And therefore this is the reason why it has been neglected significantly, and even our policymakers seem to have little if not little to no understanding exactly of what the Bangsamoro's still has.

0: Ben, and more importantly, Dexter, kung gaano ka significant, ano ang epekto ng Bangsamoro development sa kabuuan ng ating bansa. At yun ang dahilan kung bakit nagtagal itong itong inisyatiba na ito na finally dapat matuldukan na.
1: Oo. Karamihan sa atin siguro hindi na-appreciate yun. Pero yung mga kapatid natin dyan sa Bangsamoro region, ito yung kauna-unahang pagkakataon nila na maglukluk na sila mismo ang pipili ng mga opisyal na siyang mga ngasiwa sa lahat ng mga government activities, lahat ng mga programa. Gaano po ito kahalaga? Sa tinagal-tagal ng panahon, nagkaroon ng ARMM, nagkaroon ng BARM. Ngayon, sila na mismo ang pipili at maglulukluk ng kanilang mga leader.
0: Alam mo, napakahalaga niyan, Dexter, at mabuting nabanggit mo yan. No? At siguro by way of unsolicited advice na rin, kahit dahil kahit papano, meron din tayong naging involvement sa pag-develop pagbuo no, ng isang Bangsamoro Thought sa Region 4 Muslim Mindanao. Alam mo, it cuts both ways and it's something that is significant for both the Bangsamoro people and the rest of the Filipino people. Kasi alam mo, kung iintindihan ng Bangsamoro ang importansya ng kanilang pagdidesisyon, alam mo, normal lang, Dexter, no, sa isang society na magkakaroon ng pagkakaiba ng pagkakaiba ng mga paniniwala, pagkakaiba ng mga desisyon, pero maaari itong pag-usapan at kapag ikaw ay lumabas na ng iyong grupo, no, in other words, sa Bangsamoro, kapag ka nag-usap-usap na kayo doon at napag-usapan nyo na yung pagkakaiba-iba nyo, dapat isang boses na lang. Ang nangyayari kasi, Dexter, kaya din nagtagal itong development na ito, napakadali nilang mahati, ano, kapag ka hindi sila makadesisyon ng sarili nila, hahanap sila ng kakamping nila sa national political leaders. Ito namang national political leaders, gusto naman nila na nahahati-hati itong mga kapatid nating Bangsamoro. No? Siguro magandang tingnan na din natin kung magiging successful ang BARM, lalong makikita natin ang development dito. Napakalaki na, ang layo na ng inabot, Dexter. Just to give very, very quick idea, dati-dati hindi ka makapunta, hindi mo alam kung anong itsura ng basila.
1: Medyo nagkakakaroon lang ng konting diferensya yung ating komunikasyon, Professor.
0: Hindi mo alam kung anong ngayon, mas madali nang pumunta. Kayo yung itsura ng kumpara sa halimbawa, to appreciate that is to my mind an indication that the BARM is actually able to do what it's expected of it.
1: Marami pa sana akong itatanong pero medyo nagkakaroon lang ng konting problema yung ating komunikasyon. Siguro magkakaroon pa tayo ng mas magandang usapan sa mga susunod nating episode, Professor, para mapag-usapan natin at maipakita sa ating mga kababayan yung kahalagahan nito at yung magiging epekto ng kauna-unahang parliamentary elections dyan sa BARM. Maraming salamat po, Ginoong Edmond Tayaw, ang Presidente at CEO ng Political Economic and Elemental Researchers and Strategists o Peers. Maraming salamat po.
2: At nagdana naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo. Politiko.
1: At ako naman si Dexter Galibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

0: dumadaan ako dito sa NLEX, mababa talaga yung NLEX. Yeah. Eh. So yung level ng water, kuwari ito po yung daan po ng NLEX, yung level ng water nandito. So meaning, ibobombahin na nila palabas yan para lang makadaan yung mga kotse. So siguro dapat tumigil din yung ulan para at least mag-subside yung tubig, bumaba ng todo para
1: mapump para maayos.
0: Mapump ng maayos.
1: Yes. Yeah, I mean, there have been so many proposed solutions already and it has to be a whole of government approach kasi nakikita natin, nakaka-issue sa LGU, sa NLEX, and whoever. And unfortunately, or rather fortunately, na-expose yung brand mo.
0: Na-expose yung brand.
1: Unfortunately,
0: pero
1: trauma dump din yon. Kapag nakita nila, baka matrauma yung mga, ano, yung mga nandun sa unfortunate traffic incident na yon. But at the same time though, the business has grown, definitely. But yung love for yung cars, for cars in general, goes beyond just, you know, selling. It, racer ka rin, if I'm not mistaken.
0: Aba, nag-race din. Kaya siyempre, dito kasi sa parte ng negosyo namin, kailangan mong sumama talaga doon sa, especially sa car, syempre. Mm. Kailangan mong pumunta doon sa mga taong alam mong mahilig sa kotse. Like, kuwari sa racing, pupunta ka sa mga breakfast drives, sasama ka sa mga, yung alam mo may mga pambili. Not for anything, hindi naman natin inaano yung mga ibang tao. Pero, syempre, sasama ka doon sa alam mong mag-grow ka at saka yung makakabenta.
1: You have to go with to your audience, you have to go to your market mo.
0: Correct.
1: But that also tells me that being involved and knowing about yung car culture, napaka-importante yun to actually survive in the business. How specialized is yung car culture, yung auto culture natin dito na kailangan parte ka nito para lang para successful yung business?
0: Para sa akin, importante yung ganyan kasi parang syempre yung mga nakakasama mong tao, alam nila yung mga horsepower ng kotse, kung ano yung capability, lahat ng mga kailangan mong malaman tungkol sa kotse. So kami siyempre, as a car enthusiast, as a car lover, mahilig kami, like pinag-uusapan namin palagi yan eh. Bro, ilan horsepower ng kotse mo? Ilan yung dinagdag mo? Ilan yung ano, ganyan? Ano ginastos mo? Ano yung inano mo? Ganun ang usapan sa mga car guys eh. So parang, on the side, parang natututunan mo lahat kung ano yung mga dapat mong malaman sa mga kotse. So parang nare-record na rin sa utak namin. As a car guy, siguro parang sa inyo din, di ba? Pag sa newscasting, yung parang sa amin naman dito sa kotse, so nare-record ba? Yeah. Kumbaga, paghilig mo talaga, yun eh.
1: Yeah.
2: You build your own cars, Raymond. So, sa lahat ng build na nagawa mo, ano yung pinaka-memorable at bakit iyon?
0: Sa tingin ko, memorable sa akin for now is yung mga, ano, yung mga drip cars, yung mga pangkarera, ganyan. Nakakatuwa kasing gawin dahil, syempre, bubuin mo siya. Pag nabuo mo, parang nakakatuwa, gagamitin mo. Tapos, yan, ikot-ikot mo na. Mag-enjoy ka sa pagkaganan. Yeah.
1: Performance versus yung appearance or yung papogi. Kasi minsan, may ibang build na talagang ang pogi. Pero pagdating sa performance, wala talaga.
0: Totoo yan.
1: Paano mo binabalansa yun?
0: Siguro, depende yan. Kung magbibuild ka kasi ng kotse, siguro dapat alamin mo muna kung saan mo gagamitin at ano ang paggagamitan mo, kung saan mo siya dadalhin. So, syempre, parang kuwari, kung sa racetrack mo dadalhin, dapat maayos talaga yung pagkakasetup mo sa suspensions and sa ano. So, kung bundok mo naman dadalhin, dapat syempre, iba rin ang setup niyan. So, depende sa ano mo. Depende sa paggagamitan.
1: What are the biggest mistakes of yung mga first-time builders? Yung, I can only assume that may trial and error din yan. Eh.
0: Correct. Yung siguro biggest mistake minsan is yung nagtitipid ka. In a sense na magtitipid ka, parang, hindi, okay na to, ganito, ganyan. Tapos later on, marirealize mo sa sarili mo, dapat pala binili natin yung tama na, yung mahal na, di baling yung maganda yung quality, di baling mas mataas yung presyo, at least, hindi ka na umulit. Kasi pagka nagbuo ka ng kotse, tapos inuulit-ulit mo, mas tumitripli yung gastos mo. So parang nonsense din na magbubuo ka ng hindi tama. So dapat siguro, pagka ganyan, planning, unang-una, importante yan. Tapos mag-research ka muna. Tingin-tingin ka muna. Kausapin mo si ChatGPT.
1: Or ikaw na lang,
2: ano
1: diba?
2: Ano bang nasa? Oo nga, ikaw na lang.
0: Diba? So magtatanong-tanong ka sa mga may experience. Like, okay. Kasi katulad nito, sa mga Porsche, sa mga Ferrari, may mga ano naman yan eh. May mga usapin yan sa internet. Makikita mo yun. Ano ba tawag dun sa mga usapin dyan?
1: Yung mga Reddit, yung mga...
0: Mga ganyan. So, babasahin mo lang para at least kahit pa paano nagkakaroon ka ng knowledge na kung ano yung problema ng kotse, kung ano yung mga dapat na ilagay. Ganun yan.
1: Uso ba yung mga forum? Parang hindi na.
0: Yes. Mga, may mga forums pa rin.
2: I think sa mga events, sa mga rides na ginagap, meron yung small communities lang.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Parang breakfast rides and all. Kasi you do that also with
0: ginagawa namin sports. Yan. Yung breakfast run,

0: mag-host kami ng mga breakfast, iimbitahin namin yung may mga sports cars, yung may mga ano. Yan, tas doon kami, magtitipon-tipon kami doon. Pagtipon-tipon namin, yan, nabubuo na yung ano doon, yung community. Mm-hmm. Like magkakaroon ka syempre ng mga additional na kaibigan, magkakaroon kayo ng mga usapin. So pag nabuyo yung isa, bibili to, bibili yan, gaganon. Ganon nangyayari sa amin sa ano.
1: How would you describe yung car culture natin dito sa Pilipinas?
0: Yung car culture dito sa Pinas, I think, ano eh, more on na, paano ko ba sasabihin? Medyo showbiz.
1: Mm. Okay. Bakit?
0: Hindi, kasi para sa akin, like, kuwari na, sa Amerika tayo, no? Mag-drive ka doon ng, kuwari, mag-drive ka ng hypercar. Pag nasa Amerika, sabihin sa'yo, oh, what do you do for living? You're my idol, you're my ano, ganyan. Pag dito sa Pilipinas kasi, medyo iba eh.
1: Okay.
0: Ano lang, honestly speaking lang. Pag nakita ka kuwari na naka-Ferrari, naka-ano, sabihin, ay, magnanakaw yan. Ay, ano yan, kontraktor yan.
2: Sabihin ka ng maleta.
0: Gagasan din eh, di ba? Parang ano, iba yung, para sa akin, showbiz.
1: Oo.
0: Hindi nila masyadong, ina-appreciate nila in a sense, pero parang ang pangit ng tanggap minsan ng mga ibang netizens. Parang, syempre siguro, di ba?
1: Yeah.
2: Bakit
1: kaya ganun?
0: Tingin ko sa way of thinking ng tao na lang eh. Di ba? Sa Amerika, bakit ganun tayo? Di ba? Parang, ang galing eh. What do you do for living? Wow, awesome, cool. Di ba? Ganun sila sa States eh. Pero dito, nakakaw yan. Tatay niyan, mayaman. Kaya ganun.
2: Pero diba? Madami tayong recent sightings ng mga hypercar eh. So, merong Regera. Merong yung Daytona right now, nasa Ferrari showroom. So, what do you think does that say about the car culture that we have? Kasi, when you're in the community kasi, very accepted siya. Pero outside of it, yun nga yung mga sinasabi na parang nakaw yan or tatay niyan ganito or
0: smuggler
2: ganyan.
0: Smuggler yan.
1: Oo.
0: Well, medyo katulad nga nito, like itong mga nakikita natin mga magagandang kotse. I'm sure alam naman ng mga car enthusiast guys ko sino yan, 'di ba? Like yung mga talagang mga big boss yan dito sa atin. So, legal naman yan, like yung SP3, yung mga 918 Spider, meron yan sila PGA. So, okay siya. Like ano naman, marami nag-enjoy, like yung mga bata, marami nag-idolize sa amin, marami nag-ano. So, nakakatuwa in a sense na may mga ibang bagay lang talaga na nega, pero may mga positive din naman.
2: So, anong meron sa garage mo?
0: Sa ngayon, ano ko eh, yung mga inipon ko, yung mga ano na lang, yung mga normal aspirated. Kasi yan yung mga nag-i-increase ng value later on. Like, kuwari, mawala ka na sa mundo, yung anak mo makikinabang. Yung presyo, nagiging triple, nagiging mataas. Pero sa totoo lang, guys, ang presyo ng supercar dito sa Pilipinas, mura pa.
1: Really?
0: I think it's because of the situation nitong sa politics natin and the flood controls. Pero kung titingin ka sa ibang bansa, sobrang mahal na.
1: Mm-hmm.
0: Like yung mga Ferrari na lang ng mga espesyale sa ibang bansa na mga nasa $1.5 million na yan. Mm-hmm. Pero dito binibenta magkano lang kasi siguro dahil yung mga pera hindi ano,
1: yeah.
0: Di ba?
1: Yeah, I understand. So a lot to unpack there. But for the meantime, I'm going to take a short break. So, huwag ka muna umalis, please.
0: Yes, sir.
1: When we return, we'll get deeper into the world of performance cars, unique builds, and motorsports. Stay with us. We'll be right back. You're still tuned in to BNC, the Bilyonaryo News Channel, and Mellow 947 BFM. First, a word from our sponsor.
3: It can take years of work to get to one moment, and only seconds to lose it. He spent years pushing the limits of what he can do until Paris, when he did something no Filipino gymnast had done before. He won.
4: I feel like I'll get there. That time, gusto ko na mag-medal, gusto ko manalo.
3: Carlos Caloy Yulo knows that better than most. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.

0: May driver tsaka yung normal car lang. Okay. Yung mga babae ko yan na anak na nasa US ngayon.
1: Uh-oh.
0: Pero ito, yun nga, nagka-baby ako kay Ana Christine Patrimonio. Gusto ko lang batiin ang aking nag-iisang mahal. Yan.
1: At, good job.
0: Thank you, yeah. Pare, para makauwi tayo ng mga.
1: I'm proud of you.
0: So yan, ito, may baby boy kaming bago ngayon. Meron akong 2 years old na baby girl, tas meron ako 9 months old na baby boy. Sana itong baby boy ko, maipasa ko naman kung ano yung mga pwedeng magustuhan niya dun sa mga naitabi ko. Like, sana later on, pag mga ano na siya, nakakaintindi na.
1: Dapat, bilhin mo na siya ng ano to, mga Ferrari, McLaren.
2: Yes. Baka mag-racing na din yun.
0: Sana,
2: karting muna.
0: Karting, yeah.
1: Pero would you encourage your kids to take up motorsports? Kasi may mga kilala ko na motorsports enthusiasts na sila may hilig, but they would rather prefer yung mga anak nila don't.
0: Tingin ko, dahil ako, up to now kasi gustong-gusto ko yung ganyan eh. Gusto ko yung kumakarera, gusto ko yung ano. Pero siyempre, matanda na. Kumbaga, hindi na ganun kabuo yung loob mo, like before, di ba? Nung bata tayo. So, siguro, mas okay ako na ipasa na sa kanya.
1: Ah, okay.
2: Then, yeah. Pero, looking at your experience from owner-type jeepneys to now, madami na kasing developments sa automotive industry. So, ikaw, your life revolved around speed, the sound of engine, smell of gas. So what are your thoughts about EVs naman, the new technology that we have right now?
0: We were talking about the EVs kanina ni Pao. Sabi ko nga sa kanya, kung medyo nagtitipid ka talaga, EV, okay to for the city. Like, syempre, magandang pang ikot-ikot. Saka, syempre, yun nga lang parang yung bansa kasi natin hindi pa masyadong ready sa mga EV. Like ako, bumili ako ng electric vehicle before eh, ng Audi na QA, ano ba to, yung Q8 sa dito sa casa. Pumunta ako ng ano, Bataan. Pag-uwi ko, hindi ako umabot.
1: Well, Bataan naman yung binuntahan mo, di ba? I mean, kailangan planado kasi, di ba?
0: Kailangan planado. So, ang for me, ang EV is for city driving.
1: Yeah.
0: Or siguro kung di ka masyadong lalayo, yan, maganda meron kang isang EV na pang-ikot-ikot mo sa city. Pero kuwari lalayo ka, siguro mas maganda yung hybrid vehicles or the plug-in hybrids.
1: Yeah. Well, to be fair, happy-happy yung mga EV owners after yung NLEX traffic, new traffic situation, considering mga 2% lang natin yung nabawas dahil hindi sila gumagalaw eh. Hindi. If ever there's a positive, there is that. But do you feel na may nagsasabi rin that EVs could eventually also become performance vehicles. Will we ever get to that point sa palagay mo?
0: Sa tingin ko, oo. Kasi nagkaroon ako ng Tesla na ano na unplugged version.
1: Yeah.
0: Yung unplugged version is the plug ng Tesla. It's 1,000 horsepower. Mm. As in, never ko na-experience yung ganun na power ng kotse. As in, sobrang ano, talagang mahihilo ka yung pag nilaunch mo siya. Meron kaming ano nilo-launch namin dun sa racetrack namin sa Pampanga, dun sa R33. Pagka talagang hinataw mo siya, yung sasakit yung ulo mo dahil siguro sa G-Force.
1: Wow, seryoso.
0: So, I think talagang later on, ano na to, puro EV na. So, para sa akin lang, hindi pa tayo masyadong handa dahil nga siguro sa charging systems. Dahil syempre, pag nag-charge ka ng EV, di ba, 8 hours to, ano, compared to America, parang 20 minutes, full charge ka na eh. So, siguro, later on, magkakaroon tayo ng marami mga charging systems yan. And, for sure, lahat na rin ng mga performance vehicle, lilipat na rin into EVs talaga.
1: Mm-hmm. What's next for R33?
0: Next for R33, I think, ano na? Ano nga ba? Siguro medyo mas relax na lang na, ano, na buhay. Mas saktong ano na lang. Kasi siyempre, habang bata, medyo humataw na tayo ng humataw, nagtrabaho tayo ng todo. So siguro, this time medyo mag-mellow down na kami. Medyo mas relax na. More on family ako ngayon. Yan.
1: No, I like that. And sa totoo lang, that's what it's all about towards the end.
0: Correct.
1: And it all started out with you having bonding experiences with your dad. And of course, hopefully, you get to share that with your son eventually. Pero as a business naman, is there a next level para sa R33 cars?
0: For R33 siguro, we'll maintain na lang siguro whatever it is na meron ngayon. Anyway, meron naman kaming mga kliyente na talaga na keeps on coming back dahil siyempre sa good service. Ano. So, i-maintain na lang namin yan na ganun yung sitwasyon namin. And then siguro, we're building a gas station sa NLEX. Baka yan, para at least medyo medyo yung mga rentals, rental revenue, ganyan, para at least later on, kahit na natutulog ka, kumikita ka, hindi katulad

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang, ha?
4: Brave Insights.
5: That's why I hate Ayuda.
6: Ang mga kalokohan nasa babae.
7: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
4: Bold political views.

0: As an artist naman, what do you still want to do?
1: Sobrang grateful lang po ako sa talagang takbo simula ng Dream Academy hanggang ngayon. Lumaki po ako na alam niyo po yung traditional na pamilya na kailangan pag-graduate mo, manager ka, tapos climbing up the corporate ladder. I chose passion. Sinugal ko po talaga.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa

0: sa lukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh? Yeah. Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

umaga, mga kababayan. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWA Arabante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Parang naging racket na ang pangungurakot sa kabanang bayan. Nakaka-shock talaga na araw-araw meron po tayong nadidiscovering bago na kailangan nating imbestigahan na naman. Habang iba nating kababayan ay inaangat ang bandila ng Pilipinas sa ibang bansa, meron naman mga nilulugmok tayo sa kahihiyan at ninanakawan pa. Aba, kung may degree kaya ang mga kawatan, Willard, ano sa tingin mo ang tawag sa kanila?
1: May honor pa nga eh, magna. Diba?
0: Magna nakaw. Hindi ba? Ano ba yan? O kaya, halimbawa, Masteral in Cupidnomics.
1: Meron ding ano, doctorate in corruptancy.
0: Imbis na accountancy, corruptancy. Okay. Ang dami namin naiisip ngayong umaga, ha? Bayaran nyo kami. Okay. Ang ating memos, speak word for the day, ay para sa kanila.
1: Anga.
0: Ano yan?
1: Garapal.
0: Garapal. Hindi garapal. Graftapal.
1: Graft.
0: Graftapal. Mga magnanakaw na hindi na nahihiya. Lahat po yan bubusisiin. Lahat alamin. Lahat babalansihin dito sa Memo.

0: pwedeng paparating. Of course, we could only second guess, but yung sitwasyon at saka yung haka-haka, mas dumadami at nag-speculate yung taong bayan because of the pattern in the scenarios basically of what transpired for the past 2 weeks.
1: Right. Kasi ang kinatatakutan yata nila, Willard, is not necessarily the case that will be filed against them. It's being incarcerated. Lalo na kung yung like human trafficking, hindi ko alam, non-bailable pala yan. So kailangan talaga, habang nililitis ka, you have not been proven guilty and yet behind bars. Imagine the image and the mugshot.
2: Oo.
1: Yun ang iniiwasan nila.
2: Lalo na itong mga politiko, ilang taon nilang kumbaga, namuhunan para sa imahe nila, di ba?
1: Oo, laki ng gasto sa political ad.
2: Ayaw na nilang makitang meron silang mugshot.
1: Correct. Oo. At magagamit yan sa pag... Sabagay, nanalo ulit si Jinggo. Si Senator Jinggoy. At saka si Senator Bongrib. Well, hindi. Oo. Pero... Anyway, so sa tingin po ba ninyo, halimbawa yung mga umalis ay babalik pa? Saldico, Harry Roque, sino pa? Bato de la Rosa nawawala.
2: Oh,
1: di ba? Atong Ang, si Loren Legarda, Leandro Leviste, and Saldico, and now two more. Magsasampu na sila.
0: Ang dami na po.
1: Opo.
0: Well, sana no, yung ano, full force sana ng Estado na sana magawa po natin na... mapabalik sila at saka mapanagot, lalo na isa din sa importanteng personalidad si Saldico. Depende rin din dun sa personalidad kung kanino nakalinya. So kung halimbawa po kung nakalinya sa ganitong side, most likely by 2028 at pag nagbago yung administrasyon, maaaring bumalik sila. Pero kung nandun naman po sa kabilang side, yun, sana yung full force ng batas natin, mapanagot po itong mga personalidad na ito. Lalo na si Saldico, hindi po biro yun ding kanyang kinasasangkutan. At isa siya sa key figures ng buong, kumbaga siya, yung missing puzzle po dito.
2: Speaking of Saldico, Prof, anong masasabi ninyo patungkol sa sinseridad ng administrasyon na hanapin talaga siya at pauwiin at mag-testify laban sa mga malalaking personalidad na mas malaki pa kaysa sa kanya?
0: Well, we have to commend this administration na yung pagsampa muna ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez. Pero yung taong bayan din kasi, sir, nagtatanong at nag-aantay, mapoprosecute ba talaga? Mapapanagot ba talaga? Kasi wanting na yung pagsampa ng kaso, pero a lot of people are actually waiting. Magtutuloy ba? And talagang malaking development kung mapabalik dito at talagang, magsampa ng kahit na anong cases at ma-extradite dito si Saldico.
1: Pero kaya nga, sa inyo pong pag-aanalisa, sa palagay po ba ninyo, moro-moro lang yan? Meaning, hinahanap ba talaga? O hanap-hanapan lang? Yung para lang for optics?
0: Sana po, naniniwala pa rin din naman tayo ng kahit na papaano po na talagang ginagawa ho nila yung kanilang tungkulin, yung kanila hong pagsusumikap na mapanagot ito. Kasi at the end of the day, redemption ito doon sa lalo ng pagsadsad ng popularidad at yung imahe po ng administrasyong ito, Miss Corina. Pero sa kabilang banda, one cannot also... cannot accept the fact na baka po talaga, yun nga po, moro-moro, lalo na yung justification na pagha-hospital arrest at pag-shoot up ng kung anong mga sakit. Kasi yun nga po, dati wala naman, malusog, tapos biglang pagdating dito, ang dami hong mga excuses. So sana po, wag naniniwala pa rin din naman tayo na talagang ginagawa ho nila yung tungkulin nila.
1: So, napag-uusapan din po yung kaso ulit, no? Ng presiding officer mismo na si Chief Escudero. Parang medyo lihis ito doon sa hinala ng marami na nagkaroon na ng usapan. Kasi bago mangyari yung naging presiding officer si Senator Chief, meron din pong mga kaso, May ghost project, merong campaign contribution. And then suddenly, he is with... the administration and is presiding officer. So, ano sa palagay ninyo, tutuluyan din nila si Senator Cheese?
0: Well, Miss Corina, kung titignan natin yung komposisyon ng 12 nung 2022, ang dami actually, Miss Corina, ng mga excess baggage o mga issues sila. So, ang tinitignan natin dito talaga is, nakatagni kasi dyan, Miss Corina, yung pagbuhay dung threshold ng voting. Ngayon, pagdedebatihan na siya. So, ngayon, tinitignan natin, ano yung tinitignan nila dito? Kung kukunin ba na mas mababa? And at the end of the day, yung mga composition na ito is sila yung very fragile or volatile na sampahan ng kaso. Kasi may mga unresolved issues or cases sila before. And katulad niyan, ano, napakabigat. Kasi kapag ka sila ay automatic na hinuli, eh, yung imahe, yun nga, yung image na binuo nila ng mahabang panahon at they will be, ano, yung may mugshot, may t-shirt sila ng detainee. So, lahat yun, ano, masakit para at may epekto sa kanilang imahe bilang mga politiko.
1: Mm. Kasi bigla na alala ko, Willard, hindi ba si Senator Chis Escudero yung biglang nagdeklara na 16 is the threshold. It is 2/3 of 24. Parang madiin niyang sinabi yon. Pagkatapos, ngayon, pinag-uusapan na nga ang pagpapababa ng threshold na yan. At baka umabot pa ng Korte Suprema. Pero bakit pa kailangan paabutin ng Korte Suprema if they already committed?
2: Sa simula.
1: Ito po yung mga backdoor na usapan. Ah. Hindi po natin pinag-uusapan yung merits of the case. Yes. Or, you know, yung iboboto talaga nila. Pero yung usapan sa likod ng telon, may katotohanan naman talaga yun eh. So hindi kaya ayaw bumigay ni Senator Chis Escudero doon sa pagpapababa ng threshold, kaya biglang nabubuhay ulit yung kaso laban sa kanya.
2: At saka sigurado, nagbibilangan na rin sila.
1: Oo.
2: Kung ilan na ang boto so far na meron sila.
1: Kaya
2: para
1: na.
2: Na-convict si
1: ano
2: VP.
1: Bang mathematics po doon? Oo. Ilan na po ba ngayon? Kasi kung, kung nawala na Senador Legarda, hindi na babalik. Mm-hmm. Ilan na lang po ba yan?
0: So, ano po, ano? Lumalabas po, 20 na lang po sila. Ngayon, yung sa 20 na yan, yung 2/3 ng 20, yun ho yung kukunin nila. Assuming na magtagumpay. Kasi yung isa ho dyan, yung technicality na pag inakyat ho yan sa Supreme Court. Kaya nakita niyo yung play ng framing. Nag-imbita sila ng apat na talagang legal luminaries para desisyonan at magbigay ng advice sa Senate Impeachment Court kung ano yung talagang nararapat. Kasi may basis na yung apat, hindi na nga maaring hindi bumalik. May mga problema, may mga kaso. So, yun yung tinitignan ngayon na naratibo in terms of paano talaga ito i-frame ng maayos na hindi may malaking epekto. Kasi ngayon, as of now, kung titignan natin yung people sentiment, ano, medyo naaapektuhan na yung credibility ng buong impeachment case, impeachment trial, because ito, dapat nung una pa lang, on the outset, niresolve na yan. Pero niresolve na nga dahil sinabi na ni Senator Chis, 16, pero biglang kumambi ulit at nag-pivot yung mga senador, ni-raise ulit yung issue ng voting threshold. And makikita natin yung pattern throughout, unti-unting nababawasan at fina-file ng cases itong mga senators na incumbent ngayon.
2: Mm. Sa tingin ninyo, Prof, sa inyong pagtatansya, may bilang na rin ba kayo kung ilan senator judges na sa tingin ninyo so far ang boboto to convict the VP?
0: Well, yung makikita natin, may 12 na. Na sure, yung majority black, i-assume na natin na meron pang 12 yan. Tapos, yung natitira, sino yung mga swing, ikaw kung sa Amerika, yung swing votes dyan. So, nakikita natin na very volatile dyan is the Villar siblings. Because, of course, alam natin na medyo kung napapansin natin yung pattern, no, medyo pinupush-push yung boto ng konti sa mga Villar with regard to their previous cases, di ba? So, nakikita natin, tas recently yung Cayetano brothers, siblings naman. So, yun, baka ang matira si Senator Robin. Kung diba? Kasi wala naman siyang, kumbaga kung titignan natin yung profile niya, walang kahit na ano. So, even Senator Bongo, yung ICC, may mga naririnig tayong bali-balita dyan. So, yun, very, very volatile yung, ano, yung natitirang nasa minority. So, kaya tinitignan din natin, are they looking at the post 2028 scenario of, you know, basically survival. Kasi kung talagang ma-survive, tingin ko ni VP Sara ito, na itong impeachment trial, talagang very, very strong yung kanyang dating for the presidency. Kasi kung mapapansin natin, Sir Willard, Ms. Corina, hindi natitinag yung numbers niya. Plus, yung perception ng public, yung talagang parang napagtutulungan. And yung kultura nating mga Pilipino, may ganong aspect tayong underdog, yung

0: api-apihan. So, yun, mas dapat maging mapanuri tayo beyond basically what we are seeing right now.
1: Ayun, 2/3 of 20 is 13. Parang 13. Tingnan mo, mag-mathematics
2: ka dyan. 13 or 14,
1: no? Is it 13 or 14?
2: Kasi 21, you know, pag
1: so
2: 14.
1: So, they only need one more. Kung 12 na sila ngayon, they actually only need one more. If it will be based on 20 and not 24. Yes. Diba? Okay, so, kaya pinag-uusapan ngayon yung swing vote. Okay, so, it could be anybody. Pero palagay ko dun po sa inyong tingin na walang kredibilidad, parang feeling ko talagang wala naman eh. To begin with, it isn't a criminal court, it's a political. Palagay ko, tingin ko lang naman po ito, kahit na ano ang kanilang iboto, kahit na ano ang kanilang ihain sa Korte Suprema, tatanggapin ng tao yun eh. Kasi ang taas ang bilihin eh, kailangan namin kumayod, wala na kaming oras para makialam pa sa ilan ba talagang senador ang dapat bilangin.
2: Oo, hindi na kasi nanonood talaga ng trial, hindi gaya dati ano.
1: Yes.
2: Inaabangan talaga siya ngayon talagang ang oras ng tao na nakatutok sa trabaho nila.
1: Correct. And it's not enough to create a tipping point. Kung ano man ang mangyayari diyan. O sige, sabihin la. Ay, nako luto o ngayon, anong gagawin ninyo? Ganun pa rin. Hindi ba?
2: Anong masasabi niyo sa ganyang attitude, ano, Prof. Eric? Kasi yung taong bayan, kumbaga, hindi sila masyadong interesado, sasabi natin.
0: Actually, Sir Willard, no, pagod na tingin ko yung taong bayan. Eh. Sa lahat ng nangyayari, kasi sa sobrang ingay ng politika, hindi mapagtuunan ng pansin yung ekonomiya. And yung tingin kong mindset ng mga taong, ng ating mga mamamayan ngayon, imbis na ipanood ko, itrabaho ko na lang. Mas magtrabaho ko mabuti, overtime, kumayod, kasi ang hirap ng buhay eh. So, yun yung nakakalungkot kasi kinakain ng practicality yung totoong nangyayari. And plus, ang labanan ngayon talaga is nasa social media. Nandun yung labanan ng narrative kesa dun sa talagang physical. Kasi nag-shift doon yung discourse sa social media. Maari yung iba, doon ipinapahayag yung sentiment. Pero would it be enough to create, let's say, either a tipping point or a critical mass para talagang, you know, magkaroon ng clamor for change of leadership. Yun yung tingin kong pinakamalaking hamon ngayon eh. Plus, of course, wala yung support from the, you know, elites and the business sector, yung elite class. Kasi para mas maging successful ang isang ganyang klaseng movement is consolidated yung support. Doon, nung before, alam natin yung kung sino yung kalaban, alam natin yung pinaglalaban natin. Ngayon, divided sobra yung atin pong bansa.
1: Ayun. Nako, ewan ko ba? Eh kung lalala pa po yung mga reklamo o kasong kinakaharap nila, gaano kahirap para sa gobyerno na mapabalik sila sa bansa? Kasi we were talking earlier about kung may kaso, since yan ang modus nila, edi hold departure order na. Ang hold departure order po ba, kailangan, I'm not so sure about standard procedure, but if they are a flight risk, gaano po ba kahirap para ipa-hold departure ang mga taong ito?
0: Well, dapat po muna, Ms. Corina, is magkaroon ng formal charges po talaga. Yun po yung talagang initial requisite dito eh. So, kung syempre po, wala pong formal charges. And ang tanong din po dyan, medyo maingat din po yung ating mga authorities para yun nga po eh, airtight at saka talagang mabigat po, sigurado po yung kasong isasampa po sa kanila. Kasi kung speculative lang for the purposes ng makakuha ng hold departure order, pero hilaw naman po yung mga evidences in yung case na ipafile, wala po eventually ding mangyayari o baka madismiss din po. So, yun din, maiintindihan po din natin yung ating mga authorities that they're very cautious din para sure na kapag nag-file sila ng case, mataas po ang tendency po talaga na talagang madinig at saka mag-withstand sa korte po talaga.
1: Pero kung umabot sa paglabas ng warrant of arrest, paano na ngayon yan? Kung wala pong extradition treaty sa Pransya, ha? Kasi doon po sila nagpupuntahan. Saan ba nagpunta si Pia at si Alan? Sa Singapore. Malay mo, in transit lang yun. Okay, so paano po yun?
0: Well, yun din ho yung pinagtataka natin. Ever since na umalis si former Representative Zaldico, dapat po matagal na ho nilang tinatrabaho yung extradition na yan. Alam naman natin na wala ho tayong treaty with France, assuming na nandun ho talaga siya. Dapat po, from there up to now, Eh, ano ho yung pagsusumikap ng atin pong gobyerno? Na ata

0: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
1: Get ready.
0: It's time to keep your eyes on the prize.
1: Be prepared.
0: On The Scorecard tonight,
1: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
0: Where sports is our business and business is our sport.
1: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
2: Philippine swimmer Gian Santos is breaking records in the pool, and now he's setting his sights on the Asian Games.
3: I want to be the first Gian Santos.
2: Plus, beyond the milestones and the firsts, Leia Salonga opens up about her journey and the legacy she hopes to leave behind.
4: I think possibility may be inspiration.
2: Two Filipino stories, one message, dream big. This weekend on Agenda North America.
5: Makakasama po natin ngayon Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan. Welcome back to Memo Kong, Brian.
6: Good morning, Katrina. Good morning, Bedad. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood.
7: Good morning, Kong.
5: So, sa bawat departamento po na dumadaan po sa inyo na supposedly kinikilatis at iniisa-isa yung mga line items sa bawat budget na kanila pong hinaharap for approval, ano po ba yung proseso? Halimbawa, gusto po namin ng 3 billion pesos. Okay, saan mo gagamitin? Okay, ito po yung number one. Number one, mga infra. Number two, mga tulay. Number three, mga... Tapos, meron pa pong mga isa-isa yan. Magkano ang budget nyo sa pako? Magkano ang budget nyo sa pintura? Hanggang doon po ba ang pagkikilatis?
6: Actually, kung titignan mo yung national budget, line item pa lamang siya. Pero dun sa pagbubusisin yan, dun mo na makikita dun sa program of work. Yung actual program of work, dun mo na makikita yung hanggang pako kung magkano magagastos para sa isang proyekto. At yan ang pagbubusisin naman na ginagawa ng mga ahensya. Ang Congress, ang ginagawa niya, may oversight function siya, pero at the same time, siya rin yung may power of the purse na nag-aproba sa bawat line item na tinitignan o sinusunukin sa atin ng BBM para doon sa gastusin ng national government for the fiscal year na tinatalakay. So ganyan ang sistema, Corina. So pinag-aaralan unti-unti yan. Dumadaan yan sa mga different approving agencies like the RDC, yung Regional Development Council, meron din City Development Council, meron din Municipal Development Council na nagtutugma-tugma ng lahat ng mga kailangan na gastusin for every project na inilalaan ng ating gobyerno sa mga proyekto.
5: So ano po yung para mas malinaw? Paano po ang sistema? Halimbawa, nandyan po si Secretary Vince Dison. Sasabihin po niya, can you break it down? Ganun po ba yun? Can you break down how much of the pie or how much percentage of your total budget will go to flood control? May ganun po. Ayan, may pie siya.
6: Meron po. Tama po yung sinasabi mo, Corina. So, like for example, this last year, wala tayong budget. Itong this year pala, wala tayong budget for flood control. Kasi nga, yun yung parang knee-jerk reaction dun sa nangyaring skandalo

0: 2025, nung na-risko din natin yung mga, nagsimula yung mahiya naman kay statement ng ating Pangulo, wala talaga nangyaring flood control projects for 2026. Pero this year, 2027, makita naman natin yung naging epekto sa ating bansa doon sa pagkakawala ng mga proyektong yun. Nagdagdag sila ngayon na almost 104 billion na worth of flood control projects na talagang masinsinan ng tinalakay, masinsinan ng pinag-aisipan para nang sa ganun, walang masasayang na proyekto ng tambahin. At yung implementing agency nito, Corina, nilagay na sa central ng DPWH para mamonitor talaga nila yung mga pag-implement ng mga proyekto.
1: Ano po ang pagkakaiba sa mga implementing agencies noon at ngayon?
0: Ngayon, mas masinsinan ng tinatalakay dun sa Kongreso pa lang at sa DBCC pa lang. Pinag-uusapan na ako sino talaga ang gagawa. Kasi importante yun kasi di ba yung mga contractors yung na naging issues issue natin last time. May mga contractor na gumawa, medyo shady, medyo naging ghost project. So ngayon, ini-insure na natin na yung mananalo sa mga bids ay talaga yung mga karapat-dapat na kumpanya. At syempre, dinagdagan na rin natin ng mga foreign assisted projects na nakikita natin. Like for example, yung sa Marikina, DICA funded siya. Yung dito sa, ano din, sa Timos Cavite, ganun din yung kanilang facility doon na parang watershed yung retarding basin nila. Ginawa din yun ng JICA. So, yun ang mga nakikita natin na pwede nating sundan na sistema, na mekanismo para ma-insure natin na hindi nasasayang yung pera ng taong bayan.
2: So, kung Brian, as it stands, walang posibilidad na bawasan ang pondo ng DPWH or i-hold ang anumang portion ng budget nila?
0: Pwede pa rin. Kasi hindi pa naman tapos ang budget deliberations. Meron pang darating na BARCI, yung Budget Amendment and Review Subcommittee. May plenary debates na mangyayari itong Lunes. And at the same time, meron pa rin ginagawa din ng Senado, ongoing rin ang kanilang mga budget deliberations ng mga agencies. At pagka nag-bycam naman kami ng dalawang kapulungan, doon namin pag-uusapan kung yung mga hinain ng national government ng mga proyekto ng DBM ay karapat-dapat pang bigyan talaga ng karampatang pondo doon sa mga ahensya. At ngayon, syempre, ando pa rin sa adjustment period sa nakikita natin nangyayari sa bansa natin ngayon doon sa mga kalamidad na na-experience natin the past few weeks, past few months. Kailangan din natin tignan. At syempre, kailangan din namin paghandaan yung Super El Nino na darating sa last quarter ng taon na to hanggang February next year. So kailangan tignan din namin yung budget ng Department of Agriculture kung sapat ba yung ating food security program para ma-ensure na yung impact ng Super El Nino naman matse-check din natin. Sine-check namin ngayon yung mga food storage facilities kung tama ba, maayos ba, marami ba para na sa ganun makapag-store tayo ng mga pagkain ng mga kababayan natin na hindi tayo magkakaroon ng food shortage pagdating ng Super El Nino.
1: Parang ano po, napapansin po namin ni Willard na yung mga proyekto po na may partnership with foreign construction firms from, say, Japan, I'm not sure what else, maybe Singapore, maybe Germany, maayos. Kasi mukhang yung mga Hapon talagang hindi magpapalusot ng ano eh, ng mga shortcut, no? Sa tingin po ba ninyo, dapat na ikonsidera ang pagpasok ng bidding ng mga foreign construction companies?
0: Kailangan natin palitan yung konstitusyon na Corina, kasi di ba may 60-40 tayo na provision sa ating konstitusyon na kailangan pagka may gumagawa, kailangan 60% owned by Filipino, 40% by the foreigner. Kailangan natin tignan yun. Kaya nga, yung mga iba talaga sinususog nila yung pagpapalit ng konstitusyon. Doon man lang sa economic side of things kasi importante rin na sa nakikita nga natin, gaya ng nasabi mo, importante na tignan na rin natin anong mekanismo yung kailangan at pwedeng magawa para unti-unti natin maisaayos yung programa na at mga proyektong ginagawa ng gobyerno. And sa nakita natin, talagang grabing effectiveness talaga ng mga foreign contractors.
1: Foreign assisted, no?
0: Oo, pero meron naman tayong foreign assisted projects na meron naman tayong system at mekanismo na pwedeng gawin. And I think, siguro, we should look into that and take into consideration yung mga pwede pa nating mga pagpartneran na mga bagay, lalo na yung mga big ticket projects, yung talaga naghahalaga ng malaki, gaya nung sa amin, sa Paranaque Spillway, sigurado yan na ang mag-i-implement niyan, JICA yan, or other companies na talagang may expertise sa gatong klaseng mga project. Kasi 90 billion ang worth ng project, tapos 10 years yun bago magawa, at syempre kailangan yung data at yung information na kailangan nila ay magawa ng tama. And yung visibility studies, medyo mahal talaga yon. So I think yun yung mga ganong bagay ang kailangan talaga i-partner natin, yung mga big ticket projects na kailangan natin for the future.
1: Sir, you say that the Constitution has to be amended, but nakapasok po ang JICA, no? So how did that happen?
0: Through the foreign assisted projects natin, may mekanismo nga tayo na pwede magamit para makipag-partner. So may cost sa ating government pero mas maliit lang. At kailangan lang talaga doon through a enabling law. Kaya nga, yung sa aming mga budgets, di ba, pag nagpapasa kami, makikita mo doon yung tawagin namin to FAPS, Foreign Assisted Projects. Nilalagay namin siya doon sa line item para nang sa ganun, ma-ensure na yung mga agreements na ginawa natin with the foreign government ay ma-implement ng tama. At siguraduhin na may tapat na pondo to assist din doon sa may certain percentage kasi tayo na ibinibigay doon sa mga gantong klaseng mga proyekto.
1: Yung nangyari po dito sa bridge sa Isabela, I just don't, it escapes me right now, but has anybody claimed, meron na po bang may kasalanan? Has anybody claimed fault for what happened to the bridge in Isabela? Sabi po sa amin ni Governor Albano, dapat po yan hapon ang gagawa. Kinuha pong pilit ng DPWH. Kaya ayun, wala pang tatlong buwan yata, ay gumuho na this iconic bridge in the north. Meron na po bang nalaman tungkol sa sino dapat ang managot?
0: Ongoing yung investigation nila, and I think meron na silang natukoy na talagang salarin dun sa nangyari sa Isabela. And I will leave that to Secretary Vince to announce para nang sa ganun. Malaman natin yung details talaga kung what transpired. Kasi ni-review na rin yung geotagging niya, ni-review na kung paano na-kompleto. Tinitignan na rin yung program of work kung talagang suffice ba yung mga materials na nailagay dun sa bridge. At tingin ko naman with Secretary Vince, kayanin na nilang masabi yan in the near future kung sino talaga may sala dun.
1: The issue of that bridge in the north has been months ago. Hanggang ngayon, wala pang masabi sino yung contractor po niyan. I mean, if it takes that long for that bridge in Isabela, for the details of what happened there to come out, eh ano pa ito, mga iba pa. Pero may mga favorite silang contractor na napakulong na nila, no? Oo. Pero out of the 15, sino ba nagsabi sa atin? 0.5 pa lang doon sa 15 top contractors na binanggit po sa listahan ni PBBM ang pinanagot. Hindi ba? Hindi pa natin alam kung sino-sino pa yung ibang nandyan. Oo. Imagine the Isabela Bridge, wala pang findings.
2: More than a year na pala yun since nangyari.
1: More than a year. Sir, baka pwedeng haharap pa po ba si Secretary Vin sa inyo sa Kongreso?
0: Yeah. Opo, sa plenary deliberation starting Monday, so titignan lang namin kung ano ang schedule ng DPWH. We'll make sure, Corina, na maitanong to during the plenary deliberations para nang sa ganun, makakuha tayo ng tugon doon sa katanungan natin regarding dyan sa issue ng Isabela Bridge.
1: Kasi, siyempre, iisipin mo, sino kaya ang nalalagyan sa DPWH kaya hindi lumalabas ang impormasyon? Mm-hmm. Iisipin mo yun eh. Kasi ang tagal na, more than one year, and that was a horrible accident, hindi ba? So, kahit itong nangyari sa Tarlac, na may namatay, may nawawala pa hanggang sa ngayon.
2: Yung accountability, hindi pa napag-uusapan patungkol
1: pa
2: dyan.
1: Oo.
2: How satisfied are you, Kong Brian, sa pace ng investigasyon tuwing ganitong may sakuna at involved ang public works?
0: Actually, siyempre, lahat tayo naiingit, lahat tayo mawawalan na papesta sa nangyari. Pero kailangan yung mekanismo nandyan. Kaya nga, gusto namin talaga ma-review din yung portal ng DBM, pati ang digital information and monitoring na mag-evaluation, pati na yung portal ng DPWH. Kasi kailangan real-time reporting. Kaya nga ipupush namin yung karagdagang pondo ng Philippine State Agency. Kasi importante na makakita tayo ng clear picture. Kasi maganda yung presentation na ibinigay nila sa akin nung courtesy call sila. Kasi doon, may kita mo, nakaka-backtrack sila ng mga nangyari in the past. So may data sila dyan, may kita. Kunyari, nakita mo sa project, completed na ng 2022, pero pag binaktrack mo, ni walang nagsimula ng 2022 at ngayon lang 2025 natatapos halos. Kumbaga naghabol dahil nakita lang may investigasyon na, naghabol yung kung sino man yung contractor ng mga proyektong yon, hinahabol nila. And I think yung ombudsman din, nagagamit na nila ang Philippine Space Agency to backtrack and monitor yung mga issues na nangyayari dito sa ating bansa, especially doon sa mga projects, especially yung mga big ticket projects na nakikita natin na nakalagay sa mga line items. Kaya essential yung data, essential yung monitoring, and at the same time, essential na yung oversight functions namin bilang Kongreso, magamit namin ng tama para nang sa ganun, maayos natin lahat nito. And also, nakabinbin na rin to sa ano sa Kongreso ngayon, sa Senate, na pasan na namin yung Right to Information Act, which will allow yung ating mga kababayan to have access to public documents na kinakailangan para yung ating mga civil service organizations magamit rin nila ito para nang sa ganun malaman na talaga kung ano yung mga diferensya sa mga nakikita lang anomalya na nangyayari sa mga proyekto natin.
1: Eh unahin na po ninyo ang COA. Kasi ang COA hindi po nilalabas lahat. Hindi talaga nila nilalabas. Hindi ko nga alam bakit dapat there should be a separate hearing on who is responsible. In COA, they look complicit, if you ask me, and if you ask former COA Chair Heidi Mendoza. Hindi ba?
2: Kasi, mahalaga yung reforma na yun kasi kumbaga kailangan pa talaga i-request ng tao at nire-reject pa nga minsan yung request eh.
1: Nagpadala na nga tayo ng listahan sino ba ang nabigyan na ng mga notices of disallowance. Hindi pa rin nila yata, ewan ko, hindi pa nila pinapansin. Sir, you mentioned a while ago yung satellite. Ano nga ba yun? Philippine
2: Space Agency.
1: Space Agency. Okay. Dito pala, Willard, kinikwento kanina ni Kong, eh pwedeng makita kaagad yung the facts because the images will not lie. So, ngayon po ba, palagay nyo, pwede nang gawing parte talaga ng standard operating procedure to check if work is really being done or accomplished or not?
0: Actually, ngayon, Corina, ginagawa na yan kasi ang requirement na ngayon for DPWH projects, maliwanag, Certificate of Implementability, kasama na rin yung actual program of work at syempre yung pangatlo doon, yung geotagging. So essential ang Philippine Space Agency para malaman talaga kung kailangan ng proyekto. Kasi di ba nakikita natin, naririnig natin phase 1, phase 2, phase 3 projects, di ba? Minsan wala naman talagang project, nilalagyan lang ng phase 1, phase 2 para doon lang na doon at binabagsak yung mga proyekto. So ngayon, with the geotagging, makikita natin kung ano na yung progreso ng mga proyekto na nakikita natin sa buong mga projects sa buong Pilipinas. So with the geotag at yung hinihinging increase ng ano ng Philippine Space Agency na almost 130 million, yun na magpapalinaw ng mga proyekto kasi yung pixel noon mas matindi. 30 centimeters yung reach. Kumbaga, in scientific terms, mas maliwanag. So mas makikita mo ilang truck ang pumasok, ilan ang backhoe na nandun, ano yung ginagawa, pati yung ilang construction workers nga, makikita mo na yun eh.
1: Parang CCTV. Parang CCTV po.
0: Parang CCTV na galing space talaga. Parang Google Maps siya na better version.
1: Ayaw, so, 130
0: kailangan talaga
1: million?
0: Natin itong mga to. Kung gusto natin ng transparency and accountability, this is the best talaga tool. And we have the best scientists din. Alam mo, Corina, nakakalungkot, no? Yung itong mga taga Philippine Space Agency, nagsasakripisyo sila sa gobyernong sweldo na samantalang sila nire-recruit sa NASA na pwede silang kumita ng mga 7-digit figures na para sa pamilya nila. Pero ito ginagawa nila para sa bayan, mga UP scholars to, mga summa cum laude, mga pinaaral talaga ng bansa. Pero I really appreciate kung anong ginagawa nila na nagtsatsaga na nandito sila just to really make sure na kasama sila dun sa pagbabago na iniisip natin, yung bottoms-up governance na hinihingi natin para sa ating mga kababayan.
1: And 130 million pesos is not much kung yan lang po ang hinihingi ng Philippine
0: Space. Transparency, tama.
1: Yes, Philippine Space Agency. Okay, sir, sa mga panahon ngayon, kung susumahin po ninyo ang mga kaganapan sa isang kanta, anong kanta po yun? Pwede bang ikanta ninyo sa amin? Marami yan, ha? Maraming pwede pagpilian.
0: Oh, pareho tayo, Corina. Marami tayong kanta na iisip dyan. Pero ako, Gary B fan ako. So, lumaki ako sa era ni Gary B. So, isang kantang naiisip ko, yung eto na naman, di ba? Nawawala, bumabalik, eto na naman. Di ba?
1: Ayun, oo nga naman.
0: Isa pa.
1: O, isa pa.
0: Di ba? Diba? Nandiyan ka na naman. So, di ba? So, maraming kanta talaga na magsusuma. Pero, ang the best na pwede mangyari sa atin, honestly, yung classic pa rin. Yung pangarap ng bawat Pilipino, yung umagang kay ganda, di ba? Basta tayo magkakasama, di ba? Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Yun ang pangarap natin na mangyari sa bansa natin, Corina, actually.
1: Ayun.
2: Napagang sessions with Brian Yamsuan.
1: Oo nga.
0: Oo, tama. Mamaya pang 10:30 yung akin.
1: Oo, pampaganda lang ng mood yun, sir.
2: Oo,
1: oo, maraming salamat po sa inyong oras, Kong Brian Yamsuan.
0: Maraming salamat, Corina. Maraming salamat, Willard. And maraming salamat sa lagi niyong pagtangkilik. At maraming salamat sa ating mga nakikinig.
2: Thank you, Kong.
1: Yan po, mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga isyu. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manlilito kung hindi po tayo magpapalito.
2: At walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang sa Lunes, happy weekend. Ito ang Memo.